0: lovely town.
1: Magnolia Fingers at up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
2: Nagapalandunong bala ang imong panulukan.
3: Magalingin bala ang imong nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
3: Sang imong blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
4: DTX Coffee Mix
6: mabaka mga butika.
4: I Care Gold ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light, dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang superior formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch, grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So una,
5: today, magid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Mataas bala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
7: Ikaw bala ang may diabetes.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanupo.
10: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
7: Masalikan.
10: Epic Tibo.
7: DTX 500.
10: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3
7: yung may BCO.
10: Ang BCO
7: yung may D3.
10: D3 Bio with BCO.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3
7: yung may BCO.
10: Ang BCO
7: yung may D3.
10: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Oras, alas 8:12 sa aga. This time check is brought to you by Kali Pop. A Kali para everybody, every bubbly.
16: This time check is brought to you by Kali. Papa Kali para everybody, every bubbly.
17: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM Foro de los Pueblos.
15: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa mga constipated, tumarka mo Klinika Spore Biotics. Ladies, parang wala asang langog, bla. Iban sa inyo, paglabay nyo, mega pabilin. Sabi magtumar Klinika Spore Biotics. Mga ginikanan, kabataan nyo, namin isubong kay ti bakasyon sila, patumara Mighty C Syrup for Kids. Ngaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch, Subong Adlaw, 9:30 sa aga, hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Domingo, kagkada Domingo, free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro Iloilo City Branch, kag sa Miagaw Branch. Diri sa Haro Iloilo City Branch ang Clinica, ang free consultation schedule kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules. 9:30 sa aga, hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Pasig Branch, kada Huwebes. Sa Kalinog Branch, kada Martes, kada Biyernes. Kag sa Miyagaw Branch, kada Domingo. May mga nagalibod, dira sa kabarangaya nyo, galibod, DTX 500. Hindi ka magbakal kay Peke Ina.
17: Foro de los Pueblos.
15: 8:14 na sa aga, are you still there? Arap pa ka muna! Nariko Anolino, Narico Anolino Maymay Store sa Pasay. Din ka mo din sa Pasay. A. Narico Anolino, Tristan Wyatt Gulay, Melanie Parao, Nita Budyola, Jenny Halyorina sa Lebanon. Maalam na siya nga bata kag may determination. Amo na dapat nga bata nga buligan. Habali Sir Carl Best Silorio, Ma'am Betty Soloso, Anz Casabuena Lemos, ahay malakas ang fighting spirit. Habali Ma'am Bing Spears J. Miracle Ted, kung nga miracle, kung nagatuo kita sa mahal nga Dios. Habali ni Ma'am Rosemary Agramon, happy 49th birthday kay Ma'am Lynn Aclaracion Gallego sa Barangay Hinalinan, Viejo, Dingli, Iloilo. Nagpamatik sa Dani Kagawad Aming Gallego. Ang panamiyaw haling kay Ma'am Betty Soloso, Ma'am Betty Aclaracion Soloso, Ma'am Elsa Dima Feliz Arnaiz, Nonoy Lopez, magpangape na DTX Premium Coffee.
18: Foro de los Pelos.
15: Kagawon ta, I will try nga madasok ang mga balita nga nabilinta.
18: Foro de los Pelos.
15: Ano mato, dingat ni si Police Colonel Wilbert Parilla mismo, ang City Director sang Iloilo City Police Office. Nagambal nga madata ang illegal drug trade sa sulod sa Prisuana, BGMP. Dira sa Ungka?
18: Foro de los Pueblos.
15: Yan ang pulos na kay may warden in Adra, may mga nagabantay. Hanga-hanga, sigigyapon ang illegal drug trading. Kag as if hilway gyapon ang mga priso dira sa pag-negosyo. Kag may mga kontak gyapon sa gwa.
19: K-Live News FM. Kampyon, kampyon, report.
15: Anong imoon sang PNP kag BGMP? They must go hand in hand and work hand in hand para nga matap na illegal drugs nga ini. Dito mo kita nga dapat sina na-curtail na, na-otod na ang kinamatarong sang isa ka preso nga aradra sa sulod na nahunong na gani. Ginataon isang person deprived of liberty para nga makuha na isa, makorek. Ano tawag gani nga iban yung tawag sa presoan? Correctional. Gina-correct ang mga batasan kag mga practice sang tao sa gwa paagi dira sa prison nga pagwa nila makakuan bala sila maka binagbinag bala Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Marita Lia Metzelina, Ma'am Rosemary Agramon nga sala ang himo nila.
19: Foro de los Pueblos.
15: So as if sige lang ti anong bot silingon sini kun sige negosyo may cellphone abida. No, paano kami makakontak sa gwa kun wa isang cellphone, ha? Di bala ginadumilya lang cellphone sa sulod sa press 1? Pero ang realidad nga dira nagamanggad, dira makaraket ang pila. Ang pila. Ini tanan ha. Way man atong ginasalama Sir Glenn Girhem. Ang mga gwardya nga nagabantay.
19: Foro de los Pueblos.
15: Kaya di kung bantay sarado abida, may Greyhound inspection, may surprise inspection, may random inspection, may nag-uyat cellphone, Sergeant Ray, Ma'am Bing Space J, Pastor Bobby, do you think kayo hindi na ma-monitor?
19: Foro de los Pueblos.
15: Kayo no cellphone allowed mo, pero pamangkot nga nga, sige ang communication, sige ang contact sang mga illegal drug trader nga ara subong sa prison nga ang ara sa Lagyapon.
19: Foro de los Pueblos.
15: Pamilya Histoso sa Sitio Paco, Barangay Bagongbong, Barotac, Nuevo Iloilo. Kag pamilya Plandico sa Concepcion nagapamatigid nagatomar D3 Bio.
19: Foro de los Pueblos.
15: By the way, sa Ilico Dos, white inyot notice, white advisory, ala golpe lang kamo nag brown out diyan sa Bagongbong. Bagongbong Barotac Nuevo. Maluoy kamo sa mga tao diyan. Ha, kag Ilico Dos, mga bay kita kaninyo ha. Hindi kamo mag brown out sa Domingo. Ano kamo irihes? Ay kamo gapati nga may Dios. May mga simba ko Domingo, ang tao inagpuhay ko Domingo, ha? Mugid ang chimpo nga gusto nyo nga mag-brownout. Pwede man na nga imuon yung inyong maintenance operation Sabado. I-consider.

0: Jovan Diocampo. Jovan Diocampo, talhayon sa Patos, Taiana. Si Jovan Job, dyan sa Pasib, la. Habang limang mambing, tahiado niya sa Patos. Kagun magtahi kao ya, mata mo dapat sa sapatos, gina. Ay base kung ma-igo, black dagum. Nakasunbike K5 ka rin. Sige na, ako na lang alang sa dyan, sulon na dyan. Kay by 8:52, I will promise you, bayaan taka mo. Dyan, nasunbike, ang obong, ini anong klase problema ning obong? Ano sinong gasogin matuod? Kay kung si David Balbapa, ang CEO sang Metro Pacific Iloilo Water, nga ginadelay sang city government ang pag-release sang permit para nga maka-construct sang desalination plant. Ang desalination plant, Sir Jomar Esler, ambitious ni siyang project, pero it will produce sang bastante nga supply sang tubig para sa Iloilo City residents. Kay nga man, ti ang tubig dagat nga ina, Ma'am Violeta Joso, Sir Salde Joso, kay Sir William Joso, Ma'am Neldy Bidan. Aram mo lang din amo, so ang maalat kay tubig, i-convert into a potable one. Na pwede nga mainom, pwede mapanglaba, hindi na siya maasin. So ang baga ni Ma'am Aisha niya sa Saudi Arabia, may araman na nga klase isang process. Araman lang tubig mo, oh? 8 months na nga na-delay. Pero mas ang ubo, why ma-delay? Hambal ni Barba, nga taga-MPIW, na-delay! Kagamo, ah! Di sino ginang gasugit sang matuon?
1: K5 News FM Kampyon Report.
0: Jen, go!
2: Kay K5 Ted, kahapon ginlabot naton man niya ang side sang Office of the Building Official sa allegedly claims sang Metro Pacific Iloilo Water nga gin-delay sang or delayed ang pag-release ang permit sang Office of the Building Official ukon obo. That's why nga wala man naka-proceed sa pag-construct abi ining plano nga desalination plant sang among opisina ka K5 Ted dito sa may barangay Ingore, La Paz. Kung madumduman, February 20 one ang kita magsala gin groundbreaking ini ka K5 Ted, and until sa koron wala pa nasugudan ang pagpatindog sa among infrastructure sa end sa Office of the Building Official headed by engineer Mavi Gustilo. Ginpaatag niya ka K5 Ted, no, nga after the groundbreaking February 2025 igo ni nag nagpasa sa for initial evaluation ng MPIW is November 28, 2025. Natapos ang initial evaluation sang OBO is December 28 nga nakuha sang talatapan sang Metro Pacific Iloilo Waters. And with this initial evaluation, may findings dira ang naging butang ang Metro Pacific Office of the Building Official. A good man nga, for example, mabalaan kung ano ang need i-comply ka K5 Ted sang Metro Pacific Iloilo Water to para mag-apply sang building permit sa ila. So after that, K5 Ted, March 26 na nagpasa sang ila nang nagpasa na sang ilang official application for the permit ang Metro Pacific Iloilo Water. So after March 26, nag-conduct sang another evaluation ang Office of the Building Official. So from March 26 until April 21, nag-conduct sang evaluation ang Metro Pacific or ang Office of the Building Official sa amutong project K5 Ted. And natapos ng ila evaluation, April 21, nakuha sang Metro Pacific Iloilo Water ang finding sang Office of the Building Official. We have here the copy, no, sa mga findings sang Office of the Building Official sa project sa Metro Pacific Iloilo Water. To according to Mamavi, may mga kulang sila kung wala na-comply agod nga marilisan sila sa permit kay K5 Ted. Like for example, wala pa nila nahatag ang lease of contracts sa lupa kundiin ipatindog ang among establishment, considering ang lupa nga patindogan sa ining project is hindi panaiyahan sa Metro Pacific Iloilo Water. Second is the most crucial, wala pa sila sa may napasang mechanical plan from the OBO. To end sa OBO, hindi nila ma-evaluate o kung ma-assess ang mechanical plan sa ining Metro Pacific Iloilo Water. So April 22 ka K5 Ted nakuha nila ang result, since nga na-notice ang Office of the Building Official nga from April 2022 until pila ka weeks after, wala pa sang respond ang Metro Pacific Iloilo Water for re-entry sa ilang application, or wala pa sila naka-comply sa ilang mga documents

0: for the re-entry of application. That's why nagpatawag sila sa meeting sa May 4, sa Lunes lang, kay K5 Dead May 4, and was attended sa ilaman nga engineers sa amutong project kay K5 Dead. So may mga plano sila nga gin-laid down, gin-istoryaman, gin-naghatagman sa consideration ng OBO ka K5 Dead. So, ang ginhatag ng consideration sa OBO, una is, unahon anay, ang pag- pasa sang permit sang structural building lang anay. In structure lang blaka K5 Dead, agud masugura na ang construction. Kag since wala pa sang plano sa ilang mechanical, ulihon lang ang mechanical plan nila ka K5 Dead. Kag i-separate man ang permit for the administrative building. Agud lang man makaumpisa sila sang construction. Since nga gina-consider is ang desalination plant is a highly technical nga kind of project. That's why nga ginpauna lang anay ka K5 Dead ang construction. At least ma-evaluate sang Office of the Building Official. Since nga naghatag sila sa consideration kay K5 Dead noon, may mga ano man, may mga deal ang Office of the Building Official. Like for example, i-allow nila kay K5 Dead nga mag-start ang construction sang sining desalination plant for some consideration. Dapat kay K5 Dead ma-undergo sa nasang affidavit of undertaking for 30 days nga makakomply sila sa legal easement kag certification of no objection from Senro kay ang patukudan nila ka K5 Dead sa desalination is may creek dira. So that's why nga dapat i-make sure nila nga hindi malapsang ang easement bala ka K5 Dead. That's why amun ang kinahanglan nila nga kuhaon pa kag amuni ang dapat i-separate ang mechanical permit for the desalination kag i-separate man ang administrative building permit kay K5 Dead. Yari bla, para sa dugang detalye, pamatian naton si Engineer Mavi Gustilo, ang head sang Office of the Building Official.
1: Nagpasulod din sila sang official nila nga documents diri sa aton application March 26 na 2023 2026. So, ang kung ano tong gin pa initial evaluation ng mga findings pagsulod evaluation sang amon nga evaluators the same nga mga findings na mean wala man makoreksyonan. Wala nila ma-rectify ang whatever defects or deficiencies nga nakita sa plano nila. So ginpakwa ni namon ari ang aton nga correction sheet ara ang mga findings kung makita naton. Even sa lining guide namon ginapasubmit lang sa list contract for sa lahat nila kahit hindi mo na ilalat, wala Japon. Ang isa pa ginadara is wala sang mechanical plan. Which is nga considering nga osmosis facility, desalination facility ni siya, wala sang mechanical plan. Paano pag evaluate sang amon mechanical ng mga engineers. So, isa na ang kulang. Gipagwa ni sa namon sang release namon sang April 22. Bali nag-end ang evaluation namon sang April 21 na release namon for compliance ang ilang papeles sang April 22. So nag-start kami sa evaluation namon sang March 26. Nag-end sa 21. So, considering nga may mga holidays amo na time.
2: Weekends.
1: Damo kita weekends. Pero nakasunod kami sa amon nga timeline na which is 20 days. Kaya considering ang amon nga application is highly technical. Sa ARTA, dapat 20 days na ang amon nga prescribed timeline. So, sunod kami sa 20 days nga na pagpagwa sang ilang application for compliance. So, halin sa pag-compliance, until now, wala pa yung kabalik ang ilang documents for re-entry. Kagkun na correction na to nila. Pero, sa Monday lang, April 4, nagpatawag kami sa ilang.
2: Inform
1: sila namon. May nagkato na rin nga representative niya isa, si Senator Tagnan. So, ini si Mr. Vince Cletter Uyaw.
3: So very well said. Kung lang taon mo ang Office of the Building Official Attorney as Engineer Mavi Gustilo, may paper trail sila kay 5 Gen Gen, may documents.
0: Mm-mm.
3: So kuno mo ang nagabutik ding Metro Pacific Iloilo Water, nga gusto lang nila nga medyo pa haganaganon ang kabalaka sa mga pumuruyo sa sudad nga if worst case scenario will happen nga may kunabida may water shortage matungdan nila ang pagkinanglan sang tawo Jen
0: actually
3: yaring konong ang paper trail ang pamangkot gina-follow up gid man ini sang Metro Pacific Iloilo Water kay ang 8 months nga delay dako na nga bagay kay ko na matamat na nipatindog dra ang structure by next year mangin operational na.
0: Yes.
3: Kay kinanglano naton ang bastante nga supply sang tubig.
0: Mm.
3: Kay dumduman ko in 2018 before magat at sangin take over sang Metro Pacific Iloilo Water ang MIWD bla dumduman mo sa unada may joint venture in isla sang Uledo daw gin take over nila totally.
0: Mm-hmm.
3: MIWD that was 2018. Ang promesa sang pangilinan group nga ini kay pangilinan ng grupo mo nang they will have their own bulk water supply. Amo na nga may ara sila sang ang sangit pamangkot bala din kamo makuha sa inyo supply. Hindi kamo maggasa sa lake sa kun may mga magpataas sabi presyo ang flow water. Kay ang flow water dira na yasa na nga sa pututan mo. So bulk water supply na sila yamo gabakal sang tubig ang mga water distributor. Amo ni yung mga MPIW nga ni, amo ni nag-distribute sang tubig sa residential areas dyan kasi mga opisina.
0: Mm.
3: Gin pa mangkot, yun yung sila sa una, gin pa siktogid, mapasalig nyo nga may kamuyas ang inyo kaugulingon nga bulk water supply plant. Din ka mo makuha. Nagambala to sila, dumduman ko gina. Ara pa kita sa to sa akademya. Before kita nagwa sa akademya, kaya ito June 30 kita, June 29 kita of 2018, nagwa mo sa akademya. Ginpasalig ina sang MPIW nga they will have their own bulk water supply plant kay pamangkot diin Jinjin
0: amo ni ang desalination
3: di amo man gani kay tinakita nila nga why sila sang kuan kay unang hambal nila nga dito sila mapatindog sa Kabatuan Santa Barbara area sa tunga-tunga pero daway matumatigayon. And ining desalination is a good great idea Jensen kaya mo na ning ginahimo sa ibang mga lugar madlaggo ang mga syudad mo.
0: Mm-hmm.
3: Ang Singapore ni hambal ni mami aso pinida may ara na ang Saudi hambal ni mam ay samad may ara na and that is very good kiti kuan man na tubig dagat.
0: Mm-hmm.
3: Hindi mo man ma maximize pareho sang flow water ang flow water ginadala ko ini dire di bangod nga kilala ko si Sir RF ha kundi gin maximize nila ang tubig nga ara sa subat sa may nanga sa pututan bang abanting area Jensen. Ti why kina sa ibal pa nga makuhaan pa it will take time kun hala mang kwa naman mang lubong naman tubo yang MPIW ti kun may mga water shortage sabi ta may crisis sabi din sila makuha mano sila da magwada or gani mabakal naman sila da kag magdistribute per tanke water tanker Jensen. Na amo na ti sinong nga sugil matuon eh, but siningon, we stand corrected ngang gapala po istorya si David Barba? Berba?
0: Actually, we tried man kay Five Ted no reaching out sa office of the Metro Pacific Iloilo Water to get their statement and end
3: of... Ang, yes, mapasabto natin sa inferness ay ila. Pero di, kung sa piyak naman nga bahin, kung naibaluan man sang obo, nga this is a top priority project sang sudad. Di anong ginimo nila? Nag-reach out silang, oh, Mr. Berba, MPIW. At delayed na po kayo. Ano yung ginagawa ninyo dyan? Ito yung kulang ninyo, ho? Di ba? For sure, hindi man si Berba sino naghulag sa papeles. May team in asa, may technical working group na naghulag sini. Di, mag-amuni, do'y surya kores-kores lang ini Jinjen.
0: Actually, amuna ika kay Fav Ted na mention naton kay Ina since nga April 22, 2026 ang last day sang April 21 ang last day sang final evaluation nila after nila magpasa sa ilang application sang March 26. Pag April 2022 nakuha na sang Metro Pacific Iloilo Water ang ilang evaluation o finding sang OBO kay Fav Ted. Pero sa end sang OBO since nga dudugay na bala kay Fav Ted do pila nakaadlaw since April 2022 until May, wala pa respond for the re-entry of their
3: wala
0: submission.
3: Pa
0: wala pa sila sang response. So, nag-reply or may nagpatawag sang meeting OBO sang Lunes lang May 4. Ang moto ka K-5-10 naging atinan man sang amikatapo sang MPIW. A good man maistoryhan kung anong update regarding that. Ang moto ka K-5-10 nga nag-end sila nag, kumbaga may mga agreement sila. Ang moto na mention naton nga considerations para lang man masugudan ng ilang construction sa ilang building. according to Mamavi, actually, naghatag na sila kay FevDed go signal nga pwede na sila makumpisa sa ilang construction sa structural building lang anay for as long as they comply sa affidavit of undertaking. Ang punong na-mention naton na dapat may office amin no objection sa Senro kag ang legal easement sundo nila.
3: Oo. Kamo na lang niyo panugyan sa taga Obo and city government kag MPIW. You meet halfway. Istorya niyo anong kulang diyo? Delayed na kita, atrasado na. Parang mas pidapin anong kulang paano mabulikan sa city government ang MPIW. And for sure may technical working group ni ang MPIW kay dako ni sa kakampanya Jensen. Ikay mani pangilinan ng kompanya ni hindi nila uglahog. Ari sila sa venture agreement kay ni. And dapat nga buligan man ini kay this is for the good sang mga pumuluyo sa sudan sang Iloilo nga mayara kita sang stable yang water supply because as the years go by magadako ang sudan kay maluka sa Colliers Philippines sa ilang pagtuon ang Iloilo City nang ibabaw na naglapaw na sa nalapawan niya ng Cebu City sa kadamon sa mga opisina nga gin-occupy sa buong Jensen. Amo ning ambal ni Joey Roy Bundok, Research Director sa Colliers Philippines, COLLIERS. Isa sa mga nakakontribute sa dako, ang Mega World, the Mega World na sa may Mandurriao, 48% market share sa office sector, tanan mga opisina ina da Jensen. And mayara sa mga 20,000 trabaho ang na-produce niya. Hindi ko magsige-sige ni hamako mo ang Iloilo Business Park na daan, 72 hectares na. Kung mag-inuhong-uhong ang mga building na mga opisina, ang trabaho, dra, may 20,000 ka mga nagtatrabaho da sa transportation, sa retail, sa service sector. Dako nga bagay, kinanan niya tubig, kinanan niya kurinti, stability sang tubig. Kung ako yung investor, unahon ko gitanay, lantawon ang supply sang tubig, hindi ka makuha. Mano ka maagwada, loadlaur nga ni, masalig ka sa water tanker? Gastuan ka? Sige?
0: Actually, ang mugin naman ng K5TED, nga muno nga may mga private concerns, I mean sa mga government concerns pala ka K5TED, may Iloilo City is a rising economy. Damo na sa kadatuig nagataas ang demand sa water. That's why nga kinanglan man sa sustainability pala ka K5TED. Kaya isa sa mga ginalanto, umuni ang tidugay pa niya sa Halaor Dam pala ka K5TED, umuman ang long-term na ginalantaw nga solution, tidugay pa more or less mga 2029 or 2030 pa niya. Fully utilized bala ka K5TED. Ang muna isa sa ginalantaw gid sang MPIW nga ang ilang nakita ang long-term solution is ining desalination plant supposed to be dira sa may Ingoy lapas sa K5TED.
3: Amo na lang ni reach out ang Ubo through engineer Mavi Gustilo. Anong kulang? Mabuligan na lang halfway na lang diyan para mapapos. Papos na lang buliligan na lang kinanglanon nyo. Okay? May agreement kita for the meantime gagina hikotin nyo mga papeles nyo, mga technicalities. O pwede na ka mo kasugod. Kay time of is of the essence Jen. Ibla?
0: Yes.
3: Ang kada adlaw importante gid for us to secure sang stable water supply. Sa masunod nga matinuig. Jen, salamat.
0: Sige kay K5TED ini nga balita ang gadron sa inyo sa DTX Coffee Mix nakakapika na naka-detox ka pa report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenica Uyunan para sa kampanya balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News.
3: Tulad nga adlaw fiesta sa Pututan. Tikina naman anyo nga ang Pututan may na-produce doon nga senador. Siya mo si Espiridion Cordero Guangco, nangin na senador sa Pilipinas in 1916 to 1925. During American occupation, nangin first president pro tempore sang senado, ha? Tagapututan, kaga secretary to the Senate president, nga si Manuel Quezon, unpis nangin president pa si Manuel Quezon, nangin Senate president man. So ang Pututan is rice granary of Western Visayas. Ano mga tourist spot sa Pututan? Ano ang mga drug girl ng mga barangay sa Pututan? Out of 50 ka barangay, kag ang mga magagmay nga barangay. Pirang population ka Pututan? Registered voters? At pagbalik ta, report ni i-check na niyo. Kay may gwardya to sa Pase, nalulong sa scatter. Nagbaribad nga kuno na dura, ya 24 mil ka pesos nga kwarta ka tiya na nga ginpadara ka na, hay kuno ginhold up ta na sang Abria motor na may nagtaya ka na. Hay gali ana tabo Ma'am Rosa Maria Gramon na lolong ta na sa scatter. Ano ya padaog sa scatter kag pagpakapierde sa scatter Jessa Abison. Magabalik ang foro de los Pueblos.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio, ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Vizio, ang Vizio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Sa subong kung mag-abot ako ng menstruation, hindi ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C! Babaka sa mga butika. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
12: Nestor, ang sinaing.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasampay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplansa na.
14: Ganito ako.
13: Tigasi.
14: Tigalapa.
13: Tigasay.
14: Tigaplansa.
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
14: Sa gabi,
13: ako ang bossing.
14: Dahil kasang ako
13: ang extend.
14: Supplement for men.
13: Lourdes.
14: Tapos ka ng maligo.
15: Yes, darling. Come to mama.
4: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca
4: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
14: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
4: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
4: DTX 500.
14: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo
4: kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
14: Asalrika.
4: Epektibo.
14: DTX 500.
4: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
14: Mabakas mga butika.
4: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
14: Mabakas mga butika.

0: Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
0: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Oras, alas 8:44 sa aga. Oras dulong sang Mighty Sea, kag D3 Bayo. Tulad nga adlaw, piyesta sa Pototan. Tawaan ta iktalo pangod ang background ka Pototan. Hangin nga balita, ginadulong sang DTX 500 kag Mighty Sea. Ang Pototan First Class Municipality, ang ila alkalde si Mayor Rafael Enrique Lazaro, si Adi. Dinamaan nyo naman, anyo naman nga 50 ka barangayang pa Pototan. Kag isa sa mga kilala nga alkalde at that time, ang ginatawag nga The Punisher, kag disciplinarian nga si Mayor Manuel Quido Parcon. Ang Quido niya spelled as Q-U-E-D-O. Diyan sa idalong paho sa Pototan, muray ang pulunsukan nila sa una. Si Parcon, nangin mayor from 1963 to 1998. Kinakahadlakan kag ginakabig nga kingmaker sa politika. Mga politiko magpadalagan gasimba anay kay Manuel Quido Parcon, kay Tatay Kid. Ang Pototan may yara sang 78,919 ka population. May 46,521 registered voters and 72 clustered precincts. Kamaan ka mo nga ang pinakagamay nga barangay sa Pototan. Tumkon Ilaya. Ya Tumkon Ilaya sa Pototan may 675 ka mga residente. Ya barangay Ubang 763. Ya pinagid kang guda nga barangay Igang Pototan may 3,946 residents. Ikadua Barasan 1,959. Pangatlo nga guda nga barangay sa Pototan out of 50. Ang barangay Batuan 1,907 barangay nga residents. Ikaapat barangay Bagakay. Muning lugar ni K5 Jason Talaro no. 1,874 Bungko Pototan. Yan bala sa eskulahan ka mga Seventh-day Adventist bala. 1,776 residents. Kag ang Palangguia. Ang Palangguia ay kaano Manongdan Kalbo nga may pinakaduro nga tao nga resident nga population sa Pototan 1672. Seko sa K5 Alira. Ano mga tourist spot sa Pototan? May Maples Farm diyan sa may barangay Bagakay. Agrotourism destination ina sa pagkita please Pototan or anything about Pototan. Tapos na si Parcon, thank you. Agrotourism destination, bantog ini sa mga Instagram worthy structures bla. Organic farming, flower gardens, kaga farm to table experience. Tapos araman na ang Melrose Inland Resort sa Purog, Pototan. Ang Geraldine's Farm Cafe sa Naslo, Pototan. The Mahana M. God's Camp Inland Resort sa Barangay Iwa, Makatol, Pototan. Pinapalagihan ni Dr. Garutsa ang Villaluz Inland Resort. May Camp Mahana M. niya dito ya sa Tanay Rizal. Natawag niya sa private prayer mountain. Kaya balok ko mong ang Mahana M. Ang Mahana M lang tinaga, M-A-H-A-N-A-I-M, Hebrew word din isa. Kung sanin on two camps, duwa ka kampo or duwa ka host. Sang ma-encounter ni Jacob ang mga anghel dito sa ginatawag nga Mahana M. Kaya mo ning Pototan. Kamahan ka mong ang Pototan. Nangin na municipalidad sa tiyon sang Spanish kag American era in 1874 si Juan Marcelo ang gin-appoint bilang unang kapitan municipal kon sa aton mayor. Iwag Festival of Lights, Christmas Capital, inaiwat December 16 to January 1 sa kada tuig. 85% sa iyang 94 kilometer square land area ginagamit sa agrikultura. May Pototan Astrodome sila kag West Visayas State University Pototan Campus. Din sa nahamtang sa tunga-tunga sang dingle Saraga, Barotac Nuevo, Kagmina. Ismael Payupay sa Pototan. Aberti ni Nong Maeng Payupay do karon. Alam mo nagkakakuba nga pamilya tungod sa scatter. Hold up me. Villarma family kay Roden. Kapanglimpyo sa tubang balay sa Sitio Paco sa Bagongbong, Barotac Nuevo. Jessa Bison, Rosemary Agramon. Rainier, Amondi, Lekuno, nag-brown out man kagabi. Tapos pagkaaga, brown out naman, ikadwa. Ang Pototan Him, naghambal sa iwag sang kaalam kagkapisan. Maragtason mong kasaysayan ang ginhandurawan. Mano akong ginkamatan bantog sa kabisayan. Ang humayan niya kag mga baganihan. Ginbugayan sang tubig kag talamnan. Pagkita please Pototan na Sir Paul please. Sige na lang forgo ko na lang na si K5 Valira. Pwede pa man as Lunes ah. Sapatubas kag kasapatan. Banwa ka nga dalangpan sa Bisayas na katungdan. Banwa nga ginpadunggan. Kabuhi kag kasanag sa tanan. Pototan, manggad ka sang dughan. Kalipay kag kusog sang imo katawhan. Bisansan o kag kun sa diin man. Palangga kung banwa ang Pototan. Ginbugayan sang tubig kag talamnan. Sapatubas kag kasapatan. Banwa ka nga dalangpan. Butang ta please Pototan. Thank you. Sapatubas kag kasapatan. Banwa ka nga dalangpan sa Bisayas na katungdan. Banwa nga ginpadunggan. Kabuhi kag kasanag sa tanan. Pototan, manggad ka sang dughan. Kalipay kag kusog sang imo katawhan. Bisan sano kag kundiin man. Palangga kung banwa ang Pototan. Bisan sano kag kundiin man. Palangga kung banwa ang Pototan. Sa mga taga Pototan, kadungan sa inyong fiesta ha. Tumargi ka mo DTX sa 500. May nakuha man ka mo nga mga leksyon. Maton pag features ang Pototan nga taga fiesta subong adlaw. Ang banwa nga Pototan, ang tilaga nga Pototan, nagalin sa mataas nga kahoy nga putat. Spelled as P-U-T-A-T. Putat. Pero galing kay may mga miss sa pronunciation. That is why nga nangin Pototan. Putat na, putat. Bakit ay at lugar ka mga putota. Kundi mga mataas ganing nga tawo. Ang banwa ka Pototan. Felix Singson,

0: Ma'am Rose Kabang Alimbagi. Mighty C Morning. Sir William Sapanta, this song is for you. Ma'am Lorena Joso Ay Samad. Maputi na kunong buhok niya, Sir Andoy. Sorry, Sir Andoy. 8:54 sa aga. Ted Auhero Francia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
3: Mga buti ka.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag TDX 500 ka.
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag TDX 500 ka na.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
1: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
3: TDX 500.
1: Garantisado.
3: Epektibo.
1: Aramis TDX 500.
3: Nagapalang dulong bala ang imo panulukan?
1: Magalingin bala ang imo nga uno?
3: Masami nagapangihi?
1: Masami ginauha?
3: Masi may diabetes ka na?
1: Mag DTX 500 na?
3: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
1: garantisado.
3: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali ngasang ang palaya extra.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

iCare Gold. Ang superior eye formula. iCare Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka sa mga taga Quinto Distrito. Mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sang klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Problema, gid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi gid ako nga panin.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Pabakal sa mga butika.
6: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Sagay City, 102.9 K5 News FM. Kabangkalan City.
7: Superman.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
7: Food Supplement for Men.
10: Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Informasyon sa ikaayong lawas.
12: Maayong aga mga suki na itong itig palamati. Welcome na sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Ining programa gindisin nyo agot tagaan ka mo sang ideya, tagaan ka mo sang leksyon, tagaan ka mo sang pagtuon kung paano na ito ni Moon nga maging healthy kiman mahal subong magbalati anon.
11: Informasyon sa ikaayong lawas.
12: Subong adlaw istoryanta kung ano ang mabulig or mahatag sa inyong health benefit. Sining paborito nga kanon sang baboy? Ang tangkong. Istoryanta, ang tangkong back to basics kita anay para nga may paghangop kita kag pag-itsindi sa mga kalaruton ka mga kalanon sa aton palibot para sa ikaayong lawas. Kangkong! Kag paano ini makabulig sa aton antioxidant defense, kag paano makasupplement si DTX 500. Kaupod sila ng diskusyon si Engineer Ronnie Albao, Sir Boy Solita, yung aga engineer, ako si Jean Paul Hineroso.
13: May aga sa tanan nga naga pamati sa aton, may aga man si imo Sir Brad Paul kag sa imo Sir Kevin. Sir Boy. Ngayon aga sa tanan kag
12: kulang ka sa tangkong.
13: Istoryahan nato na, no? Liwat ang informasyon sa ikaayong lawas aton diri siguraduhon nga maging healthy ang tanan pinagi lang sa pagpamati kag pagsunod sa aton mga advices dre.
12: Mm-hmm.
3: May imaginary friend ka.
12: Good morning. Good morning, Brad Paul. Good morning, Engineer Alba. Mayong aga morning. Man sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga at mga KSS supporters, and of course, Lord of Supporters na sa Canlaon. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, the super antioxidant sa mga bisyuhan na makabawi sila lawas kay tungod sa ila bisyo, tungod sa stress, pulaw, kung ano-ano pang mga chemicals nga gapanubo sa atong kabuhi, cause premature aging sa iyong selula, mag DTX 500, the super antioxidant kampiyon man sa mga diabetic, no, kay may ampalaya extract that lowers, amuning yung tawag, that lowers your blood sugar, no? So kung gusto magbawi sa lawas, gusto hubin ang selula, kaghubin ang tsura, mag DTX 500. Kung gusto mo yan i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo mga soldado sang lawas pa makabato man sa ginatawag ng mga infeksyon dala sa mga mikrobyo, para kampiyon mga soldado sang lawas, no, kag makabato man sa ginatawag mga anomalies sa sulod sa lawas mo, kung may mga cancer forming, mga tumor, da maka-react dayon ang immune system kay bastante sa alkaline vitamin C naara sa Mighty C. Pero kung masakit ka na, kag gusto mo mag-ayo, kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat, dala sa mga mikrobyo, mag D3 Bio. Kag gusto mo kung nami ang imo eye health, that's why ka shades ko. Mag eye care, no? Eye care is the best. Is the best when it comes in maintaining your eyesight. No? So, ang balila, protect your eyes from sunlight. So, nag-shades ko, kag-aga pa, nag-eye care. No? Amo na ginawasan ni Sir Boy when it comes in protecting the health of your eyes. Eye care.
14: Informasyon sa ikayong gawas.
13: Na struck.
15: May bulubag o bulugasan, ha? No, I care ka. Anyway, istoryanta ang kangkong. Paborito ni Jean.
13: Oo.
12: Wow, tapos ka naman karon. Sabulong ka bang kalan ka ron? Ikaw naman to topic ko. Kung si Jean naman ginano.
15: Istoryanta ang tangkong na ginaapan-apan ta engineer. No, ang sa ano sa English ang kangkong?
13: Peanuts.
12: Datan naman bal, ano, plasang topic ni Sir JP kagapon, that ang alugbati, kagkangkong belongs to one family.
15: Oh, spinach. Isa sang mga characteristics ang spinach, Sir Boy, gagataw, gakwanbla, ang tawag nila bla, nang gakamang, crawling.
12: So muna,
15: vine-like. Oh, vine-like, gasugpon-sugpon, gasanga, gadamo.
13: Kag medyo madanlog na
15: sila. Sila isang down kamuti man eh. Oh, although root crop
12: may napiaran ka, kamuti. Sir JP. Ang mga utan nga vine-like kag medyo tapol ang color, pretty ang ginatawag nga antioxidant. Same sa ginatawag nga grapes nga lin ang imo wine nga rich man sa ginatawag nga mga polyphenols is also vine like so do mo makita ang tip nga pati pag ito gin mention mo lasa ang dahon na lugbati lalo nang tapol nga dahon nga lugbati is also I hope you could also tackle that. That is the one of the best sources man of ginatawag vitamins, minerals and antioxidants.
15: Sige. Kampiyon, no, ang observation ni Sir Boy kay basta vine-like, damo, loaded sa polyphenols. Now, Ari, ang baboy gani katambok sa kangkong ng kangkong. Why niya sumudan?
12: Ang rason na iya nga ginipakaon ng baboy kangkong sa una, because of abundance, because of the survival rate sa kangkong.
13: Oh. Damo kayo.
12: May kumbaga, may rich source ka nga pakaon sa baboy. But, sumubo lang para sa baboy. Ha? Kay kampiyon na ako si Sir JP. Bala na kung mag-explain ano na.
15: Now, ang kangkong, unagid vitamins tanay. Mga micronutrients. Vitamin A kag vitamin C. Ari nagyapon basta gani green leafy vegetables. Ti vitamin A. Sa mata, gyapon na iya. No? Nami sa samata kay may retinol, vitamin A, may vitamin C man sa kag fiber. Ti ano mga benefits ka makuha ta unahon tanay silingko? ang source of iron. That's why ko nakapulaw ka, Sir Boy, na may apan-apan ka kangkong. Ano pagluto sa apan-apan, Sir Boy man?
13: Medyo... Dahil siyempre. Dakwan mo lang na. Adubo mo lang na.
15: Abay, sige, medyo ka pangusina, kagid.
13: At yun, number one, mag-isa ka na, kamatis da, bumbay.
15: Correct, boy, tsakto.
13: O, pagkatapos, ibutangan mo dahil sining, nang mapuro dahon lang, bla. Ibutangan mo siya, kag itimplahon mo. But yan, utang mo sing gamay nga
3: langgaw.
13: Nga langgaw.
3: Juta yung ginamos.
13: May ginambuong na yan.
3: Pero ako ya.
15: Anong namit gingapan-apan, boy?
3: Ang ako ya, ha? Muna ako na, simple, sakto, tomba ni engineer, gagisa.
13: Gisa ka mo
15: okay. Okay.
3: Pero yan, ano yan, ginihimo ko yan, una, gina-blanch ko ni Anay ang kangkong.
15: Okay.
3: Nga, ha, kaya hindi ko siya gusto magdugay sa prito. Medyo medyo luto na sa gabi, blanch ko na sa mga 2 to 3 minutes pabukalan sa gamay.
15: No?
3: Gamay lang gito nang magjutay nga blanch. Putang sa dayon sa gintimpla mo na to nga ginisa, jutay nga fish o fish sauce, jutay nga soy sauce, jutay nga ano, siyempre damo gid ang garlic
15: kasi. Lain gi ko may fish sauce kahaw.
3: Mas do ka nami gid, no? That's I think that's the best alternative.
13: Do baguong lang na do gin kwan law.
3: Iban baguong, amo gin ang
15: traditional na ginamo siya. Ginaluto na nay. Di gina steam lang na gani.
3: Iban steam.
15: And then after mo nang di na steam lang. Jack, steam lang git. Kwa umra sa isuso sa ginamos.
3: Ano na yan?
15: Lain na okay.
13: Tapos fiber na. Grabe na yan.
15: Ting apan-apan niya, muna may lulanggaw, mulo aslom gawa. Ang nami na ang balmo kung ginpabukalan mo na kay kahumok sa stem niya. Duga flat ng iyang stem.
3: Kag napiaran nyo, may amuning nga tawag niya ang mga spinach family.
15: Mm-hmm.
3: Meaty ang ila leaves.
15: No, ito may unod. Ito may unod. Sila sa kalugbati, ito kadamol.
3: Ito gumuk, gida, no? Nga muna. That's why ngayon kaon ka mo sa mga vine-like, kay ka muna ang magagapadugas ang inyo kabuhi. Si engineer vine-like, may damo mo ni gamay.
15: Hindi sa damo na galamay.
13: Ang kalabasa lang, iyang mga ugbos na, o.
15: May kami.
13: No, nagapangalak na yun.
15: Si engineer may galamay, damo na galamay.
3: Vine-like?
15: Oo. Vine-like, tatay-like. Anyway, engineer, nami siya para source of iron. Kung nakapulaw ka, kulang kastulog, diminish ang imong iron level sa dugo, nami ni, para makahatag si mo sang dugang energy. Ano pa? Ti eye health ang ginamuno ni Sir Boy kaina.
13: Vitamin A
15: nami sa mata. Nami man sa digestion kay may fiber. Ano tambal mo,
13: engineer?
15: Oo, may fiber.
13: Nami man kay maduludanlog.
15: Gastrentens ang imong immunity. Kay manti pero mas danlog ang kwan actually ang alugbati why di may makaperdi sa danloganay sila sang ukraya pero ang iniya medyo dulo danlog lang may may padanlog gamay and then vitamin C kamo pa kampiyon si imong immune system tiga pa healthy man si imong bones kay miara sa calcium nga content medyo gamay lang gapanami man si imong nga skin kag hair gapadamol gili siya buhok engineer pero dirita sa antioxidant. May ara siya phenolic compounds, flavonoids nga kaangay sa DTX 500, no? Primary antioxidant ni siya. Ini ang phenolic compounds, ang flavonoids, taas ang iya concentration but not so taas nga malapawan yang DTX 500. May beta carotene man siya nga nami man para sa aton nga health. Now, ugaling ining phenolic compounds, ang flavonoids, ang beta-carotene nga makuha mo ni sa kangkong nga mga baskog antioxidants. Nadula na to sang pagambal ni Sir Boy nga gin laga. Any plant products or plant based nga mga food. Once gin laga mo na ginpainitan tudo, every minute nga expose na babad sa bukal boiling water nga matamat na jutay antioxidant. Sa antioxidant ha.
13: Okay.
15: Kay sensitive ang antioxidant sa any nga hit.
13: Pero
15: no?
13: Sila ni Sir Boy, dali man lang kuno.
15: Ah, dali. Ay, pabukal lang.
13: Pabukal lang. Gamay lang ang steam gamay.
15: Ilunod mo siya kung gabukal ng tubig eh. Hindi kaya lang pagsugod niya, butang mo na yada yun.
3: Jutay lang. Jutay lang bala. Steam lang.
15: Tilaw lang.
13: Ang damo gambal niya, eat kangkong para strong.
15: Ingin siya. Mga 1980s. Gita, dala ka
3: siya. One flavier. Gita, mga slogan. For that's correct, no? Kay Again, basta green leafy vegetables, lalo na kung parts sa spinach family, alugbati, kangkong, and everything rich sa iron ng Balancer GP, one of the best sources man sa protein. Of course, balunggay gid ang pinakataas. Eh, but ang nami sini kay ang muna ginambal ni Sir JP ang antioxidant na mapakmo sini, but it will take a lot bag-o mo makwa ang ginatawag nga
15: optimum level
3: optimum level nga di, ang pasiya mag-inom sa DTX siya optimize ka dayon ini ha kailan you religiously makaon tigid no
15: damuon
3: mo damuon mo kuso ko if you skip your vegetables DTX 500 ka. Normally, amo na lang gid na. Example, hindi man allowed daw makaluto sa ang imo asawa, ang imo iloy para sa imo. Ha? Kagway ka nakakaon ng utan, ara ang DTX 500. Amo nang ugas ang DTX, DTX 500. It's supplementation of antioxidant.
15: Oh. Ano tong imong taglay ginigina?
13: Eat kangkong para strong.
15: Doga rhyme siya sa eat lolos kangkong which is strong. Anyway,
3: may intlaman ko ah.
15: Ano?
3: Ha? Pupulitan, ano na? Pupulitin ka sa kangkunan. pupulutin ka sa kangkunan.
15: Amo na kay hindi kuway kay nanad sa Manila, linsa mo nga mga alugya. Pupulutin ka sa kangkunan, iho.
3: Dito ka dumaan para laktod.
15: Anyway, doon nalipatan niya na nga Manila, boy niya sa una. Dito rin nagdugay sa Manila mo. Anyway, ang kangkong namigid. Pero siling ko na kung optimum antioxidant ang gusto mo, which the body, your body needs. Dito ka sa DTX 500.
13: Correct.
15: Supplementahan mo gid ining kangkong. Kay siling ni Sir Boy, may isa kakabo gurong kangkong kaunon mo. Agod nga ma-reach mo ang pinakabakod. But don't get me wrong. May ara kaya sa Japan, steady supply of fibers kung gakangkong ka. O galing, kabos-kabos siya sa need mo sa antioxidants.
3: Ay, may gating sa pagkikuidugang sa yatawag nga kangkong. Kag-apan-apan.
15: Oh.
3: Ito sa Luzon, mag-apan-apan sila yung dahon ginausar.
15: Oh, diriya?
3: Diriya.
15: Ay, ano, Sten, no? Nga, buyaw?
3: Ang muna gani, no? Gitoya, ugpos na toya ang ginausar. Na aton diya, ang ginausar niya ang stem.
15: Kaya ang stem dumudamo ng antioxidant? Oh. Ang
3: pero the best da, i-combine yung duwa. Oh. Ulihin nyo lang iputang ang dahon nyo.
15: Unahon nyo na yung stem.
3: Unahon
15: kaya mo niyang mas tig-a.
3: Oh, correct.
13: Oh. Tingala ko.
15: So, stem mo engineer, tig-a man, di ba?
13: Hindi, tingala ko. Masang una, ang ginapakaon sa baboy, puro kangkong.
15: Subungya?
13: Subungya, tao na yung kakaon yung kangkong.
15: Kaya namit gimana. Pero halong ka mo sa kangkong, basi kung diin ang source na, kasi lamawan naging kuha. Kaysa na, ang mga ara bala sa squatters area kis may ara sila bakanti tong lupa tubigon o stagnant water kay ila tanan nga mga hinugasan mga talaga draga kwan sa lamawan may katubo kis ang kangkong da te amo na sila ni boy lapuhan mo gid tudo ya pabukalan gid tudo kay masi may dala ni ang mga mikrobyo. But anyway, may D3 bio man. Sige, so that's kangkong with DTX 500 MTC. Mas ma-optimize mo ang iya sininga resulta sa imo ikayang lawas. Now, let's go to talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
16: Talk ni Doc!
3: Thank you, Sir JP. So, we discussed the importance of antioxidant and the role it plays when it comes in maintaining your cell health. No, but another thing in maintaining your cell health is protecting it from invaders or engineer invaders. Oh. Ano ni mga invaders nga ini? Siyempre, amo ni mga microbio, no? Viruses, bacteria, fungi, and parasites. This basically attacks your cells and make your body sick. So, sumunga adlaw, no? Tunanta, we all know that D3 bio is a natural antimicrobial. But tunanta ang proseso. Ano ba lang mekanismo nga ala sa D3 bio nga gabato kontra microbio? Uy, garime, engineer, ha? Ano ba lang ala sa D3 bio nga safe na safe ka kontra sa gintawag ng microbio? Of course, it's a natural, what they call this, it's a natural antimicrobial, no? Tungod sa nga medium chain fatty acids. Ini nga medium chain fatty acids, once nga ganit ni siya ma-develop sa aton lawas o ma-convert sa aton lawas into its monoglyceride form like monolaurin, monocaprine, and monocaprine, it becomes one of nature's deadliest when it comes in antimicrobial properties. Yun ang bako na deadliest kay, ha, inisaya, wasakon niya giniya ang ginatawag niya microbio mo. That's why Islam makapadamo, no? Ang Balnila nga ti ano na isa yaway na isa yaya ginoblas sa, micro, sa laboratory? No. It comes from nature. So this is nature versus nature. Kaya ginatawag nato ni mga microbio ni gasulot niya sa lawas mo because they want to also to thrive and survive.
12: Uh-huh.
3: Gusto nila magdamo man ni sila. Hindi na niya nga kasulot ang virus kag bakterya sa lawas mo kay trip lang nila. No. They find you as a suitable host para magdamo sila. So para na sa survival nila galing ang bayloda gamasakit ka kay ginausan nila ang inyong mga bodily processes para magdamo sila.
12: Mm-hmm.
3: So kalanlan i-eradicate sila. Ano ang nasturihan ta dayon permi ang anong aton immune system. Of course our immune system is the first one to react sa mga mikrobyo nga ini. Lalo na ang

0: tawag mga dendrites, mga dendritic cells. Ang ni macrophages niya, ang pangsuyupon niya niya mga foreign invaders ngayon eh, hindi ka mo kilala.
1: Mm-hmm.
0: Remember, your immune system knows your body, knows your every cells. Once hindi ka nila kilala, they will kill you. Mm-hmm. Ginapanulukan nila sa invaders ka. So, ini macrophages, ano niyang almasin eh? Ha, pangsuyupon niya ni ang ginatawag ng mga mikrobyo ng ini mga viruses at bacteria, no? It even sprays what you call free radicals.
1: Para mapatay lang?
0: Para mapatay lang. So, gina-use yung free radicals para magpatay sa mga mikrobyo. That's
1: pero
0: how
1: dangerous. Mga natural immune system fighters na ito na.
0: Ano na, amo na macrophages, amo na kadelikado sa free radicals, ginausal nga sa atong immune system.
1: Correct.
0: As bilang armas, no?
1: Aha.
0: The zone, of course, na makita ang mga ginatawag ng mga ninja sa atong immune system. And one of those is your natural killer cells. Ini natural killer cells niya, amuni kuno ang sekreto para layo ka sa cancer, sa mga anomalies. Ini natural killer cells does not only kill viruses and bacteria, it also kills anomalies. Mga cells nga nag-mutate sa imo lawas, no? Ini natural killer cells kuno, kung damo ni kuno sa imo level engineer, ha?
1: Mm-hmm.
0: Kung damo ni kuno ang imo natural killer cells, it could protect your body from a lot of diseases. Hindi nini siya maghulat sa mga specialista. Bilisin pa doon naman sino ang mga specialista sa atong immune system. Amo na yung mga adaptive immune system.
1: Okay.
0: Amo na yung mga T cells and B cells. Amo na yung magkatawag niya itong mga memory cells, no? Mga T killer cells, no? Po iniya, natural killer cells. Lain ba na iya ang T killer cells, no?
1: Okay.
0: Ang T4, lain man na siya, no? So, let's concentrate more on the natural killer cells. Kay ini siya, also is always in the forefront in defending the body. And let us know, how does DT Bio helps in maintaining your natural killer cells? Of course, your natural killer cells is again a specialized warrior, no? Why ni siya, may dala ni siya do ano, engineer, no? May spear ni siya dala. May pang tuslok ni siya.
1: Buti nga nun.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Cells, but it also support the natural killer cells by providing its own soldiers. Hindi tiba yung mga
3: ko si Karen, nadamog isang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio, ang D3 Bio ng may Visio, ang Visio ng may D3. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 10 after 1 week. Nagnamigid ang

0: nga kami.
1: Salamat sa Mighty Safe.
2: Mighty Safe
3: system, not only boosting your immune system but also assisting your immune system. Question: kuno bu bala ang imo immune system, mapuslan mo pala, mapuslan mo pa pagid bala ang D3 Bio, mas kilanlan mo ang D3 Bio. Kay D3 Bio ya, why ni siya labot sa gigatawag nga immune system mo. If you have poor immune system, kay immunocompromised ka na, tigulang ka na, diabetic ka, or bisyuhan ka, ha? Meaning to say, pigaw ang dipinsa sang lawas mo, hindi, ang D3 Bio through its monoloding will still defend your body yan no matter what.
4: So parang booster siya?
3: Booster do alalay gid.
4: Alalay gid, oo.
3: Kumbaga do bodyguard gid sang imo lawas ang D3 Bio. So kung gusto mo mag-ayo kontra trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kag iban pa nga dalas ang nga masakit sa mga mikrobyo, mag D3 Bio.
4: Okay, salamat Sir Boy sa mga topiko. Kinanglan tagid maging healthy, so weekend subong dapat kita maging healthy. Pero dapat Sir Boy, kinanglan taman maligo. Kag kung maligo kita, magamit kita sang DTX Beauty Soap, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
4: Nga ano, ara, may ara da nga guava extract, Sir Boy. Kag mapakita, mapahilti ang atong nga skin.
3: Mm-hmm.
4: Ma-moisturize ang atong nga skin. Kag maging healthy, malikaw sa mga mikrobyo. Kay taas mo ni antioxidant, Sir Boy.
3: Correct, no? Amunay nga tawag nga ang may ang hindi tawag nga DTX Beauty Soap may VCO, hindi.
4: Correct.
3: Kaya tap naon mga mikrobyo nga gadala sa nga tawag nga mga skin diseases. Dala na da mga mikrobyo nga gapabaho sa lawas. Ano ba lang mga mikrobyo? Ano ba lang mga skin diseases nga kaya sa VCO? Ang ara sa DTX Beauty Soap. Ang muna yung mga an-an, bun-i, psoriasis, no? Ang muna yung ito, even your pimples. So kung ikaw ka problema, kada sa punggod mo nga doon, hindi na maghalin sa guya mo, ay isli ang hapon mo, mag-DTX Beauty Soap ka. Regarding sa beauty and repair properties, kampiyon mani, ang itawag nga DTX Beauty Soap, may popping, nga nga paputi sa imo para madula ng mga pinalian sa punggod mo.
4: Okay.
3: Gusto mo mas dali pag madula ang ano, pinalian sa punggod mo, rich ni ang beauty DTX Beauty Soap sa guava extract, no, extremely rich in vitamin C that increases your collagen level. So ining collagen ni amo ni ang repair sa imo mga skin, so para magbalik liwat ang hamis sinikag ang yung firmness, no, para supple looking skin ka. And of course may extra whitening factor pa, may amplifier when it comes to whiteness. Kay ang vitamin C nga rin sa guava extract will basically increase your glutathione level that basically helps in amplifying your whiteness nga gindalas ang papain. So if you want to be white, mm-hmm, eh, din ang white, ha, and look bright, kaghamot, adlaw-adlaw, mag-DTX Beauty Soap ka na.
4: See, speaking naman niya sa body odor, Sir Boy, may ara man kita solusyon sina. Ang solusyon ginatagta, tiyaray, ha, Clinica Diofresh, 48 hours, nga protected ka, Sir Boy, ginapatay ang mga bad bacteria,
3: mm-hmm,
4: nga nag-upod sa imubalhas, labi naging kung hindi kaga paligo, permi,
3: mm-hmm,
4: or ginahula mo bla ang t-shirt sang,
3: ay, hindi,
4: sang imong migoto or imumiga, ha, at tiyan mo na. Iban, Sir Boy, pati brief nga ginabailuanay mo.
3: Hawak mo ang burp. Ay, hindi, ah, hindi, that is non-hygienic. Kumbaga,
4: okay,
3: no, no, ulang bayo, lalo na underwear, no? When it comes to underarm body odor, mag-Clinica Diofresh. Ang Clinica Diofresh may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why it kills your problem at its source. Kumbaga, ang mikrobyo nga ina, amuna ang gapabaho sa ilok mo. Kung madula na siya, gahamot liwat ang ilok mo. That's why Clinica Diofresh is a deodorant, a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness, no? So kung gusto mo mumot na ang ilok mo, hamis pa ini, can we rich in vitamin E, gapan namin sa imo skin, ang dula ng mga chicken skin sa imo ilok,
4: uh-huh,
3: mag-Clinica Diofresh ka na.
4: Ang rekomendasyon naman kada aga, Sir Boy, pag bugtaw mo,
3: uh-huh,
4: after abi makapaligo ka, kinanglan mo mga pi, Sir Boy, uh-huh, ang kape ang ginagamit ko adlaw-adlaw, DTX Coffee Mix, nami ang creamy rebel, Sir Boy, kaga ang iyang akwa niya, ang iyang sweetener, Sir Boy, maayo ya kay nga maliban sining aton nga DTX Premium Coffee, healthy inya, Sir Boy, hindi ka magka hindi bala mag-aslo mga imungatian kung mag-inom ka sini. No? May siyasid sini siya nga nag-tinlo sang imo sulok-sulok. Ang mga bakterya nga radira, ginatinloan niyo, Sir Boy. So kung mag-take ka sang Detox Coffee Mix, nagakapi ka na, nag-detox ka pa. Kay taas ini mga antioxidants nga radira, Sir Boy. Nagabulig sa pag-hatag alertness sa atong nga lawas. Kag long-lasting energy. Amuning pinaka kita ta makita ta Sir Boy sa DTX Coffee Mix.
3: Ano na muna no, kung in the morning kung gusto mo i-detox mo lawas mo, what's the best way to do that is taking a cup of coffee, no. So pero kung when it comes sa antioxidant in a coffee, wala makapwede sa DTX Premium Coffee. Duwa ka super antioxidant ang manood sang DTX Premium Coffee. May ergotinin nga nin sa gano mushroom, no, considered as the herb of immortality. Kini nga ergotinin nga antioxidant nga nin sa gano mushroom is the longest staying antioxidant in the body, meaning to say it has the ability to revive, buhi o niya ang mga usado mo nga antioxidant, ang mga lupaypay na nga vitamin C mo kag vitamin E sa sulod, pangbuhi o natanas ang ergotinin para makabulig liwat tinlo sang lawas mo against oxidative stress, no. So kung ikaw bisyuhan klase magkape kag hindi mo maislan ang hindi mo mauntatan ang imo bisyo, untati ang kape mo isli sang DTX Premium Coffee. Pwede pa ma-unli king sweetener sini
4: stevia.
3: So you can drink DTX Premium Coffee 2 to 3 times a day without worrying na mataas ang imo sugar levels, no. So this, if you want a cup of coffee that does not only protect your body from oxidative stress but also makes you younger every time you drink it, no, mag DTX Premium Coffee. Amo ni ako niya. Amo ni, this is how I start my morning. I take DTX Premium Coffee.
4: Correct, no? Kaya kinanglan to si Sir Boy, antioxidant support ang makita sini sa aton, mahabahatag sa aton sang DTX Premium Coffee. Pero kung kape pagid nga gusto mo ya buhing-buhi ang mga antioxidants nga radira, mag Prebio Coffee, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
4: Okay, ang Prebio Coffee labi na gigkon medyo permi kag ako sumod bala.
3: Mga boringot ah. Mga boringot. Hindi ka morning person.
4: Uh-huh.
3: Mga kung ikaw medyo ulugtas, dali ka mag-ugtas kung aga, ay dapat ang kape mo, Prebio Coffee. Puno sa ginatawag ng spore-forming probiotics, huwag kakapatay sa init sang tubig sang imo kape o sa acidosing mo dyan, which gives you happy hormones, no, mga serotonin o gatawag nga dopamine and of course oxytocin, no. Ini nga mga happy hormones will lighten up your mood na. So, kung lalo na kung aga hindi ka masturya,
4: correct,
3: do matyagan mo, do dali ka lang mairita, stable lang kape mo sa Prebio Coffee. Talking about probiotics, no, if you want to repopulate, gusto mo padamuon liwat ang good bacteria sa imo tiyan, mag-clinica probiotics ka na. Lalo na sa mga kaagi antibiotic therapy, ha? Nang masakit ba lang, kagin ginwaswasan sang antibiotic, ay, hindi lang itong bad bacteria, ginpatay sang antibiotic, pati itong mga bad bacteria mo sa imo chan, which produces your happy hormones and your all-important your gut-derived B vitamins, kakadula man. So, paano magpadamo liwat? Clinica probiotics. 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics, which basically helps in production of your B vitamins, B1, B2, to B12, and of course, increase your absorption of antioxidants and minerals and vitamins. Ang nami pagidi, nami ang imo brain health, no? Because ang B vitamins ni basically helps your brain a lot and your nerves. So, if may paama ni engineer, no?
4: Uh-huh.
3: So, mga babae, medyo melon. Melon, amoy ang flower, amoy ang solusyon, no, para magbalik ang normal flora down under that, no, sa mga babae nga medyo melon amoy ang ginatawag nga ang ilada secret part. So magklinika spore biotics ali na ta. Talking about flower, si engineer naman niya may pabaskog sa mga tunok. Anong tunok mo, engineer?
4: Kinanglanta sa mga lalaki bla, labi na gyud sa mga senior citizen nga do nagaloy-loy na kag nagaluya na bla, Sir Boy, ang ilang armas, ah, kinanglan nila extend food supplement for men. nami ni extend food supplement for men naga-increase ang blood flow sa imong dayunyor sir boy. Nagabulig nga ma-achieve mo ang isakto nga ereksyon. Ha? Ah? Grabe yung sir boy mo. Do happy kay permi. Ha? Ah? May panlalaki nga gibatagon mo sir boy. May ari sa nga maka kag klabuwas ka, may ginseng man ini sir boy nga nagabulig ya mismo. Ha? Ah? Panami sang blood flow. Ang imo bala nga oxa ano na ng nitric oxide. Nagabulig niya sir boy nga magiging kwan bala flexible
3: vasodilation and vasoconstriction
4: naging flexible ang imo ugat sir boy. Nami isang
3: so kunami ang imo flexible ang ugat mo na pump sini nami ang daloy sang dugo. That's why ha nami man ang pagdala sa mga minerals kag bitamina nga dala sang dugo sa imo sinila. Nami man ang paghimo sang basura sini. That's why you feel healthy kung naka-extend food supplement ka, lalo na ang flagpole mo ga react dayon kung naka-extend food supplement. As extend food supplement, you don't only feel young, but you perform young.
4: Ang mga pinaka-importante.
3: Talking about blood flow, no? Kung gusto mo namin mo blood flow, magpamasahe adlaw-adlaw, no? Kung hindi man adlaw-adlaw, 2 to 3 times a week, basta mambal naman ang si misis mo. Di nga naman makadto. Masahe ka naman. Ang sekreto sa masahe, ara sa Balanyos. Hindi ah, kisara man sa masayista. Pero ang nami, kaya ko nami, ang imo Balanyos. Lalo na kung ang Balanyos mo, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon, ang hagod, ang init nga ginahatag sa mga tired muscles mo, sa mga kasukasuan da, nga gusto mo ma-release ang mga damot ng mga lactic acid da, kag okay. Mga hangin-hangin da, magpabanyos sang gitawag nga DTX Liniment Oil when it comes to aromatherapy, kampiyon man, no? Kampiyon man, ga-relaxing mo brain. Ang mga scent kag mga sa mga herbs kag sa mga oils nga ari sini nga DTX Liniment Oil, no? Kampiyon man sa mga biyahe hilo, sa mga galingin ng ulo, perme kung magsakay sa series, magsakay sa bus, amunin the best ng mga partner mo, DTX Liniment Oil, lang sana oil ng bayan, no?
4: Sige, and, sir boy, daw wala ta chimpo, anong mga importante kwan nang galito, sir boy, sa imong tiyo, bla?
3: I think, yun, talking about that,
4: condolence.
3: No? Ginapabalo ko sa tanan, lalo na sa mga parinti, sa mga Zulweta, sa Dangkalan, kag sa Ilo, kag sa Bacolod, no? Nga si Romeo Zulweta, si Romeo Romin Zulweta, na patay na, no? Sa Kalubang, no? So, kung may mga parientes da, mga kilala, mga himata nga gusto magbisita, diretso lang kamuto sa ano sa Kalubang, no, sa Dangkalan, Ilog, no. So ang call may your rest in peace, may your perpetual to light shine upon them always, no, si Lord, no. And of course, no, in a lighter note, ha, kung gusto mo kampiyon ang imo eye health, mag eye care, no, tandaan gid eye care, ha. Dalaan ta ka mobile blood sample sang eye care.
4: Bro, sige,
3: no?
4: Sir boy.
3: Ang eye care ni ka panami ni sang imo eye health dito malayo ka maganti para pa sa ako, no. Kwas gina nag shades ko.
4: Mga drops na sa sir boy ara.
3: Eye care drops.
4: Drops na sa.
3: So, if you want to maintain the quality of your eyes, the eye care has the minerals and vitamins, no, mga ingredients nga gapadugay, aga panami kag padugay sang quality sang imo mata. Remember the name? I care, cause I care. Anyway, ha, kung gusto mo i-boost ang imo, nami ang imo, ano, nami ang imo cell health, of course, mag DTX 500 para hubin ang tsura, hubin ang selula, and of course, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system para layo sa masakit, ha, gahamis ka pa, gamat-amat ka pa, puti. And kung gamasakit ka na, kag gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso o busip on kagilanat nga dalasang mikrobyo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta nga bal. Good morning. God bless and enjoy your weekend.
4: Sige, salamat sa inyo pag-upod. Ako naman si Engineer Ronnie Albao in behalf ni Doc Ramil Oy. Ato nung pinalangga nga CEO, of course, ang aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño. Ang aton nga Station Manager, Sir Rhodes Palma. Ang aton nga regular anchorman, Sir Jen Paul Generoso Brad Paul. Ha? Sa liwat, ako si Engineer Ronnie Albao. Salamat sa inyo pag-upod. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan natong nga balatian. I-albao mo.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!
3: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
4: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
5: What?
4: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon!

0: campeón.
1: Gagkaron aton padayuno ng istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko.
2: Migo, toto na ko, bot? Hmm? Ano ka? Bata ka siyang kano?
3: No, I'm not.
4: Tingin, hindi ka man gali, bata siyang kano? Nga ka English ka gijaw?
3: Trip-trip ko lang na, ya?
4: Bako din tripping mo dako, toto dako, bot kon ba?
3: Ayos man ko pa Englishon.
4: Mag-migaw? Mm. Mag-amon niya siya, mag-kalaw lagi niya siya, ton pro.
2: Tawa mo, mukit, mig.
4: Sadya-sadya, you know?

0: ano naman, budat? Hindi ka magsiling, mangkuto nyo naman ko kung nagapangapin ako.
1: Ikaw din lang to, nabamangkot sa akin, pro.
0: O te, ano naman agali?
1: Kabalo-kabalo kung gaano sinuli.
0: Eh, gaano siya?
1: May ginaugong-ugon man to siya. Do mga bulitas na ginimo yung dates.
0: Ha?
1: Ah, pero hindi.
0: Ano?
1: Nang ano, ginagunting-gunting yung interior sa niya 4x4.
0: Oo, te, gagin ano yan naman?
1: Ginto, boss yung daw gloves.
0: Ayah!
1: Doon nagkuha siya sang sako, kagin sudlan sang balas, kagin himo nga, punching bag.
0: Ayah!
1: Kag nag-practice siya balabags, sang boxing, kag nagasinggit nga, siya ko na si Manny Pacquiao.
0: Ayah! Ala, nag-amo na sinuli.
1: Oo, balata, bugo.
0: Apa ba ilang ah? Kay Konta Puyo na siya karon, mapungko na siya sa higad, tapos makanta sang tingkol-tingkol little stars kagda magtulog. Mayo na lang nasang maglago-lagaw siya nga nakaublas, ah. Pabay, ilan na siya kung anong luyag, ya, basta sports lang, ah. Hindi lang kawianan.
1: Pero abi mo balata bago.
0: Ano?
1: Isa sa mga rason niya daw hindi pa ako magbalik sa Kalye 5 tungod sa kayong tanga ni Noli.
0: Aya!
1: Pagabuta di daw kamayo pa man kay Noli. Anay kay nagtanata ni Pilakad law naglalo siya.
0: Aya! Gani man o. Duwala ni Kabutang ah. Nagbuang si Noli tungod sa aton o kun... Nagapabuang-buang lang siya.
1: Sadya-sadya, I know.

Ay, i-ready ko na gandaan ang inong sabat ko sa Freshcon sa mga media. Legit man o kuntamburo. Kung pamangkuton ako nila, nga kung bala, pabor ako nga i-extend ang barangay and SK election. Ang isabat ko, ah, wala ako mahimo kung inang gusto sa kadamaan. Pero ang matuntuod, akong gidya gusto ang pag-postpone sa sida nga eleksyon. Ipatawag ko bala si Deputy Twitter Alboy Binitoy. Home Twitter Bunjing T. Kag sa Senado, wala sang liwan kundi si Senator Tito Sutab. Silang akong pabalasahon ah. Agod nga daw limpyo ako sa mga matasang tao. Kung matabo ang 16 billion, i-realign ko naman kagpangitaan paagi nga masulod inside the malita ko naman. Kanugun ako ni gasto lang sa eleksyon kung imalita talang na anay be, kundi mayo pa. Kaiman, kung madayon ang eleksyon, ayawan naman ako sinipangayuan sang pangbakal buto sa mga kapitan, kagawad, kag iske chairman. Amo na nga, ipaiway talang anay ang barangay ang iske eleksyon ah. O kung hindi gani, wala nilang ulo eleksyon ah. Wala na ulo eleksyon sa bilog ng Pilipinas ah. Para nga samtang buhi pa kami. Kami a Japon nagapungko sa pwesto. Sadya-sadya yun, no?

0: Ginpatawag ta kamo Senator Tito Sutab kag home Twitter bunjing te.
1: Ano ba alagad ta, Mr. President?
0: Kwan Tito Sutab.
1: Ano man, Mr. President?
0: Kulukara sa Senado ang mga tao mo da, ha? Nga hindi tapag dayunon ang barangay and iski eleksyon, ha?
1: Matuman, Mr. President, ang tingka mo lang da patihon amo siya day Batoy de la Rosas, Dante Mangkolita kag si Robin Perpilla.
0: Oh! Ha? Kaya mo na, eh.
2: Ako naman niya, Mr. President.
0: Aba, do kilala kong tingog?
2: Ang tingka man lang niya sa Kongreso, amo ang congressman nga mahilig magsagod sang maral kag singgarong.
0: Ha? Hindi. Do ka pamilyar sang tingog mo. Bakod nga congressman ba? Maral kag singgarong ang nasagod niya?
2: Oo. Siya si Congressman King Kong Karsada.
0: Ah! Hindi. Kabalo ka man na guro magpahipo sa iya.
2: Mas may mabaskog pagkada subong na congressman.
0: Ano? Kag si sino naman na?
2: Ang congressman nga may negosyo nga lunar power ang bot sa langaw. Oh.
0: Ha!
2: Oo. Gakuha siya power pagi sa kabugnawon sa bulan.
0: Huwag!
2: Siya si Leandre Albiste.
0: Ayab! Hoy! Kulukara sila!
2: Ako bala, Mr. President. When I say stop, bah, stop nila yan.
0: Oh, hindi. Oo, ah. Kay para tuloy-tuloy ang malita.
2: Sadya-sadya, eh, no?

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problema. Gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Kampyon sa balita, kampyon sa music, kampyon sa kalingawan, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7.

0: Hindi lang mula sa agad Ingles, Toto Dako, bot.
1: Ay.
0: Botkon.
1: Ay, sorry, good ha?
2: Oo oh, man, Toto Dako.
1: Hindi na maliwat ha.
0: By the way, guess ko ila ka pa, Toto Dako?
1: Oo. Galing kay Siraman Klase, subong kay... Aral lang ko subong sa Sunday School.
0: Te, ano nga daw ang klase mo?
1: Lunes eh. Oo, si Kwan Palao, si Ma'am Buraktay nga akong maestra.
2: Hala! Classmate ka na yung isa, Toto Dako!
1: Ay, nga man ako.
0: Kaya nagpa-enroll na kami sa Sunday School kay Ma'am Buraktay.
1: Hala ka, tuod ka mo, mga amigo?
2: Oo, oh, amigo, Toto Dako, botkon.
1: Baon na, amigid ni Galino, kay upod ta. Kag makilalahay pagidani.
0: Gani, amigo. Mas mayo, gid nga makilalahay ta. Kay mga buod man kami ang daan niya.
2: Oo, kag mga good influence pa kami, ha?
1: Baka na, amigali siya inyo, eh, no? Amo ginabalay ang gusto ko sa akon, sa akon mga parents, nga updon ko kuno nga mga barkada, blao.
0: Ate tay, mingi gali, amigo, nga aton pagkita ay diri.
2: Dugin hungod, ginigurus ang kapalaran nga makita ay tatoto dako. May purpose gilang tanhan.
1: Hala, ti, sugod subong, miguay na tanga tatlo?
0: Oo, aba wape gid kami sini nga may migo na kami nga si Toto Dako bot. Botkon.
2: Takara bigin sino?
0: Gani man may,
2: kay may bag-o na tanga migo nga si Toto Dako botkon para maging good influence kami sa imo.
1: Oh, salamat gid ya. Salamat gid nga migo ha. Salamat gid sa mga migo ko nga mga good influence.
2: Sadya sadya, you know.

0: Jaguara Muscoy, ano ka naman? Baong kasuplado nga tuntuya, oh?
1: Dalahin ang bot ko sa imo, ah.
0: Kanga na naman, Jaguara Muscoy?
1: Kaya hindi mo ko pasugtan ng makagwa.
0: Baong pagwaon? Pagwaon ta ka tapos kung hindi ka na magbalik, di eh. Ako din patubangon mo sa problema mo, ah.
1: Hindi gani. Mabalik ko diya. Hindi ko yung malagyo, ah.
0: Ay, ino kayo, eh. Ako na yung Jaguara Muscoy, ah. Budlay na yakon balagton tag na. Tapos hindi ka na magbalik niya ako kanyang makalaulan sinye.
1: Ginapasalig taka gani nga mabalik ko siya.
0: Ay, sabanta mo hao.
1: Ha? Eh, ambot ah. Wala ko kabalo.
0: Ano sabanta mo gani? Hoy, Jaguara Muscoy. Kung may saling ako sa imo, nagligad na pa kaya gipasugtan.
1: Amo na galing nga wala mo ko ginasugtan. Kaya wala ka galing salik sa akon.
0: Ayaw mo amo ginsina eh.
1: Sada sa jay, no?

0: Tapos na kamo istorya, Mr. President?
1: Yes, ah. Ato nagani na. Nakalakat ni si Bunjing Tekag si Tito Sutab.
0: Paldo naman to eh. Eh,
1: ano pa ba? Basta gani may pabor ako nga ginapangayo. Malita na ya dayo niya. Para bala hindi makabaliba daw sa ako nga ginaayo sa ila.
0: Masaligan man ang duwa ah. Mga loyal mo na sila sa aton.
1: Amo gani nga ginapadalaan ko sila perme. Ginapadalaan ko sila sang ilang mga parte ah.
0: At ipiho na to gali eh. Ang lapit naman sa kamatuoran ng plano ta.
1: Oo. Man, Yusuf Castre. Kung ma-postpone ang eleksyon, dako ang ma-save da?
0: Save mag... ginansya? Koreko, Mr. President?
1: Yes, hindi ka sala. Ha? Amo gani nga, sakto ka. Amo na basta aton mga tao, dapat gid nga magpaldo kay ti para tuloy-tuloy ang kaligayahan da.
0: Sige, Mr. President, be ready na kay dugay-dugay ma-fresh conda kita party sa barangay kag SK election. Kumbala, pabor ka o kung hindi?
1: Natural. Kabalo ka na sa isabat ko sina.
0: Eh, ano, Mr. President, how?
1: You know muna. You say you pa?
0: Eh, i-review to na lang, Mr. President. Ibasi, nalipat ka.
1: Ay, hindi kuya malipat ah. Kay nakagamit kuya subong sangkok. Kukwa.
0: Sadya-sadya, ino.

sundan pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Kita. The best music and entertainment 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, nadamog isang akon hair fall lag hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix mga butika.
5: Para sa mga balita, sumungaw do, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita, kag public service, upod kay ka K5 Jan Sapio. Plus 11, tugtubala una sa ngapon, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty
1: C. Mabaka mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Nestor, ang sinaing.
11: Luto na.
10: Ang labahan.
11: Nakasumpay na.
10: Ang uniform ko.
11: Naplansa na.
12: Ganito ako.
13: Tigasi.
12: Tigalapa.
13: Tigasay.
12: Tigaplansa.
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing.
12: Dahil kasangga ko.
13: Ang Extend.
12: Supplement for men.
13: Gortez.
12: Tapos ka ng maligo.
14: Yes, darling. Come to mama.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
1: Yung may D3.
12: Mga butika.
0: Kampiyon sa balita.
15: Kampiyon sa music.
16: Kampiyon sa kalingawan.
17: Kampiyon sa serbisyo publiko.
18: K5 News FM
0: 88.7.

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kana.
6: Di mo tambay.
5: Di mo magtambay, di mo magtapik da sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
7: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
5: Mm-hmm.
7: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
5: Wow.
7: Magnesium sa
5: aton. Amo dapat balinsigit ani namo kinahanglan magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
7: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
5: Mm-hmm.
7: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
9: Ang D3 Bio, ang balidok na mil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa mga mimo pagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sa mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
5: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
7: Mm-hmm.
5: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide,
7: mm-hmm,
5: or ining gitawag nitric acid, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
5: Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
6: nitric acid mo,
5: ginapadamo niya imo nitric acid. Mm-hmm. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
7: Uy,
5: meaning
7: ba
5: ti nami ang flow.
7: Mm-hmm.
5: Wala bara, tapos may high blood pa. Mm-hmm. Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagid siya D3 Bio.
6: Kampiyon.
5: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
6: May turbo boost nga, lalapad pang highway, no?
5: By turbo.
6: By turbo.
5: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
6: Kampiyon.
7: Sa rurot gina.
5: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo ano, imo nga alagyan sa no sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
10: D3 bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
10: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga buti ka. D3 bio. Health News. D3 bio. D3 bio.
1: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 라디오.
1: 한편의 라디오.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo. Las 11:07 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 The Superior Antioxidant. Ag nadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline niya Vitamin C. Ag nadulong man sa inyo sa D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist.
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang
7: 11 Mbps.

0: K5 News FM
1: 11 Mbps. Dyan, sapyo, sigurado sa serbisyo, astig sa

0: sa buruso.
1: Salamaw.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: Mayong aga, mayong aga, mainit, nyadlo. Welcome na sa aton nga pagpangalagad sa Subong Edisyon, Subong Adlaw. Friday na naman. TGIF, ha? Thanks God, it's Friday. Kay Biyernes na Subong. Black Friday. Black Friday, kay Paypal. Welcome na sa aton nga pagpangalagad sa Subong Edisyon, Pizza Otsona. Happy, happy fiesta gid sa mga pamuluyo sa Banwa sa San Miguel, Iloilo. O sa mga taga San Miguel, happy fiesta. Happy fiesta man sa mga taga Banwa sa Pututan, Iloilo. Eh, musta dang lauya? Ang lauya ni nga mo gining na kaon sa mga kilala tang pirmi mo magkato sa fiesta bla. Lauya nga nagauyog-uyog nga tambok sang baboy. Lauya kag kwana. Istupado bla. Mo gina na pangita mo ang lauya, istupado. Manok nga may ubad dag munggo. O ti kampiyon ina sa fiesta. Agbalawas nga piyesta sang Banwas sang San Miguel. Agbanwas sang Pututan. Happy happy birthday man. Happy birthday. Sa very active. A very hard working. Chief sang Provincial Drug Enforcement Unit. Sa Iloilo Police Provincial Office. Dapat Lieutenant Colonel na ni siya. Si Police Major Dadji Dilima. Sir, Major Dilima, sir! Happy birthday! Eh, kabay pa nga may bilin pa sang kwanto, may bilin pa sang manok nga bisaya, black, ag may ubad, kag munggo. O, sa mga katrupa, mga trupa na tunda, no, mga grupo. Kasi may kayong agaw, manda. Mga grupo da, no? Mga kaki five. Sa mga nagapangapi sa Plaza Mulo. Kaya si Mikay Ngagaw man, makapas man kami, ha? Oh, happy birthday, ha? Sa kay Police Major Dadji Dilima. Ang head sang Police, Iloilo Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit. Accomplishment lang damo gid na pila na ka milyon ka pesos nga recovery sang illegal drugs sa mga kamanawanan sang probinsya sang Iloilo nga nasakupan sang IPPO. May good news kita sa masunod nga semana kay may rollback ang diesel. O, ang diesel may rollback, ha? Gina-estimate mga kaki-5 sa Department of Energy. More or less, ang rollback sang diesel, 9 pesos. 9 pesos per liter. 1 pesos ang estimated nga rollback sang diesel sa Martes. 9 pesos, ha? Kumuha na lang, blood, 10 pesos. 9 pesos ang estimated nga rollback sang diesel sa Martes. Mayo 12. Samtang ang gasolina naman niya ma-increase more or less 1 peso. Piso kada litro sang gasolina. Ang kerosene, naway naman yung istoryan, sino pagtugong kerosene daw? Kerosene ka para sa mga suga. 12 pesos yung rollback. Kabay pa nga mag-rollback ag magbalik bala nga ang litro sang diesel na 10 pesos. Pero mga 30, no? 40, 50 daw, okay pa na. E, kabay pa nga padayon lang niya ang rollback naman sang diesel kag gasolina diri sa ato, no? Kabay pa nga dison ma-rollback man kita tag 20 pesos ang litro sang diesel kag gasolina. Aton sini mga nagapanguna nga mga balita, mga kaki-5, tarso ni klase gwardya niyo. Ato pala sa Pasig City nga gin-report to nga kuno ginold up siya sang 2 katawo. To nakuha ko no 24 mil kag cellphone. Ay, Naperdi ka ni sa scatter. Eh, rason niya lang to. Naperdi ka ni ang sweldo sa upod niya nga gwardyang ka daw himata niya man. Ay, gindala niya white duty. Niyang 24 mil. Naperdi sa scatter. Aga, pasakaan siya sa kaso nga perjury. No, perjury sa Pasi City Police Station. Ito yung binultig sa mo. Kamugin manal para may leksyon baling mga tarso nga mga tao niyo. Nagapakuno-kuno nga na hold up on. In report niya, nagligad si Mana dito sa... Nagligad yung mga inadlaw dito sa Barangay Aglalana, Pasi City. Eh, kabay pang may kadudlaan ah. Mabudlay na kung ini magdudla o ay blasang kadudlaan bla. O kung wala sang leksyon yung makuha, ining mga tao nga nagahimo-himo sa istorya. O, te, pasakaan sa kaso nga perjury. Sang Pasi City Police Station. Ang report niya ni nga kung sa din. Inold up ini siya sa tong Mayo 6 sa Barangay Aglalana, Pasi City. Inlabayan sa kuno. Kung ginabantayan sa kuno sang riding in tandem. Agin kuha ang niya sining sling bag na may unod niya 24 mil nga sweldo sa himata niya nga gwardya man kag cellphone. Kasiban pa nato niya mga balita, mga kaki 5 diri sa 11 Mbps. Di bangkod sa sining mahal nga presyo sa diesel blaka gasolina, ginaduso subong sa gobyerno ta ang ginatawag nga electric vehicles. O, tika, ining electric vehicle, napasar na ni ang Republic Act 11697. O, kon ang ining electric vehicle industry development act na napirmahan sa tong April 2022. April 2022, ang presidentis na April 2022 kay 2022 ang presidential election. Mayo kay napungko si President Bongbong Marcos sa July, June 30. Di napirma sini si former President Rodrigo Duterte pa eh. Na ang ining dapat ang mga local government units, ang mga insas ang gobyerno, na ginapromote ang mga electric vehicles dere sa Pilipinas. O, nag-promote ini ka nag-adapt sa electric vehicle o kon EVs. Kag-green transport. Kag-ano ang mga benepisyo sa mga tag-iya sang salakyan. Na kung sa diin, magbakal sa ginatawag na electric vehicle. Kay si Dalom sa sining Republic Act 11697. Nag-offer sa tax exemption. Obot siling kung isang buhis eh. Ang mga salakyan nga, mga bakal kang nalang salakyan, may tax bla. E kung electric vehicle, ang baklon mo, may tax exemption. Kag may ara ikaw, ginabutang nga dedicated parking slots. What silingon nga may parkingan git para sa mga electric vehicles. Kag subong man ang ginatawag ng mga charging infrastructure development. Agod to mabuhinan ang fuel dependence sang Pilipinas. Te, kung mag-electric vehicle na, pwede ka gani ka butang sa ginatawag nila blang solar. No, ang mga kwani, mga charging system. Charging station. Hindi na gasoline station, kundi charging station. Ngayon, pamtang nila, dapat bisan solar powered. What silingon, ang gina-generate nga power sa mga charging station, pwede nga solar. Ang mga key provision sa ining electric vehicle industry development act o kon EVDA, incentives para sa mga electric vehicle owners, exempted ikaw sa number coding. Oh, may exempted ikaw sa number coding, no? Ang mga electric at hybrid vehicles ang automatically exempted sa number coding scheme. Sa sulod sang 8 ka tuig until 2030. Eh, galing kay Subong 2026 na siya until 2030. Apat na lang ka tuig ang nabilin sa sininga period sang exemption. Pero pwede na ma-extend. Kung decided, decidido, kagtutuod ang pag-implement sinisang gobyerno. Tax

building kag mga establishments with 20 or more or less 20 more parking slots. Kinahanglan nga magpahamtang gid mag-designated at least 5% sang total parking spaces sa electric vehicle equipment kag charging points. Kali kay mga building naton diri especially sa siyudad si Iloilo, limited ang parking. Limited ang parking sa way ka parkingan nga buiset. Ah, parking ka pa sa malayo para laktol mo lang. Namini pang pulpugon isang ubo bla office of building officials. Ang mga building wala parking area sa ilang mga tenants kag mga consumers. Tanawan nyo bla. Kita nyo ang mga establishment sa downtown area. Daw mahina ang nagakadto bangod kay way ka parkingan. Dapat ni mga tagiyan sa mga building way parkingan lampusan. Hindi kani lagabuton ang building nga kay lampos taludtod jud bla. Ay gusto ya lang maka-income. Pero ang iya sini nga obligasyon sa mga customer sa mga establishment waya ginatagaan sa atensyon. Hey, kung may electric vehicle ka, no? Hindi ka ma-parking kung ay parkingan ang building. Violation sang Republic Act 1697. Isa pa diri, ang ining charging stations. Ang gobyerno nag-require sang installation sa mga charging stations ng parking areas. Kon sa diin ang mga tag-iya may priority para sa installation. Ang mga fleet requirements, ang mga kumpanya kag mga government agencies ang gina-required. Required ah? Required but silingon nga obligado. Ang mga government agencies, mga companies are required, obligado to have minimum percentage of their fleet as electric vehicles. Oh, mga kompanya kag sumuman mga government agencies kina required sa pagpamtang sang minimum percentage sang ilang mga salakyan, ilang mga fleet as electric vehicle. Oh, ti obligado ni government agencies kag mga kompanya. Obligado nga magpahamtang, magbutang, magbakar sa mga salakyan nga may na electric vehicle. Ang regulation ka mga penalties ang Department of Energy, ang Department of Transportation o kung DOTR, ang Department of Trade and Industry or DTI, amo ang mag-supervise sa industry. Di ang violation, ariho, penalty. Ang violation, sini mga ka-K5, sa sining kasuguan, mag-resulta sa penalidad niya, mag-multa sa 50,000. Pisos, top 500,000. Grabe no? 50,000 to 500,000 nga suspension of permits. The business permit mo dahil, ano pang mga permit? Ang key objectives. Sanctioning ibidalo. O kung ang Republic Act 11697. Ang kasuguan nagatuyo sa pagpanubo sang greenhouse gas emission. O kung environmental friendly kita, nakasuporta sang comprehensive nga roadmap para sa electric vehicle industry. Kag mag-build sang sustainable transportation sector. Eh, dapat yun sina nga sundon yun ini sang aton government agencies o kon mga kompanya sining pag-implement sang electric vehicle kaya makuna dapat na obligado government agencies mga private companies na magpahamtang gid like for example 20 kasalakyan ila kompanya pwede ikaw makabutang dira mga 5% no? Required ina sa kasuguan. So kita naton diri sa aton si Iloilo damo naman mga electric vehicle. Pero why kita sa may nakita nga designated parking area sa mga electric vehicle o kon mga hybrid electric vehicle. Kay duha ni ka klase may era nga

0: electric vehicle. Puro gid sa yaw ay na sa makina kundi battery na lang ang gina-charge. May ara man ginatawag nga hybrid electric vehicle. Kung hybrid, may makina siya, ngang makina niya self-charging. Nga kung mag-full charge siya, no, ang iya sining makina mapatay na nagakonsumo sang diesel man o kung gasolina, kagbag-andar ang iya sining porsyon sang electric vehicle. So, environmental friendly kay kabalo kita. Isang sa gatong gani, amo na ginatawag nila nga Euro 4 compliant ang mga salakyan. Kaya nga ang aton sininga environment dira ang pinaka-purpose nga mahimo naton maproteksyonan kag dapat nga mangin environmental friendly na kita base sa sininga kasuguan mga kaki-5. O damo na subong ha, diri sa aton may mga salakyan na kita, kita-kita mga taxi unit. May nakita nga mga TNBS nga mga salakyan nga kung sa diin electric vehicle na ini. So buot silingon, no? Makita na naton ining mga electric vehicle nga nagabiyahe, nagaginasakyan sa mga tag-iya sa sining mga salakyan kahit environmental friendly kag mas barato. Ikomparar mo siya sa mga salakyan nga naka gamit sang diesel man o kon gasolina. Eh dire sa ato no kon may ara kita nyo ang mga modernized jeepney isa sa mga purpose ini ha. Ang mga modernized jeepney naton gin himo ina gin implement ina sa pagprotect sa aton environment kay ang mga modernized jeepney. May mga makina ini nga ang ilagatong Euro 4 compliant. Amo nang the very purpose ng modernization sang transport sector naton to protect our environment. That's why nga Euro 4 kasi nang ginaduso subong sa gobyerno ta na magamit kita sang electric vehicle or hybrid electric vehicle. That's why nga sa mga public transport, amo ina ang mga modernized jeepney, modernized buses. Sa mga TNBS man nga mga operator, push man ini ang ining mga electric vehicle diri sa aton sa bilog ng Pilipinas. That's why kadamo na sa mga kumpanya may ara nga made in China, may ara nga made in Vietnam, eh may ara dira nga TNBS apps, no, applications na ang apps ba mo na nga damo di sila sa aton subong, no, may ara nga Grab, may ara nga Joyride, may ara nga Maxim. Di ang requirements na dapat nga environmental friendly ang imo sini nga mga salakyan. Ang may bago pagid daw gina-endorse gani ini ni Senator Manny Pacquiao ining Hail Apps. Hail bla. Pero ang importante da nga may choice ang aton mga commuters. Kag ang pinaka the best nga environmental friendly. Amo na subong eh, damo nga purpose na kung electric vehicle ka. Kabulig ikaw nga mabuhinan ang emisyon sang diesel. Nagaprotect ikaw sang environment. Kag mabuhin, maganubo ang aton sininga konsumo sang diesel diri sa bilog nga Pilipinas. Kita naton diri sa Iloilo, may mga showroom na ang mga salakyan. The more is the merrier. O damo, para nga ma-convince naton ang mga car buyers sa pagbakal sa mga electric vehicle. Di ko may mga showroom na diri, damo din, no? May mga showroom na sa mga China-made nga mga salakyan. ang iyan isang ginatawag nga kwani, iyan naman isang Vietnam made. Amo ning mga technology subong nga nagasulod diri sa aton sa Pilipinas. Say, amo na magbakal ka nga exempted ikaw sa excise tax. Kung electric vehicle ang imo sininga baklon kag gamiton mo sa imo sininga pagbiyahe. Obligado ha mga government offices. Obligado ang mga private companies na magpahamtang, magbutang sa mga salakyan na mga hybrid o kon mga electric vehicle. E dira sa may likod sa SM City, may showroom dirang isa ka China made. Kagang ining Vietnam made nga electric vehicle. Ito mabukas bang kuno sila dira sa may kwanda, nabitasan, lapas. Ang ining green drive electric vehicle hub. Nag-showroom nila. So bantayan naton ini, importante diri nga ginasunod naton kay may kasuguan ang Pilipinas nagin aprubahan in support sa electric vehicle industry development o kon EBIDALO. Tiklabanan sini sila nagapartner nag collaboration sa mga local government unit, kaya obligado ang mga local government units sa pag-implement sa sininga kasuguan nga nagagamit sa mga electric vehicle na nagapromote sa clean energy initiatives, kagpag-implement sa sustainable transportation programs aligned sa national environmental and modernized goal. Eh kanami isang mga bagay ngayon eh, kahit bisan ikaw, kita nyo may mga offer sila sa mga tawag ni mga TNBS operator blah, na may dala na nga libre nga apps para nga madamo may choice. Amo nang natawag nila nga commuter's choice. May pilian ang aton sini nga public commuters kung ano ang ila sini nga sakyan. Antayan ina sa pila ka edisyon sa aton sini palatuntunan ay mahimo may iga pakilala kita nga mga kompanya nga mga naga-distribute, nagabaligya sa mga environmental friendly o kon mga electric vehicles diri sa aton sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kay obligado mga local government units, government and private companies nabutangan Manila sa mga electric vehicle ang ilang mga salakyan nga ginagamit. Oras sa aton sini nga pagpangalagad, last 11:34 na. Standby sa iban pa naton nga mga balita. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps pagkatapos gilamang sini.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Vitis C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend
6: Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
6: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo
3: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
6: Asal rikan.
3: Epic tipo.
6: DTX 500.
3: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
6: Ang D3. Yung
3: may BCO.
6: Ang BCO.
3: Yung may D3.
6: D3 Bio with BCO.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
3: Ang D3.
6: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
6: Yung may D3.
3: D3 Bio.
6: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal
4: sa mga butika. Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K-5 News FM.
2: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mabakas mga butika.
6: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow, may pumso.
10: 11 Mbps.
11: Balik kita sa ato nga pagpangalagad na mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Check na ito ng report ni ka-K5 Kim Caluyo. Parti ni sa mga katapos ang CIDG. Bla, nang dumduman nyo itong sunod-sunod itong kuno, dakpanay sa panwasang pabiya. Sa nagligad tong mga binulan. Di kay ginpatikayon to ang pagpanakop ko no sa mga personnel sang Criminal Investigation and Detection Group. Di ginpasakaan sila sang kaso nga grave misconduct. Bangod sa konflikto sang ila operation sa banwa sang pabiya. Di kon grave misconduct ni. Laban-laban ni. Dismissal from the service ni kon hindi nila ma-justify ining mga administrative case kontra sa ila.
1: K5 News FM. Kampyon report.
11: Darin do kang mga detalye upon sa kay K5 Kim Caluyo. K5 Kim.
12: K5 John na bato na sa National Police Commission o kon Napolcom Region 6 no ining sabat sang napulo tanan ka mga personnel sa CIDG o kon Criminal Investigation and Detection Group nga under no sa Iloilo Field Unit nga amo ni sila ang ginpasakaan sang administrative case nga grave misconduct tungod no sa kon madumduman naton sang February 23, 2026 dira no sa may area sang Pavia ti may alleged abduction wherein sa side naman niya sang CIDG nangin lehitimo ang ila nangin niya nga operation no or bypass operation ka K5 John and accordingly ti, right after no nga magtribukahaw ang ining information sa social media no kag sa pala ka mga news outlet nagpatigayon sang motopropio investigation ang Napolcom Region 6 no pero actually gani hindi na ya or wala na ya nagfile sang separate complaint ang mga ginalleged bala nga ginabdak ka K5 diyan
11: pero galing kay ti may
0: Motopropio
12: investigation.
0: Investigation nga may power sila sa pagpatikayan sa motopropio investigation ng CIDD. Sila mismo bisan wa isang reklamo nag-imbestigar sila K5 Kim.
12: Yes, sila ang nagaserbe bilang nominal complainant ka K5 John. No, actually ka according man diri kay Attorney Michelle Yotoko ang spokesperson no sang Napolcom Region 6 nga ginalauman no nga mag-set sang pre-hearing conference sa masunod nga semana kahit since nga nakalabot na ni sa iya nga table kahapon ang ining sabat no sa mga CIDG personnel kag i-receive formally naman niya sang ilaya nga summary hearing officer ka K5 John. No? Accordingly, since nga wala man niya sang preventive suspension sa mga ining CIDG personnel, tinagapadayon sa gihapon no? Ang ilang pag-duty samtang wala pa man sang desisyon ka K5 John.
0: Okay, so tikon may pasaka nga kaso, laban-laban pa si may suspension ng paman K5 Kim.
12: Actually, no? Ang possible ni nila nga maatubang ka K5 John ang nga tawag na no nga penalty po posible no ang dismissal posible man ang demotion no kon ma-demote sila mabuhin na ng ilang ranggo ka K5 John
0: or suspension
12: Oh, yes, ka K5 John.
0: Depende sa gravity o kung kabugakton sa kaso kontra sila.
12: Yes, no, kag accordingly based man dari sa kay Attorney Yotoko sa Napolcom Region 6, eh, malawig-lawig pa ni nga mga proseso kay actually for example no makapatigayon sang hearing pag pangayuan pa ni sila no or need nila nga mag-submit sang ining position paper ka K5 John sa Napolcom Region 6, no, kag actually according man dari sa CIDG tigina respeto Manila ya ang proseso kon motopropio investigation sa ang Napolcom Region 6 ka K5 John. Yari bala no? Kung mapabati naton ang pahayag ni Attorney Michelle Yotoko. Kung madumdumati, nag-cause na siya sang alarm mo. Adara sa mga taga Pavia, Iloilo.
0: Sa itong February 23 sa gabi, napuhag to mga pamuruyo sa barangay Kabugao Sur.
12: Dara, oo.
0: Banwas ang Pavia, bangon sa nabatian ko ng kalupok.
12: Yes.
0: At report ko no, may lalaking ginpilit, ginpasakay sa pula sa itong auto.
12: Amo na si Mark Alarcon.
0: Ining si Mark Alarcon. Kagsang amo man niya gabi, ginreklamo man sa pamilya ni Jeannie Stephanie Gillian. Nga ginpilit man kuno nga gin-abduct ini siya sang sining mga ginaaligar ng mga katapo sang CIDG.
12: Dira lang gid na iya natabo iya ang kay Gillian sa may convenience store.
0: Sa
12: guwa sang convenience store nila. Lapit sa PlayStation.
0: Ah. Tubang Plaza sang Pabia. Amo ini nga isa pa to ka balita nga wala sang proper coordination ang CIDG sa mga katapo sang Pabia Municipal Police Station K5 Kim.
12: That is why gani nung right after ba tong mga alleged abduction nga to or may mga nagkaladula to gin pangayuan man sa statement ang Pabia, nag-imbestigar gid yang Pabia kung ano natabo to sa ila. Operation galaya.
0: Hindi lain ano hindi man amo to. Matihan tabi si Attorney Yotoko sang Napolcom K5 Kim.
12: Sige, ang yaring kabahin sang payag ni Attorney Yotoko.
13: Latest update po no regarding sa alleged abduction dito sa May Pavia wherein no based man sa mga nag-conduct sang operation is under end no legitimate operation. Latest update diri sir ma'am no sa inyong office.
14: With regard to the motopropio investigation naman conducted last February, it had ripened into an administrative case. So meaning may pending na salang admin case for grave misconduct undergoing summary dismissal proceedings before a summary hearing officer. So muna subong ang status. Ara siya subong sa summary dismissal proceedings. To be exact, ang ilagid ang status sa buong case is pending receipt of answer. But I think no a while ago though ay do naglabay dati sa akin ang ilang answer. Ang ilang answer pero I think i-undergo na ni siya for hearing.
12: Pero okay. Tawag naman sila may nag-file
0: Summary dismissal proceedings ng inyo nila.
12: So, ongoing actually ang summary dismissal proceedings. And next no is pre-conference.
0: Dismissal nga matabukas ni kay summary dismissal proceedings ang name mo sa Napolcom.
12: So actually gina-assess subong ang sabat nila kag next week no natala na ang pre-hearing conference sa K5 John Ticon maka at substantiate tabi no sabat nila or response ang mga respondents sa K5 John sa ining mga reklamo nga grave misconduct sa ila ka K5 John dedra no pagabasihan lawig-lawig pa nga proseso antes na maka-decide ang Napolcom Region 6.
0: Salamat yun, K5 Kim.
12: Report nagikan sa Napolcom ako naman si ka K5 Kim Montanio Caluyo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
15: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
0: Madamo ginya, salamat sa report ni ka K5 Kim Caluyo. Tinapulo ni ka mga katapos ang Philippine National Police naka-assign sa Criminal Investigation and Detection Group, Provincial Field Unit diri sa probinsya sa Iloilo. Summary dismissal proceedings ang ginapatigayon sa Napolcom. Tikon hindi nila ma-justify, hindi nila ma-convince ang Napolcom. Goodbye police magwayos ni. Kinanglan nga mahimog ka muda sa bakod yung kadipinsa para hindi ka mo mapahalin sa serbisyo. Bisan suspension na lang daw, okay lang na. Or demotion. Roti ka mo ni summary dismissal proceedings mo. Masakit-sakit ang ginapangatubang. Ano ay mapiho ang operasyon? Why ka mo sa coordination sa Pabia Municipal Police Station? Standby, mabalik kita dugay-dugay ha. Pagkatapos sa ato sininga DTX 500 Health Alert kagsang Mighty C Network News. Standby na mga kakifay.
15: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: May family history ba na kamuusong diabetes?
17: Mag-DTX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-DTX 500 ka na!
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compound
16: ganagapanubos ang imo blood sugar.
17: DTX 500
16: garantisado,
17: epektibo,
16: aramis mo. DTX 500
18: istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
19: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't. Amuna bala nga permi na mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
18: Correct.
19: Sano pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
18: na?
19: Dapat niya wala pa?
18: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang islan bago.
19: Sano ka mainom detox 500 gig mighty sim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kay kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kag madamo sa aton ang may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
15: Para sa matino nga dugo,
17: DTX 500.
15: Para sa healthy nga atay,
17: DTX 500.
15: Ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
15: DTX 500.
17: Masaligan.
15: Epektibo.
17: DTX 500.
19: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo, mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
18: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pag-control sa blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
19: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
18: Ay?
19: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may tisi kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Okay, imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress. Be happy, concentrate sa present mo. Because that will define your future.
18: Gusto.
19: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
18: Mga kainit mo, no?
19: Your grudges. Tao malanta. No, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano? Pang-neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
18: Ay,
19: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
21: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
22: Istasyon K5 News FM.
23: Sa kanilang pagkamatay.
24: So ang Clinical D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba? Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
23: At dahil sa MCT ng Clinical D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc mula sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane. Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
24: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinical D3 Bio.
23: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
24: Mag-Clinical D3 Bio ka na araw-araw.
22: D3 Bio Health News DTX 500.
25: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang trangkaso, sobrang tigas ang ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio, DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko kasama yung Mighty C na yung hapo at ubo ko nawala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
22: DTX 500. Laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500 araw-araw.
20: Ang kakakampyon na istasyon sa Olongapo City 88.7 K5 News FM. News FM.
26: Oras sa K5 News FM Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
2: live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon K5 in Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Iloilo City Government magbibigay ng libreng school supplies ngayong school year mula kindergarten hanggang senior high school. Buntis na balyena at pawika, natagpo ang patay, DNR paiigtingin ang proteksyon sa wildfire sa Negros Oriental. Isang lalaki na pinaniniwala ang nakainom ng tuba, natagpo ang patay sa Sipalom. Limang iba pa nakalabas na sa ospital. Senior citizen pinagbabaril patay ng hindi pa nakikilalang suspect sa Haro, Leyte. Hustisya panawagan ng pamilya ng namatay sa pambubugbog na mekaniko sa Capiz. Lalaki dinala sa ospital matapos hinampas ng bote sa isang sayawan sa Aklan. Top 6 most wanted person sa Mimaropa na may kasong statutory rape, arestado sa puerta, Puerto Princesa City. Snatching incident sa Misamis Oriental nag-viral. Samantala, riding in tandem sa pagbarin sa aso sa Ramona Isabela, patuloy na tinutugis. At dalawang namatay na NPA member sa isa pang inkwentro sa Negros Occidental, kinumpirma ng mga sundalo.
2: YTC Network News.
4: YTC Network News.
3: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalya ng mga balita, Iloilo City Government ang magbibigay ng libre school supplies ngayong school year mula kindergarten hanggang senior high school. Detalya ng balitang yan, atin ka K5 Kim Kaluyo.
5: Magbibigay ng libreng school supplies ang Iloilo City Government sa inaasahang opening of classes. At ayon pa kay Mayor Raisa Trenas Chu, magbibigay sila ng libreng school supplies mula kindergarten hanggang senior high school na tinatayang nasa mahigit 80,000 na estudyante. Ito ay bahagi ng efforts ng lungsod upang matulungan ang mga magulang na apektado ng energy crisis. Naglaan naman ng 8 million pesos na pondo ang lungsod para sa pagbibigay ng school supplies mula sa Special Education Fund o SEF. Nag-commit rin ang alkalde ng dagdag na mga classroom sa 51 na mga public schools sa Iloilo City. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Network News.
4: MyTC Network News.
3: Samantala, buntis na balyena at pawika, natagpo ang patay. DENR paiigtingin ang proteksyon sa wildfire sa Negros Oriental. Balita atid sa atin, Deka K5 Don D. Glodove.
6: Nangako ang Provincial Environment and Natural Resources Office ng Negros Oriental na hihigpitan ang koordinasyon sa mga law enforcement agencies at iba pang stakeholder upang mas maprotektahan ang mga wildlife sa lalawigan. Ito ay matapos matagpuan ang isang buntis na balyena at isang sea green turtle na wala ng buhay sa karagatan malapit sa Pantawan People's Park sa Rizal Boulevard, Dumaguete noong Miyerkules at Huwebes. Ayon kay PENR Officer Jimmy Panebio, pinaiigting na ng Department of Environment and Natural Resources ang mga training para sa mga Deputized Environment and Natural Resources Officer at Wildlife Enforcement Officer sa iba't ibang bayan gaya ng Manhuyod, Ayungon, Bindoy at Tayasan. Mayroon ding nakatakdang training sa Baiz City, Amlan, Tanhay City at San Jose at Sibulan sa susunod na linggo. Ang natagpuang balyena hyena ay mayroon ng ganap na nabuong fito sa loob ng sinapupunan nito nang isagawa ang pagsusuri. Samantala, ang natagpuan namang green sea turtle sa barangay Tinago ay may tumor sa katawan. Pinori ni Panebio ang mabilis na pagtugon sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Siliman University at iba pang grupo sa naturang insidente. Ang nasabing hayop ay inilibing na ng mga otoridad matapos isagawa ang necropsy. Balita mula sa probinsya ng Negros Oriental, Don Diglodovi, K5 News FM.
20: Network News. YTC Network News.
3: At isang lalaki na pinaniniwala ang nakainom ng tuba, natagpo ang patay sa Sibalom. Limang iba pa nakalabas na sa ospital. Detalye ng balitang yan. At idaman ni K5, Jojen Morillo.
1: Wala ng buhay nang matagpuan ng isang lalaki bandang alas 8 ng umaga, Mayo 7, sa Sitio Costan, Barangay Cabladan, Sibalom Antique. Kinilalang biktima na si Ricky, 38 anyos, residente ng nasabing barangay. Sa pariyam ng K5 News FM, ipinayag ni Police Staff Sergeant Julius Nicolay Lotilia na ang biktima ay nakita mismo na kanyang pinsan. Dagdag pa nito, base sa saraysay ng kanyang pinsan, posibleng nakainom ng tuba ang biktima at may posibilidad na natumba ito habang pauwi sa kanilang bahay. Kumbinsido din ang kanyang pamilya na walang indikasyon ng foul play sa pagkamatay ng kanilang kaanak sa kabila ng mga sugat na nakita sa katawan ng biktima. Samantala, nakalabas na ng ospital ang limang iba pa matapos makaranas ng pananakit ng tiyan matapos uminom ng tuba noong Mayo 6 ng gabi. Sa paniham ng K5 News FM kay Dr. Alan Gerard Pagunsan, head ng Ramon Maza Senior Memorial District Hospital, kanyang ipinahayag na dinala sa ospital ang mga pasyente noong Miyerkules ng gabi dahil sa pananakit ng tiyan, ngunit nakalabas din ito matapos mabigyan ng tamang lunas. Ayon kay Dr. Pagunsan, posibleng kontaminado ang tuba na kanilang nainom na nagresulta sa pananakit na kanilang tiyan. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng doktor kung may foul play o may halong chemical sa tuba base sa spekulasyon na sila ay nilason. Para sa MyTC Network News, ka K5, Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon na K5 News FM.
20: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Senior citizen na pinagbabaril pataya na hindi pa nakikilalang suspect sa Harold Leyte. Detalye ng balitang yan. Hatid naman ni K5, Carol Medino.
8: Kalunos lunos ang sinapit ng isang senior citizen sa Barangay Badjang, Haro Leyte, matapos itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek banda alas 7 ng gabi noong Mayo 7. Kinilala ang biktima kay Elias Ching, 88 taong gulang, byuda at residente ng nasabing lugar. Batay sa impormasyong nakuha ng K5 News FM, naghahapunan ang biktima kasama ang kanyang pinsan na galing sa Maynila nang biglang pumasok ang armadong sospek at pinaulanan ng bala ang biktima. Narecover sa lugar ng insidente ang 8 basyo ng bala at 5 bala ang tinamo ng biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Agad namang tumakas ang sospek sakay ng isang motorsiklo patungo sa direksyon ng Pastrana, Leyte ayon sa mga nakasaksi. Si Ching ay mag-isang naninirahan sa kanyang bahay mula ng mabyuda, ngunit mahigit isang buwan na ang nakakalipas nang umuwi ang kanyang pinsan mula sa Maynila upang magpagamot sa Haro, Leyte at pansamantalang tumira sa bahay ng biktima. Ayon sa pamilya at mga kamag-anak ng biktima, wala naman itong nakaalitan o nakaaway bago mangyari ang insidente. Sa kasalukuyan ay patuloy pang sinasagawang investigasyon ng kapulisan upang matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek at mabatid ang motibo sa krimen. Para sa MyTC Network News, ito si K5, Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
3: Gayun din hustisya, panawagan naman ang pamilya ng namatay sa pambubugbog na mekaniko sa Kapisa. Balita hatin sa atin ng K5 Roldan Villarreal.
9: Dismayado ang pamilya ng isang mekaniko na namatay matapos pinagtulungang bugbugin at saksakin kamakailan sa Barangay Rizal, Pontevedra, Capiz. Ayon sa pamilya ng biktimang si Ronilo Batuigas, hindi kaagad nahuli ng otoridad ang mga itinuturong sospek dahil minarapat na kunan muna ng pahayag ng pulisya ang biktima na nasa ospital kahit na may mga testigong nakakita mismo sa nangyaring pambubugbog at pananaksak. Umaasa sa ngayon ang pamilya ng biktima na kaagad na maksunan ng mga otoridad ang pagsasampa ng kukulang kaso sa mga sospek upang magbigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. Matatandaan na pinagtulungan di umano na bugbugin, sinaksak at tinampas na matigas na bagay si Batuigas ng suspect na si Jimmy Bitsaida at iba pa nitong kasamahan. Naisugod pa ito sa ospital, ngunit makalipas ang ilang araw ay binawian din ng buhay. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
20: YTC Network News.
0: YTC Network News.
3: At lalaki dinala sa ospital matapos hampasin ang bote sa isang sayawan sa Aklana. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
10: Sugatan ng isang 24 anyos na lalaki matapos hampasin ang bote sa noo habang nasa isang sayawan sa sitio proper Barangay Rosali, Bacau, Aklan nitong Huwebes ng madaling araw. Batay sa imbestigasyon ng Libacau PNP, nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan ng biktima at ang 32 anyos na suspect na bakasyonista mula sa Roja City matapos umanong kantsawa ng biktimang mata ng suspect. Dahil dito, inampas umano ng bote ng beer ang biktima na agad namang dinala sa ospital at isinailalim sa CT scan. Sa ngayon ay nakakulong na sa lockup cell ng Libacau PNP ang suspect habang hinihintay ang posibleng pagsasampa ng kaso laban rito. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
20: MyTC Network News.
0: MyTC Network News.
3: Samantala, top 6 most wanted persons sa Mimaropa na may kasong statutory rape, arestado sa Puerto Princesa City. Detalye ng balita, atin naman ni K5 Grace Belostrino.
11: Arestado ng mga otoridad ang top 6 most wanted persons sa Mimaropa sa isinagawang operasyon sa Barangay Tagburos, Puerto Princesa City, Palawan, bandang alas 5:45 ng hapon noong Miyerkules. Ang akusado ay isang 23 anyos na lalaki, binata at residente ng Barangay Tagburos. Dinakip sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Branch 47, Regional Trial Court, 4th Judicial Region, Puerto Princesa City, Palawan. Nahaharap ang akusado sa mga kasong statutory rape na walang inirekomendang piyansa at statutory rape by sexual assault sa ilalim ng Article 226-A ng Revised Penal Code kaugnay ng Section 5B ng Republic Act No. 7610 na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 200,000. Kasalukuyang nasa kustudiya ng CIDG Puerto Princesa City Field Unit ang naarestong individual para sa tamang disposisyon at dokumentasyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
0: MyTC Network News.
3: At snatching incident sa Misamis Oriental nag-viral. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
12: Viral ngayon ang insidente ng snatching sa Taguluan, Misamis Oriental, kung saan natangayan ang riding in tandem ng 45,000 pesos cash ang isang babae. Batay sa ulat, residente ng Barangay Tambobong, Villanueva, Misamis Oriental, ang biktima. Bumaba siya mula sa sasakyan sa St. Paul Hospital sa Natumulan, Taguluan, bandang alas 11 ng umaga nang lapitan ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Inagaw ng hindi pa nakikilalang lalaki ang kanyang bag na naglalaman ng cellphone, ID, card at cash na agad namang tumakas. Kinundi na ng PNP ang insidente at tiniyak na magpapatuloy ang kanilang mga hakbang upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa komunidad, kabilang ang mas pinaigting na police visibility at operasyon.
13: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
0: MyTC Network News.
3: Gayun din riding in tandem sa pagbaril sa aso sa Ramon Isabela, patuloy na tinutugis. Detalye ng balita, atin ni K5 Mary Lori Duque.
14: Mga ka-K5, nandito tayo ngayon eksklusibo sa bahay ng may-ari ng asong binarilan ng riding in tandem dito sa Ramon Isabela. Mariing kinundina ng Ramon Municipal Police Station ang naganap na pamamaril ng riding in tandem sa isang aso sa Ramon Isabela at tiniyak na patuloy nilang tinutugis ang mga suspects sa likod ng krimen. Sa eksklusibong panayam ng 100.1 K5 News FM Santiago, kay Police Major J.R. Almeida Olyaon, hepe ng Ramon MPS, mayroon na umano silang nakuhang mga CCTV footage ng mga lugar na dinaanan ng mga salarin. Para sa patas na pamamahayag, nagtungo rin ang K5 News FM Santiago sa tahanan ng may-ari ng aso, ngunit wala ito sa kanyang bahay. Pero paliwanag ng isa sa kanyang mga tauhan, hindi nila tinatali ang mga aso upang protektahan ang kanilang lugar mula sa mga magnanakaw. Samantala, ipinaliwanag ng opisyal na mahaharap sa karampatang parusa ang mga sospek, kabilang na ang multa na maaaring umabot ng 100,000 pesos at pagkakakulong, pati na rin ang mga patong-patong na kaso. Sa huli, nanawagan ang Ramon MPS sa publiko na agad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o mga kinauukulan kung may impormasyon hinggil sa mga nasabing suspect. Para sa MyTC Network News, ako si KK5 Mary Lord Doque para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM.
20: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
3: Samantala, dalawang namatay na NPA members sa isa pang inkuwentro sa Negros Occidental, kinumpirma ng mga sundalo. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni KK5 Sunshine Lacson.
16: Kinumpirma ng mga sundalo mula sa 47th Infantry Battalion ng Philippine Army na dalawa sa mga miyembro ng New People's Army o NPA ang namatay sa isa pang inkuwentro sa Negros Occidental. Naganap ang inkuwentro noong Mayo 4 sa Barangay Masaling sa Bayan ng Kawayan sa Southern Negros. Ito ang pangalawang inkwentro na naganap sa probinsya matapos ang madugong inkwentro sa bayan ng Tuboso sa Northern Negros Occidental na nagresulta sa pagkasawi ng 19 na mga di umano miyembro ng NPA. Noong Mayo 4, hindi kaagad kinumpirma ng mga tropa ng militar na may namatay sa Masaling encounter, pero ibinunyag ng Philippine Army na may nakitang mga patak ng dugo sa encounter site. Nagpalabas naman ng mensahe ang NPA na walang napas lang sa kanilang hanay sa naganap na inkwentro noong Mayo 4. Sinabi rin ni Lieutenant Colonel Dennis Martinez, commanding officer ng 47th Infantry Battalion, na may nakumpiska ng mga magazines sa encounter site na pagmamay-ari ng mga NPA. Pinabulaanan din ni Martinez ang pahayag ng NPA na may namatay na mga sundalo sa naturang inkwentro. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
3: At mga ka-K5 sa detalye na ating balita abroad, pinag-aaralan ngayon ng Iran ang panibagong proposal ng US upang tapusin ang digmaan sa gitnang silangan habang lumalakas ang kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga ulat ng shipping industry, sinabi ng Maritime Intelligence Firm na Lloyd's List na sarado na ang naturang strait matapos magpatupad ng mas mahigpit na clearance system ang Iran para sa mga barkong daraan sa kabila ng tensyon. Pahagyang bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kung saan ang Brent crude at West Texas Intermediate ay parehong bumaba sa ilalim ng $100,000 kada bariles sa bunsod ng pag-asa na magkakaroon pa rin ng peace talks sa rehiyon.
20: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
3: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique at Kalibo, ang tabayanan ng pagbabalik ni ka-K5 Reynard Barcelona Pustol at ka-K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: 11 Mbps! 11 Mbps!
19: Balik kita sa atong pagpangalagad mga ka-K5 ang oras! Last 12:19 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500, the superior antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, maginom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan nato ng mga komplikasyon sa baratian sa aton lawas, bangod may diabetes kita. Mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Kag para mahamo kang atong katulugon kung gabi, malikawan nato ng insomnia, mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500, the superior anti-oxidant.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: 11 Mbps!
3: Balik kita sa ato nga pagpangalagad na mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Check na dugay-dugay report ni ka-K5 Karen Badilla. Sining natabo nga bon anay didra sa distrito sang Arevalo. Ano to manog deliver sang tubi na bunan sang barangay Kagawad. San ba ya sa aton sining pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Mayo nga pon lang sa aton sining mga live viewers via on air kag online. Sa mga nagabukas ang ilang mga radyo dira sa 88.7 MHz sa Lilisuan sang inyong mga radyo. Mayong hapon gid no. Salamat gid ha. Kasi sunod madakpa naman kamo. Mayo nga pon

0: ka tanaw pa sa ato, no? Kay Ma'am Nini San Prisya, dira sa Singapore. Ma'am Nini, musta to sa Pututan? Happy fiesta sa taga Pututan, kag sa Banwasan sa Pututan, kag San Miguel, Iloilo. Kay Sir Jesse James Garbillas. Nga gata mainit nga udto, ilo lang kuno kay Selfa Garbillas sa Batsuyan. Ay kuno udyo, Key 5 Paul. Ara na si Key 5 Karen. Nga lang pa, no? Subong nga matino, no? Ngini ka porsyon, nga dolong sa inyo sa DTX 500. The Superior Antioxidant. Palikawan na to na makamatay ng mga baratian kung naka DTX 500 kita adlaw-adlaw. Bangod kay ang DTX 500, amo ini may pinakamataas nga 1.3 million orac units sang mga antioxidant. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 kita adlaw-adlaw. Balikawan mo ang sarcoma, ang isa kat mga tumalagsahon nga sa isang cancer. Apang ini ang isa sa mga pinakabudlaybol ngon ilabi nang gid kunyara sa late stage. Duwa ka klase ng sarcoma, may soft tissue sarcoma, ka may bone sarcoma. 60% sa sarcoma, nagatubo sa kamot, o kunti 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o sa liyong. Mga factors nga gataas ang risiko nga magtubang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawi nga pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders, ang pagsakit o paghubag sa tiyan kamot balikawang likod dyan, hindi magiyong adjoint, tinaling ang pagkabali sa tulaan, bisan wala sa rason. Ikalawan ang sarcoma, likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, mag DTX 500, kag may tisikad adlaw, kay puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 na gunapong ka ng pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potensi sang flavonoids kag polyphenols. Alin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang MITC naman, isa ka-alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon immune system mediator na nagapakusog sang immune system capability sa good patio ng mga guba ng mga cellular sa lawas. Ginagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kang mangin cancerous. Ini na mag-gulat niya magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Manginom kita sa DTX 500 yung MITC adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Check na ma-report ni Kaki 5 Karen Badilla. Nagikan sa aton sini nga patrol McDonald's sa stabbing incident sa distrito sang Arevalo.
1: K5 News FM Kampyon Report.
0: K5 Karen.
1: K5 News FM Kampyon Report.
0: Standby ha, kay kuwaon na to ng report ni K5 Karen Badilla. Nagikan sa aton sini nga patrol sa subong mga tinion sa mga balita, no? Kag subong ni paano ni mapahayag ni kay ambalya sa taga ICPO ang transaksyon sang illegal drugs dira nagalin sa BGMP District Jail sa Barangay Ungka Pabiya, Ungka Haro. Barangay Ungka Haro. Dira sa may kilid blasang kwan kilid blasang Christ the King Memorial Park. Kung yarad ang BGMP District Jail. Tiyo, ang mga intel report, ang mga nagkaladakpan sa polis naton, si DEO, video call pa sa nadakpan ng downline, sa nadakpan ng napiso na sa BGMP. Pero kung pamagutod mong taga BGMP, why kuno? Taray, bidensya, o, tingnan ang nagkatabo na. Ang mga drugista nga may mga cellphone. Inila cellphone ordinaryo sa video call pa. Grabe man nagkatabo, no? Pero naunta na report ni K5 Karen.
1: K5 News FM Kampyon Report.
2: K5 John Porsigido nga mag-file sang kaso ang pamilya sang biktima nga si John Robert Saino. John Robert Saino, 28 anyos, batok ni sa suspect nga si Kagawad Melvin Acebuque sang Barangay Santo Ocon Santa Felomina Arevalo matapos ni sang Kagawad ginbuno patay si Saino nga isa ka delivery boy sang tubig. K5 John, kung madumduman sa na-mention ta, ginbuno patay ni Acebuque si Saino matapos ni sila nga duha nagbaisay kahapon sang hapon. K5 John, kasunod sang pagpasibangot ni Acebuque sa kay Saino nga ginkawat ni Saino ang kwarta sang una sa iyang alindingan. Kay kung mahibaluan, K5 John, ang ining si Saino

0: No, dati ini siya nga kolektor sa lending lending business ni Kagawad Asibuke. So ginapasibangda niya ni ang victim nga ginkuha niya ang kwarta pag wala ginrimit kay Five Jan tubtob subong. Tis sa interview naton sa partner or sa live-in partner sang victim nga si Cheryl Abangan, Cheryl Abangan, ginpahayag si ni K5 dyan nga kapin siyam ni Katuig nga nagtrabaho bilang kolektor si Sino sa kay ano sa kay Kagawad as si Buke K5 dyan sa iyang nga lending business K5 dyan no, pero una pa lang suno sa kay Abangan nga daw hindi ni Mayo mang tratar bala si Asibuke tubtob nga naglala kay ginpasibangdan ni Kagawad ini base sa allegation sa side sang victim sang pamilya sang victim K5 dyan. So no, sa kay Abangan, ginpasibangdan ni siya ni Kagawad Asibuke nga gintiklod ni Abangan ang iya bata nga babayi kung sa diin do nakaangkon inisang injury ang bata nga babayi ni Asibuke K5 dyan. Gaginan asta nga naglabot ni sa barangay ang reklamo kaginapapangayo sang pasensya ni Asibuke ang ining magpartner. Pero kag dito nagumpisa kay Five Jan ang do hindi mayo nagid nga treatment sa ila, pero sa among tong time nagatrabaho pa si Sino sa iya bilang kolektor. Pero asta nga sang ulihi nga do nagdecide na ni si Sino do ang sa iya nga pagbanta sa pagbanta ni Cheryl 2023 nagresign ni ang iya nga bana. Nag-silo dere sa isa ka water refilling station kag nangin delivery boy. Then kahapon, amuto kay Five dyan, nag-cross liwat ang ilang banas kag nagbaisay ni ang duha kay bangod nga ginasukot or ginapasibangdan ni Asibuke, si Sino, nga ginkawat ang kwarta niya sa iyang alendingan kag wala naging balik kay Five dyan. Una naton nga pamatian si Cheryl Abangan, ang live-in partner sang ni sang delivery boy nga si sino ni si John Robert Sino.
1: Dali lang. Okay pa sa kabot. Ara na, keep five ball.
2: Okay, amo ni ma'am, no? So una, ang partner ko na within 9 years na sa nag-ubra sa kay ano na, no? Kay Kagawad na, kay Melvin Asibuke na, ma'am.
3: Oo, Melvin Asibuke.
2: Nang sa 9 years siya na, ano, si partner ko na, ma'am, loyal, yun nakatama siya sa trabaho. Halosan, nag-ano na, di sa mag-out sa ma'am, 6 or 6:30 galakat na siya.
3: Oo.
2: And then, ma-ano na siya, mapuli na siya sa aga, then balik naman sa ugto, sa alas 2 ng hapon. Then, malabot na, sang tig-alas 10 na sa aga puli, kaya ma-overtime pa na siya.
3: Oo.
2: Kasi hindi man na-worth it ang sweldo nga ginahatag na ni Melvin sa iya. Pero syempre, kaya ang partner ko, ma'am, loyal man bala, okay man bala sa boss niya nga pwede man siya bala namon ma-ngayuan ka, wakis abulig.
3: Mm-mm.
2: Pero wala kaming na-expect nga muna gali ibalik kaya bala sa kay partner ko. Kasi sang time na, ma'am, may araan na nga daw something nga nag-argue-argue bala, ma'am, nga ginanhan niya ko sa una, ginmatu-matuan niya ko sa una man nga istorya, nga ginpabaranggaya ako, ma'am, sa May Santo Domingo.
3: Oo.
2: Then, gin-accuse si ako nga gintiklod ko noong iya nga bata, nga wala siya proof.
3: Oo.
2: Nga gintiklod ko na bata. Yeah, then, ginpagwa yung may injury ko noong bata. Then, may bandage na din.
3: Oo.
2: And then, samtang nga nag-ariglo kami na sa barangay sa una, ginaano yan ang mga akuon ko kung sala ko. Nga kinanglan ko, ginga mga yoko, sorry, para sa sala ko nga ginubra na.
3: Mm-mm.
2: Pero, ano, wala ko, hindi ko yung mam nag-ako yan. Kasi pre, wala ko na yung ginubra mo. Wala ko na yung ano yung asiling yung ubrahon ang muna. And then, ang partner ko na, sige man dyan po, naubra sa iya. Nan. Pagka ano na mam, doon mga nagsugod, doon nga napatay si papa niya. Mm-hmm. Sige pa na nga nag-ano si papa niya sa ano na ng may mga banta
3: papa, partner mo?
2: Papa sang partner okay. Ko may mga banta-banta na nasa sa akon man
3: si kagay
2: pa oo
3: okay.
2: Kagay partner man na akon nga sa pabunggo ya kuno ako pa amon eh something may mga ano nga papatay mga something amon na ma'am.
3: Oo.
2: And then sang ulihi na nga ano na mga nakahalina da sa kay Kagawad Melvin tungod man lang to sang basta something may ginawayan sila sa motor to the, mm-hmm. Do na ano bala ang motor ha. nakuha. Mm-hmm. Do something, ano kayo sa about sa lisensya na. Then, ginhaboyan na si partner ko sang yabi, ma'am, sa tunga, sang dalan, nga na yung pakakawian niya, something, amo na. Mm-hmm. And then, amo tong halinan, ma'am, naghalinan ang partner ko, siya kibira ko, ganta mo.
3: Oo.
2: Pag, ano na, ma'am, ang partner ko na nagsahilo, bala, nangita, ubra.
3: Mm-hmm.
2: Kay, pasalamat ko na gani, ma'am, mo. Nga naghalinda siya sa work nga na kay Melvin at si Booking nga na. Kay syempre ano ma'am nang naglinong pangabuhi namon bay.
3: Oo.
2: Kay siya gina ang ano namon nga nagaway-away kami mo.
3: Tama
2: nga, oo. Mm-hmm. Kay hindi sa gusto bay mag-day-off ang partner ko.
3: Mm-hmm.
2: May mga time na isa ang partner ko may issue nang about sa mga babae na balaan ko. Something mga muna bala
3: sa partner mo.
2: Oo, sa partner ko nga something muna. Pag ano na ang okay na to mo, kay naghalina si partner ko. Mm-hmm. Ubaga, dapat, wala na kami balatani. Wala na to. Yaka, syempre, pass is pass na to. Mm-hmm. Wala na to. Nakariglo na kami sa may barangay. Yung natawag mo, kay nangayo na ko tanan bulig sa mga ano ko man kilala ko. And then, sang ano na, ma'am, nang okay na, amon, nga ano, mama, gahimakas kami, ha? Paano na, amon, mataguyod mga bata na, amon.
3: Mm-hmm.
2: Like, ang may bata ko, 8 katuig. And then, anom na siya, mga katuig, ang isa ko na. Then, nag-ano ko, ma'am, nang nakita ko sa ano sa messenger nga nagkusinog na chat bala ni partner ko ha.
3: Mm-mm.
2: nga pamangkot nga ginapa survey sa ko no ni Melvin as si Booking nga nga ginapa survey sa ko no nga siling nga ano nang kung ano bala ko no ang matabo sa iya si Melvin ang balikan nga amo na. And then ara ko ma'am sa ano
1: nga
0: K5 jan
1: patay gid ni ang kwanen ang kolektor.
0: Yes, patay gid kay 5 jan.
1: Okay, si kagawad niya, Melvin niya, ano status siya?
0: At large.
1: At large siya. Barangay kagawad siya sa anong ganing barangay?
0: Santa Filomena man kay 5 jan.
1: Sa dira man sa Santa Filomena na tabo ni?
0: Yes, yes.
1: Dira na yun sa may plaza, bla sa Ngaribalo, bla?
0: Hmm, correct.
1: O, di na yun natabo na sa may plaza man?
0: Medyo layo-layo kay 5 jan ang area.
1: Hmm.
0: Pero ang iyan nga way pa Plaza Arevalo.
1: Oo. Oh. So patay gid na sa noon tabo gabi.
0: Kahapon sang hapon kay 5 jan.
1: Okay. So at large subong si kagawad.
0: Correct.
1: Barangay kagawad ni sa Barangay Santa Filomena man.
0: Yes, yes, kay 5 jan.
1: Okay. Tining si biktima na ya amo ning tawo ya man isang una.
0: Yes, tinawo yung mga nasa una. Oh. Then may ang inang kagawad, may upod na siya nga isa kalalaki, sanggin buno niya ni si Saino. Oh. Kung hindi ako magsala ang apelyedo niya ni K5 dyan, oh, nakuha ta si Branyas. Pag buno ni isang ni kagawad sa kay Saino, ining si Branyas, siya ni gauyat sa lawas sang victim.
1: Ah, ginapugong yagli.
0: Yes, kag ginabuno ni Saino, ni Asibuke.
1: Oo, ni kagawad.
0: Yes, yes.
1: Tapos buno, at yung dua, ang isa to nga nagapugong to sa kay Saino ni, Palagyuman?
0: Yes, K5 dyan.
1: Okay. So, at large, ha?
0: Yes, correct, K5 dyan.
1: Di ka ba'y pamanakpanan ni siya kag manabat ni, ano gid ang sala ni Saino siya?
0: Amo to ang iya nga pasibangod ni kagawad at si Buke sa iya, nga ginkawat ni Saino ang iya nga kwarta kag wala na ginrimit kay tisa landing ni siya kay 5 dyan eh. Amo ning ginahambalan niya kung mabatian to sa CCTV bilang ilang nga ba isay, nga ginasinggitan niya, ngambal niya ang ginatagan mo na trabaho pero ginkawatan ka pa. Kag ginasinggitan niya nga kawatan ka, kawatan mga something dira kay 5 dyan.
1: Okay, salamat ka na K5 Karen.
0: Ang ilang balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Eloy. O tapat mo
1: sa o ginsan lang ang extra ni K5 Karen Badilla. Ako na lang may extra K5 Karen na. Ini ang inyo alagad K5 Karen Badilla. Kaya gindaw ginsan lang kasi. Imo sini ka signal nga hindi stable lang signal naton sa mga telcos no. Telcos sabi kay Juan ni man serbisyo niyo mga public utilities pa kamo ay kamumuhya. Standby ha, mabalik kita dugay-dugay. Pagkatapos gilamang sini.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Sir Sist o Kuntumor kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Saka sales rep. So, una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
5: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Mataas bala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
4: Ikaw bala ang may diabetes.
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo.
7: Kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
4: Asal rika.
7: Epic.
4: DTX 500.
7: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
4: Ang D3.
7: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
7: Yung may D3.
1: Sa mga taga Quinto Distrito. Mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: 11 Mbps!
12: Balik kita sa aton yung pagpakalagad mga kaki-5, ang ina nga porsyon nga nadulong sa inyo sa Clinica D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialista. Para malikawan naton ang trangkaso, hilan at sipon kag ubo. Pag-inom kita sa Clinica D3 Bio adlaw-adlaw. Para magapabilin nga healthy kita. Ay ang D3 Bio bangon sa iya sini nga extra virgin chocolate oil nga ginpamanan sa vitamin D3. Pinapataya sini ang mga bad bacteria, fungi, parasites, ka mga viruses sa aton sining lawas. Meaning, kung naka D3 Bio ka, healthy ka. Naka-star ka bala sa balaon, ka matubig nga lugar, nga paborito balayan sa lamok. Taas blangin mo ilanat, ka may kaupod yung sakit sa ulo, pagsuka ka pala nakit sa kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pulang rasis nga nagatubo sa imo guya kagdugan. Ini tanan ang sintoma kon patimaan nga base may dengue ka. Gani mag-inom ikaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood supplement nga ginimo gikan sa extra virgin chocolate oil nga ginpamanan sang vitamin D3. Maayo nga anti-natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin chocolate oil aparte sa ditribayong kinahimo sa lawas ng monoglycerides. Isa na daw ang ginatawag ng monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa ditribayo ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinaka-kusog ng natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa ditribayo pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sa vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins na nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadenggi ka. Hiloan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kamidala sang denggi virus. Maglimpyo kita permi kag para nga wala sang higko sa aton sini palibot sa aton balay. Kag subong man, limpyohan ginaton ang aton palibot sini para ini sa aton nga... Para ma-maintain nato ng kwamla healthy nga party sa lawas na magditribayo tadlo-adlaw ha. Pagparisan mo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C para malikawan nato ng balatian. Malikawan nato ang mga paglain sa aton pamatsyagan. Ditribayo kag Mighty C lang permi para sigurado kita nga healthy. Ay nagapabaskog ini sa aton immune system, nagapabaskog sa aton resistensya sang lawas kontra sa mga balatian. Ang ditribayo kag Mighty C mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kag kon mga pikita DTX coffee mix sa healthy coffee. Amo ni nga kape ni Dr. Ramil Oy nga kumakahigop ka sini makasingit ka nga namit kag saburo so nga kape. DTX coffee mix sa healthy coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kung gusto mo naman creamy kag healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa olifera. Moringa olifera kon malunggay. That's why nga healthy siya. Kag subong man, creamy siya kami skim milk kag my creamer. Prebio coffee. Maligo kita subong nga panahon kay taga ilinit. Kami gini mga kapaligo, kita mga 3 times a day, no? Maligo ka aga, pagka-udto, pagka-antes si magtulog, bau nami, tulog mo ko ng kapaligo ka. Kaprisko, pamatyagan mo kung ginagamit mo magpaligo. Ang Klinika DTX sa Beauty Soap. Kaya mo ning habon, na nagapaprisko sa aton pamatyagan, nagapahamot, yung nagapaputi sa aton siningalawas. Klinika DTX sa Beauty Soap, kag para ma-maintain na to ng freshness. Agatapos na itong paligo, mag-roll on kita sa aton ilok sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, mga kaki-five. Kinanglan nga maayogid ang aton sininga baho. Baho ta, kinanglan hamot eh. Madula, baho sa lawas ta. Pinagi sa paggamit naton sa Klinika Deo Fresh. Nagapaputi kag nagapahamot sa aton sining ilok kag fresh na fresh. Pag-Klinika Deo Fresh. E kung di naton malikawan nga magkaon sa mga manamit yung pagkaon bangon sa mga piyesta, birthday. No, magkuan kita para matunaw ang mga ginakaon ta. Kag ang mga healthy nga party sa aton sining mga ginakaon nagakadto sa aton sining party sa lawas. Mag-Klinikas Probiotics kita adlaw-adlaw. Kaya ang Klinikas Probiotics, amo ini nagapa-active sa ato sininga digestive system. Ginatunaw niya sa maayong aton mga ginakaon. Pag ang mga healthy nga party sa mga ginakaon ta ginadistribute sa nanoy tuhay naton nga party sa lawas. Te amo ina nga healthy kita. Kung matunaw sa maayong aton sini mga ginakaon. No, tunaw kaunta ko ni Mayo. Malikawan naton ang LBM, malikawan naton ang bloated nga tiyan o kung sakit siya tiyan. Kaya muna nagapasakit tiyan ta, muna ang nagapa-LBM sa aton kung di matunaw sa maayong aton mga ginakaon. Klinikas Probiotics ha, para sa masulhay kag regular nga pagpamuhin. Klinikas Probiotics. Kung ay nagid si Manoy, mga amigo ni Paul Diadan yan, umaning dungan na kami nigwa sa kalibutan. Siya ako ya patayuya, ako ya patayuya, siya huya huya. Di para nga hindi mahuya ang imo kapid, ang imo junior, mag-extend food supplement kadlaw-adlaw. Kaya kung naka-extend ka, isan sabitan mo sa isang kabalde nga tubi, isan sabitan mo sa basa nga tuwalya bag tapos mo paligo. Kung naka-extend ka, ang maayo pagkid sa extend food supplement kay may ingredient ini nga maka kag club waska nga nagatag sang extra nga energy, extra nga adrenaline, extra nga kabaskog, extra nga katindog sang lawas. Kay iban tumba na ikaw tindog gapon. Extend food supplement. Mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available ini nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok idulong sa inyong mga puluyan. O kung magkanto ko mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy diri sa Sudad sa Iloilo, aras sa Ilopi Street, kilid sa Robinson Saro, Iloilo City. Sa Miagaw, ara dira sa Orbi Street, malapit sa public market sa Miagaw, Iloilo. Sa Kalinog, ara dira sa Cosmart Building. O sa Miagaw gali, may libre nga consultation kay check-up ha, kada Domingo. Sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Sa Kalinog, ara dira sa Cosmart Building, Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation dira kag check-up kada Martes kag Biyernes. Sa Pasig City, ara dira namtang sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up dira kada Webes. Last 9:30 sa aga, tub-tub last 3:30 sa hapon. Kag bantayan ang pagbukas ang bago nga branch sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dito sa Banwa San Sara, Iloilo. Magabukas ini sa Mayo 18, ha? Mayo 18, Lunes ining adlaw, last 10 ang sa aga dito sa may RGM sa building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. May grand opening discount, exciting previews, kagbaramo pa nga mga sorpresa. Ay, kita sa Mayo 18, mga kaklinika, kag mga kakifay. Sa grand opening sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Sara Branch. May mga previous kag mga discounts no sa imo pagbakal sa mga produkto ni Dr. Amil Oy katulad sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio kag Klinika DTX Coffee Mix. May discount sa, may discount. Maramo nga mga previous ka mga discount sa inyo mga pagbakal sa mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Why na kita time diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Balikay kita ay naman kita liwat sa Lunes. Sa ngalan sang Damian Anoy, man of K5 News FM Iloilo sa Master Control. Opo naton si Kaki 5 Paul Dihada. Ang inyo Kaki 5, Jan Sapyo. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kakalingawan si Iloilo. Number one kita, K5 News FM.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5
13: K5 News FM, Dumaguete City, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 94.5. K5 News FM, Calibo, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 89.1. K5 News FM, Pasig City, 103.9. K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
21: Nestor, ang sinaing.
22: Luto na.
21: Ang labahan.
22: Nakasampay na.
21: Ang uniform ko.
22: Naplanta na.
23: Ganito ako.
24: Tigasi.
23: Tigalapa.
24: Tigasay.
23: Tigaplansa.
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
23: Sa gabi.
24: Ako ang bossing.
23: Dahil kasangga ko.
24: Ang extend.
23: Supplement for men.
24: Cortez.
23: Tapos ka ng maligo.
25: Yes, darling. Come to mama.
24: Extend food supplement for men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend food supplement for men.
24: Mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Ikaw pala
23: ang may diabetes.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang may powerful compounds
23: nga nagapanupo
24: kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
24: DTX 500
23: sa rikas
24: epektibo.
23: DTX 500.
24: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
13: Yung may Visio.
24: Ang Visio.
13: Yung may D3.
24: Mabakas mga butika.
13: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
13: Yung may Visio.
24: Ang Visio.
13: Yung may D3.
24: Mabakas mga butika. D3 Bio with Visio.
27: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
13: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
13: Yung may Visio.
24: Ang Visio.
13: Yung may D3.
24: Mabakas mga butika.
13: D3 Bio.
28: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gid try namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
13: Yung may Visio.
24: Ang Visio.
13: Yung may D3.
24: Mabakas mga butika.
13: My family history ba na kamo
0: ang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
0: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound.
0: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar.
0: TDX 500!
2: Garantisado!
0: Epektibo!
2: Aramis!
0: TDX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagkapangihi!
0: Masami ginauhaw!
2: Masi may diabetes ka na!
0: Mag-TDX 500 na!
2: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound.
2: Ganagapanubos
0: ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
0: Garantisado!
2: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.

0: masaya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ng aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.
3: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag dilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops Adwadlaw. D3Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka pala nag-aumdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
3: MyTC. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
13: K5 News FM. Sarado ilo. Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, onsa na sang hapon.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Gay na ginahuptan, mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan. Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan.
18: Dear Maninay Mani, hindi ko git mabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
17: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
19: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
17: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

Welcome on sa aton nga mga Facebook Live viewers. So we are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira nagka-like and follow, please i-like and follow ninyo ang K5 News FM Iloilo 88.7. And syempre, hindi nyo man pagkalimtan ha, i-follow ang K5 Sara, kag syempre, ang K5 Quinto Distrito para mangin una kag updated kamo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang probinsya. Maayong hapon gid sa atong nga mga kumari abroad nakatutok subong. Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Maayong hapon man sa kay Ma'am Azun Pineda. Good afternoon man Ma'am Annalie Bahade. Ma'am Mimi na Pating Branya. O si Ma'am Nene, nag-bulubakasyon ho ah. Mayang hapon, Ma'am Nene, siyang presya. Kag sa iban pa natin ha, nga mga kumare abroad. Kamusta dira? Kamusta ang panahon? Diri sa may banwas ang Sara, mainit ang tiyempo natin. Kaina, nagaguom-guom, pero subong ti. Ah, grabe naman ang kainiton. Kung wala ka man sa importante nga kadtuan, relax, relax ka lang dahil sa imo nga panimalay, ha? Para nga hindi kita masakitan dira sang ulo o kung matapikan man sang balatian. Mag-dinner na lang sa inyo tag sa kapanimalay. And syempre, magpamati diri sa aton.

Juan Mamaricel Baluro Casiple. Ma'am Nadalan Shautong, good afternoon. Maayong hapon man kay Sir Danny Labrador. Sir Jefferson Agudines, maayong hapon. Ma'am Erlina Talar Magolas, good afternoon. Maninay, pag-greet lang sa banak ko. Si Noel Golas, ready na magpamati sa imong drama. Maayong hapon man sa kay Sir Harry Falsis, kay Ma'am Hannah, kag kay Kendra Falsis, Ma'am Ana Maria Andog, na nagpamatigid subong, dira sa may barangay Zerudo. Ma'am Lenny Bayoneta Abunyawan, maayong hapon gid sa mga Abunyawan family, dira sa may Latawan, nagatutok gid sila sa aton. Watching live sa Telecom Compound, Barangay Quintin Salas Haro, Sanday Ma'am Erlina Talar Magolas. Sir RV Chris Caceres, good afternoon. Mayang hapon man kay Ma'am Ramia Panes, watching live from Taguig. Sir Roniel Pugao, maayong hapon. Shout out lang ko no kay Lejing Uport, kag kay Marco Palomar Fernandez, nakatutok gid sa ato. Sige, sa may mga greetings ha, pwede pa kamo kapadala dili sa aton ah. I-text nyo lang sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or comment sa aton Facebook Live, K5, News FM Iloilo 88.7. Maninay, great ko lang migo ko sa may Pasiwan Central School, si Mukmuk, si Reggie, si Chris, si Larry, kag si Rene Boy. Ngapon sa mga taga Pasig City. Ma'am Glory Blanco Sedo Nagalio, dira sa may Miag-aw, kamusta kamo? Sa mga taga Banua sa Miag-aw, bala gusto nyo magpangape? Siyempre, kita yung mga Pinoy coffee lovers, kid kita. Ato na iya pamahaw kung hapon niya, kape na iya kang ipare sa kung ano man dira. Magpangape kamo ha sa Bonds and Glory Store, dira sa may Banua sa Miag-aw. Sa Miag-aw Public Market, naga-timpla dira day Ma'am Glory asang DTX Coffee Mix. Available dira ang aton nga mga produkto sa Bonds and Glory Store. Mayon nga po man kanay Ma'am Evelyn Libuon. Ay, sa mga taga-Banwas ang Sara, gusto nyo man magpangape, available man da sa Libuon Store ang aton nga mga produkto. And syempre soon, napit na lang ha, Mayo Dia si Ocho, kilit anay kita diri sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal sa Chokstogo nga building ah. Ang opening sa nga Klinika Sara Branch, 10 a.m. Madamo nga discount, freebies, kag syempre mga sorpresa ang ginpreparar naton para sa inyo. Sa mga kaiping kabanuhanan, pwede gid kamo magkadtuman diri on May 18, alas 10 sang aga. Ma'am Azun Pineda, good morning. Patamyo lang kuno sa tanan-tanan ho ah. Sige. Thank you gid, Mommy Azun. Laban-laban naga relax-relax sa dara siya ho ah. Bago lang tapos igma, Ma'am Azun. Oy, relax-relax, Danay, ha? Timpla ka mo DTX Coffee Mix, ha? Para nga may ara ka mo dira sa pampatunaw sang inyong ginkaon, subong nga udto. Maninay, patamyaw lang, happy-happy birthday kay May Joy Napole sang Sitio Apong, Barangay Kabladan, Sibalob Antique. Iya birthday sang May 6. Oy, belated happy-happy birthday, Ma'am May Joy. Kag sa tanan nga nag-celebrate sang ila kaadlawan, happy-happy birthday sa inyo.

0: celebrate man sa ila special nga okasyon, anniversary, month, sorry, o kung ano pa, pwede ka mo makapag-greet diri sa aton. I-text lang 0962-478-8730. Manila, please greet sa akong tiyo. Happy, happy 75th birthday. Ito inyong Eugenio Velasco, sang inagdangan Norte, Zaragoza. Happy birthday just for you. Manila, ipatamyo lang sa pamilya Espinosa, kagsatanan nga mga taga langi. Ning langi man. Maring hapon man sa mga taga Sitio Apong, Barangay Kabladan. Ang napuli kag 14 family. Tama katunog ang programa mo dito, Maninay. Bow, thank you, Gin. Maninay, bon tulugan na si Joseph kahulat sang drama, ho. Si Ma'am Azun ko no, nag-diet-diet. Duha ka itlog, kag D3 bio with warm water. Bow, kampiyon, Mami Azun. Healthy diet, ha. Hi nga po man sa kay Ma'am Gretchen Canindo, sang Ardimel, Sara Iloilo. Maninay, good PM, kapikita DTX Coffee Mix from Buboy Furniture. Thank you again, Sir Buboy, kag Halyara Family. Inanay kita sa May 18, dira sa my RGM's building. Maninay, pag-greet lang ako si Tio Aswe de Vera, Sara Iloilo, maayong hapon lang sa tanan, from Nonoy Moises. Watching live, General Moises. Thank you, Happy birthday. At na mga kumare ko, Shania Rose Antiojo, good afternoon. Maglani Bayoneta Abunyawan, thank you so much. Sige, plastar na kamo ha. Manamay ng istorya at asubo nga hapon ah. Ululupod kita nga pamatian ang kasaysayan sang aton letter sender nga si Lovey. Si Lovey, dalaga kag akid siya sa iyang stepfather. Malaw ay nga batasan ang iya ginapakita, pero palangga siya katama sang iya nga stepfather. Apang malayo gid gihapon ang iya nga balatyagon. Pero doon nagbalik ang karma kay Lovey, bangod nakanobyo siya sang may mga dalaga naman nga anak. Kag ang iya pagtratara sa iya stepfather, amo man ang pagtratara sa mga bata sang iya nga nobyo sa iya. Ay, ano ba lang mangin ending sang istorya ni Lovey? Ma-realize niya ba lang ati kung ano ang mga butang nga hindi mo gusto buhaton sa imo? Hindi mo gid ini paghimuon para hindi magbalik sa imo. Ano ba lang leksyon nga aton matun-an sa istorya ni Lovey? Aton ululupod nga saksihan, pamatian ang iyang kasaysayan kag aton siya hatagan sang advice. Ang istorya ni Lovey, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangga ka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: anak. Ari galio para sa ibo. Kag nagluto ako sa adobo.
1: Ano ni?
0: Regalo ko sa imo ah. Hindi ba na birthday mo subong?
1: Nagpagamo ka pa.
0: Anak, kabalo ko magustuhan mo ganyan ha. Buksi.
1: Hindi ko kinahanglan ini. Basta kung itumboy mo pa ni sa akon.
0: Be, Lovie.
1: Salamat ha.
0: Oh, Lovie?
2: Ano nga ginatagan ka ni Papa mo sa regalo, bro?
1: Ma? Ano ka man? Patay na si Papa. Kag-isa pa, kasarang ko yung magbakal sang gamit ko.
2: Lovie, ba mo ha? Naasubong akin ka pa balagi hapon kay Papa mo? Kay Nani? Anong kinabuhat niya sa imo, ha? Palangga ka ni Nani!
0: Aga. Pabayin lang si Lovie. Basi kung kapoy lang siya. Anak, sorry gid ha?
1: Ang bot sa inyo da! Kamuda kaon sa ginahanda niyo sa akon? Kay kung tilawan ko na, parat managihapon!
0: Oh.
2: Lovie!

0: Day, nano ka na naman? Tagi na ka pa eh, may nagkakinusamuan. Dapat gani happy ka subong kay T-Bert, di mo eh.
1: Bad trip man ko, Daya.
0: Ay, ang buta.
1: Aga pa ko ginbuisit sa stepfather ko.
0: Na naman? Ay, Diyos ko. Abi mo bala, Day? Pabuot lang ginasakay tito, nani.
1: Buot man kon hindi, Day. Hindi ko siya mabaton bilang bago nga bana ni Mama.
0: Ay, ang buta.
1: Isa pa lang ganing katuig sa ito napatay si Papa. Siya na, Day, nang ginbulos ni Mama. Gani akig ko sa iya, Day. Day.
0: Mm. Ano naman?
1: Ang maayo pa. Malagaw ta karon sa paborito ta nga palamahawan, ha? Treat ko, ah. Birthday ko ba?
0: Ate, sige, Daya. Gora!

0: My God!
1: Day!
0: Ano niyang ginserve nila sa akong nga manok man? Hilaw man niyo!
1: Ay!
0: Yuck! Kadugo-dugo pa oh!
2: Ay, day! Ay, tawga ang crew ha! Kag paisli!
0: Dali ikid lang bala! Ako na lang makadto dito ah! Dari ka lang, Day ah!
2: Sige, Day ah! Ikaw ang balad to!
0: Excuse me! Migo! Ano niyang ginserve niyo sa akong man? Hilaw man eh! Ano ko aswang?
3: Sorry gid mama. Pwede tagin na islan, ma'am.
0: Dapat lang! Ay, naano man ka mo yaman? Regular customer na ko di. Abit tawag ang manager niyo?
3: Ma'am.
4: Excuse me. Ma'am?
0: Ba? Sino ka?
4: Richard. Ako ang bagong store manager. Anong maalagad ta, ma'am?
0: Ba? Ha? Wala to sa ko. Kagwapo sa iya. Wala. Ito nagbagong mudo ko sa makita ko siya pa. Oh my God! Super gwapo!

0: Ay, anak, maing gabi. Ay, dala ding bagbunak. Ay, ano, gutom ka? Ay, dali ka sa kusina. Ginlutuan ta naman ka sang paborito mo nga sutanghon. Abi mo bala, nak? Gindamo ko ginsubak ang atay.
1: Kanaan nyo na, ah. Busog ko.
0: Ah, beh.
2: Lovi, ginpangabudlayan ato ni papa mo.
1: Busog ko, ma. Kanaan nyo gani? Kanaan nyo na lang, na. Salamat, gid.
2: Wala kagit sa batasan nga bata ka, no? Wala ka man kagit padako nga amusin, ha? Nga agin na tratar mo sang amusin na si papa mo. Pamilya ta na siya.
1: Ma, paano kung mangin pamilya si nani? Ha? Paano? Lain niya ang papa ko, ma. Lain. Period.

ka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
5: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sakay ka, Gidia!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
7: DTX 500!
8: Ulang sa pagkaonsang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
7: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
8: Masami ka bala nag-aumtas, kapoy sa trabaho,
6: kag-stress adlaw-adlaw,
8: ini ang kabagdanan, sang matasing kapagtigulan, kalaman ang abiyan.
7: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigot malimta. DTX 500 E3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might be CEO. I'm VCO. You might D3.
8: Mga butika.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika, Spore Biotics!
2: Balik ka mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
5: Your official news and music station.
7: Ladies and gentlemen,
5: 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM. Sarang ilo-ilo.

0: ni sa kawan ang kainit ko sa balaya. Ay, wala akong sayagin sugo nga magluto-luto siya. Kasarang man, kuya.
1: Excuse me, ma'am.
0: Sir Richard?
1: Kaina ko pa ikaw nga ginatanaw eh. Nagkakaon ka pero nagkinusamod lang. Ang matuod, kaina ko pa nga ginabantayan ang pagsulod mo diri. Nagasigi gani ako pamangkot sa crew eh. Kung ano ang uras ka di nga nagasulod. Kaya ti, ang hambal nila, regular customer ka na kuno diri.
0: Yes. By the way, kaunta?
1: Sige, thank you. Anyway, sa din kali ang work mo? Pwede ba lang makag-get to know each other? Kung wala na kita sa obra?

0: Abi mo, daw sa hindi ako makapati nga, sa kagwapa mo ngayon na, wala ka pa sa nobyo?
1: Gwapa, Kidya. Hindi pwede nga ginahulat ko lang si Mr. Wright ko.
0: Kung sa bagay?
1: Ikaw. Siguro, hindi na ako mamangkot pa. Halata naman nga may asawa ka na.
0: Yes. Matuod ka nga, may asawa na ako matuod. Kag may duwa ka, kabataan.
1: Siling ko gid eh. Richard, mag-o na ta ha. Hindi ako gusto nga basi bala ako pa ang halinan sa pag-away nyo karon ni Mrs. mo.
0: Paano abi kami mag-away kay patay na siya.
1: Oh, ano?
0: Oo. 2 years nang paglikat. Palangga ko siya. Pero wala na siya eh. Pag siguro, open pa man ako ah. Kag hindi pa uli ang tanan. Agod nga, maging malibayon, di bala? Abi mo, Lavi. I like you.
1: Oh.
0: Palanggata ka. Kunihambal mo sa akon nga, hindi ka tungod may mga bata na ako. Okay lang. At least, nahambal ko na nga dahan sa imo. Nga palangga ko ikaw.
1: Richard?

0: Labi, hindi ka magpakulba, ha? Mga mabuot ang mga kabataan ko.
1: Kahibalo ako, Richard. Makita ko man sa imo, eh.
0: Mga anak, ari na kami. Sadin ka mo.
2: Pa?
0: Mga anak.
3: Pa?
0: Si tita niyo, Labi. Nobya ko.
3: Nobya mo pa? So meaning, siyang ibulos mo kay mama?
0: Anak, wala ko ginislan si mama niyo. Kundi siya ang gimpadala liwat sang mahal nga Diyos. Agud nga palanggaw na ko.
2: I don't like her, pa. Hindi kami siya. Kag please, pa. Bago lang wala napatay si mama. Respeto man, babe, please.
3: I agree with manang, pa. Hindi kami siya. Gold digger.
0: Mga anak! Mga anak! Dali lang, kid! Love you, babe. Pasensya na lang mga anak ko, ha? Siguro nakibot lang sila. Siguro, hindi nila mabaton. Hindi ka magkabalaka kay mabuti na sila.
1: Okay lang, Richard. Naintindihan ko.

0: Dennis. Very salty! Tagtiga pang manok!
1: Kagrabe ka, Willie. Wala ka dyan makaperdi sa luto ni Mamang Adubo, hindi ba nang?
0: Sinabi mo pa?
2: Mga anak, ginpangabudlayan ina ni tita nyo, Lavi. Sige lang, magkaon ka mo.
0: Wala kami labot siya pa. Kagsapagid. Nga, dari mo siya din pakaon. Dari mo pagid siya ginpatulog. Tapos, sa kwarto niyo pa ni Mama, kamo nagtulog na duwa?
2: Ashley, ang ba-ba mo, ha? Wala ka na respeto sa ako na.
3: Richard, gusto na. Babayi sila.
0: Wow!
1: Wow! So sweet ba?
0: Sweet gani.
1: Ikaw na kaon sa inluto mo. Nang, let's go. Sagwa tayo makaon.
0: Okay.
1: Sampo ulit na makaon ang...
0: Okay, ha? Pa, sorry, ha? Kabisang anuhon mo. Pug at ginang dugo namon siya.
2: Oh.
0: Excuse me.
2: Lavi?
3: Richard, hindi ko na kaya. Mas maayo pa nga. Unta-tunda na lang ang relasyon na nga doon.
2: No. Lavi, mga trials lang lagi ni Saturn eh. Kukuan. Wala mo pa makuha ang simpatiya sang tuwa ko kabata. Naintindihan ko man ang ginapatsyag nila. Pero batuan naton ini. Batuan naton.
3: Ginihipo ko na ang tanan para palanggaon ko nila. Pero walang kiti. Richard, mahalin na lang ako sa balay niyo, ha?
2: Lavi?
3: Hindi ako gusto nga ako pahalin ng sanggamon niyo nga mag-amay. Hindi ko gusto, Richard.
2: Oh.

Gintakigbato gid ni Richard ang amon pagpalanggaanay, pero wala naman sila nagasinapakay sa mga bata niya. Masakit katama tungod nagbalik sa akon ang ginpakita ko nga pamatasan sa akon stepfather. Nangayo gid ako sang patawad sa nahimo ko sa iya, tungod na agyan ko man kung daw ano kasakit nga hindi ka mabaton sang isa ka pamilya. Ginpatawad ako sang stepfather ko kag nalipay gid si mama. Sa bahin naman namo ni Richard, nagaupod kami subong, pero kulang gihapon, tungod nagapamalabag gid ang mga bata niya sa relasyon namo ni duha. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga nagatagsang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Lovie.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato ni sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KT5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may BCO. BCO, yung may D3.
2: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
3: Kas pa dala. Tapos may pabutangan mo lang. Kas pa.
2: A masking disease na.
3: Mga kuko nga, hindi maayong
2: patuloy lang.
4: Nail fungi.
2: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.

0: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
4: Gaw, mag-joy ride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
6: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
4: Sakay ka, kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver, extend, lover.
7: Extend Supplement for Men.
6: DTX 500!
7: Ulang sa pagkaunsang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
6: Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghunta sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
7: Pasami kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho,
5: kag-stress adlaw-adlaw,
7: ini ang kabagdanan, sang matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan.
6: Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimtan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio, ang D3 Bio
7: yung may Visio.
6: Ang Visio
7: yung may D3.
6: Mga butka.
10: D3

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabuti ka.
1: DTX.

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balati. Iyan kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika. Kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga langaw! Ari, nakapaborito nato niya, Ila! Ila! Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!

Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:12 na sang hapon. Ang ining oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa inyo sang Kalwan, sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, isa ini ka antiviral, kag antibacterial specialist. Sa may nagabalik-balik, dirabala nga ubo, nahilana, tatrangkaso, nasipon. Mag-inom kita ha sang Klinika D3 Bio.

Ang Klinika D3 Bio may ara ini sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabulig sa aton para nga dasig kita mag-ayo kung may ara kita sa mga balatian dira. Manggaranon ini sa lauric acid nga nagabuligid sa aton para nga maprotektahan ang aton nga mga selula batok sa nagalain-lain nga mga balatian. Inom kita Klinika D3 Bio, the superfood supplement adlaw-adlaw. And syempre, hindi man kita magkalipat ha, mag-inom kita Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para nga magbaskog ang aton immune system. Nagapangita ka baladira sa simple nga paagi para mapabilin nga healthy ang imo nga lawas. Mag-inom ha Mighty C alkaline nga vitamin C. Ginapabaskog sini ang aton nga immune system. Nagabulig ini para maprotektahan ang aton nga lawas batok sa mga balatian kag impeksyon. Anti-aging man ini. Nagabulig ini sa pagpanamis ang aton na mahamis nga kutis kag younger looking skin paagi sa pagpromote sang collagen production. And syempre, may antioxidant powers man ini nga nagabulig sa aton para ma-neutralize ang mga free radicals nga pwede makapalain sa aton nga mga selula. Tandaan, pwede kita makakuha sang vitamin C sa mga prutas kaangay na lamang sang orange, strawberry, kaga mga bayabas dira. Ukon, pwede man nga mag-inom lamang kita sang Mighty C. Kaya ang vitamin C nga ila mahatag, mahatag man sang Mighty C. Gani, ano pang imo ginahulat? Mag-testing na sang Mighty C. Kaya ginahatagan ang aton lawas sang dugang proteksyon kag energy. And syempre, hindi makita magkalipat, tumara kita Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant ini. May ara ini sang Ampalaya leaves with disregard sugarcane extract. Ang aton lawas, may ara sang approximately 37.2 trillion cells. Kag sa kada 7 tub-tub na pulo katuig, ini ang ginaislan. Ang red blood cells ang nagalawig lamang sang 4 kabulan. Ang skin cells ang nagalabot sa 2 to 3 kasimana. Kag ang sperm cells naman ang nagalawig sang 3 kadlaw. Ang neutrophil sang immune system nato na nagalawig naman sang 2 kadlaw. Ang tambok sa aton lawas ang ginabugusan naman sang fat cells kag ini ang nagalawig sang 8 ka tuig. 15.9 years ang mga cells sang tinai kag ang heart muscle cells naman ang nagalawig tub-tub 40 ka tuig samtang ang mga selula sang aton nga lens sang aton mata kag sang aton nga brain cells ang permanente kag wala na ginaislan. Gani dapat halungan ta ang selula sang aton nga lawas ilabi na ang brain cells kag ang lens sang mata naton bangod for lifetime na ang ila nga pagtinir. Kakulang sa antioxidant ang rason kun nga nagaka-damage ang selula bangod sang oxidative stress. Gani nagaburo ang pananaw sang tawo kag magtungtong ang edad sa 40 bangod among ini kadugay ang lens sang mata. Mag-inom kita ha DTX 500 bangod kinahanglan naton ang ligan ng aton selula nga magtinir hasta sa iya prescribed time. Tandaan, cellular damage causes tissue and organ malfunctions. Dira nagasugod ang balatian. Gani mag-inom kita DTX 500, ang aton ultimate cell guardian. Initanan, mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa Sangsara, soon available na ini sa aton nga product center, Klinika Sara Branch, located sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. Dira sa may Chokes to Go nga building. Kilit anay kita on May 18, alas 10 sang aga, mga ihado kag ihada. And syempre, still available man ini sa aton apat ka mga product centers. May ara kita sang Klinika Haro Branch, dira sa kilid sang Rob Haro. May Klinika Miagao Branch kita, located dira sa may Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR AgriVenture. Aton nga Kalinog Branch sa Costmart Kalinog. And ang aton nga Pasig City Branch, located dira sa may bahin sang Salvation Street,
Corner A, Panes Street sa siyudad Sangpasi. Gani, ano pang inyo ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sa klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na ton, alas 2:18 na sang hapon. Sa mga may advice para kay Lovey, pwede ka mo makatawag diri sa aton sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Shout out sa family Espoles sa may barangay Batuan, San Junisio, Iloilo. Watching from Kuwait, Ma'am Nene Espoles. Ahay, sa darayon mo nga pakigbagay sa mga manak mo, mahumok inang baratsyago nila ah. Importante, maayo ang imo nga tinutuyo sa ilangan tatay. Pangamuyo lang sender. From Ma'am Bings, PSJ. Sir Jerry Delorico, maayong hapon. Shout out lang ko noa sa may barangay Anuring, sa Sityo Takines, nagapamatigid sila subong, sa kilid sang talamnan, nagapahangin-hangin, kay pertigid ka inin. Baka ka na, may iba katauhay lang. Happy listening ha sa mga taga-barangay Anuring, Sara Iloilo. Sa may mga advice, pwede kin kitawag 0962-478-8730.

oras na to, alas 2:20 na. Mayong hapon sa kay Ma'am Nenishan Presha. Shout out lang ko no, kay Edimar Presha, Rachel Poras with kid, baw nagahulat. Ah, hilay-hilay sulod sa Siangge, bagulang abot halin sa fiestahan sa Putotan. Happy fiesta Putotan. Grabe gid ka init maninay. Karon sa gabi, malagaw kami plaza, kaupod ang mga apo. Damo na mga apo. Amo gid na Ma'am Nene. Ah, sa jaga ni kong damo apo no. Enjoy your vacation ha, Ma'am Nene. Kag sa mga taga Putotan dira, happy happy fiesta. Sa taga Barangay Moto, San Junisio Iloilo, happy happy fiesta man. Mayong hapon lang sa Balogo family, nagapamatigid sila. Shout out lang ko no kay Ethan na Prince Presha nga nagapamati man sa ato.

0: gid sa aton kung anong aton nga ginabuhat, agud tuduan kita kung paano mangin mas maayo nga tawo. So dapat servileksyon ini hindi lamang kay Lovey kundi sa iban pa dira nga may kasubong man sini nga istorya medyo matulutig ang ilaman nga balatyagon abi sa isig nila dira o kun sa ilaman nga mga himata. May ara pa kita sang tion para magbag-o. Hindi pa ulihi ang tanan. Sang color, no? Pero actually nakahatagid sa nga kasanagan man kag pagbukas ang panghuna-huna ang kasaysayan ni Lovey, especially sa mga nagapamati sa aton sa Subo nga hapon. Kabay nakuhaan ta inisang pagtulunan ang iyang istorya nga aton gid madala sa aton man nga pagpangabuhi. Hey Ma'am Lovey, thank you so much sa pag-share sa imong kasaysayan diri sa aton. Mabaton kag mabaton kag ginasa ulihi sang imo nga mga manang. Padayon lang sa pagbuhat sang maayo. Ipakita lang ang maayo mo man nga tinutuyo sa ilang nga amay. Magunungay ka mo nga duha kay ti bisan pabing nga nagapamalabag or malain ang ginapakita sang iyang nga mga bata sa imo. Imo alang kung ano ang nagakadapat. Kaga kung sobra-sobra naman, maybe that's the time nga istoryohon mo ang ilang amay regarding dira. Pero kung wala man lang sila nagapasilabot gid sa imo, mabayin na lang. Hatagi lang sila sang tion nga mabaton ang tanan-tanan. Kay ti naagyan mo naman ina sang ikaw nang iisa man ka stepdaughter. Binit sa imo Ma'am Lovey and thank you so much gid sa pagpadala sang imo nga kasaysayan diri sa atin. At kita magbuya aton gigina greet sang happy happy birthday si Mick Mick de la Cruz kag si Jamer Kunuhuan. Ari kay tita Gemma kag sa iya apo nga nagahampang sila ni RR kag sa iya nga bana nga nagapamati gid subo nga hapon. Thank you so much. Sige, huwag na kita sa tiyempo, mga ihado kang ihada. Kit-anay naman kita sa Lunes para sa panibagong edisyon sang Secret Memories. Narigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number one na kita. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampiyon!

0: 101.7 K5 News FM.
1: Your favorite soft rock hits from yesterday and today. Keep it here on your favorite radio station.
0: 88.7
2: Ethereum Bio.
3: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mga buti ka.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatindo sa imo atay.
7: Mas tagtindo ang atay,
8: happy kanunay,
7: DTX 500.
8: Masaligan,
7: epektibo,
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo,
8: DTX 500.
7: Masamig ka bala ang gina-allergy,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masalika.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Pamasaka butika.
7: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong natamin. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
5: mabakal mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, my listener ya ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
14: Kadragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
14: Galaong magputi,
13: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extend
17: Supplement for Men!
18: Gortez!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to Mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
16: May Maca at Lavawaska
18: na nagpapataas ng energy at stamina
16: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino na dugo.
18: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
16: ang DTX 500
18: ang may mataas ng antioxidant.
16: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay.
18: Happy kanunay.
16: DTX 500
18: masaligan.
16: Epektibo.
18: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500
16: ikaw pala
18: ang may diabetes.
16: DTX 500
18: ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
18: nga nagapanupo
16: kaga kontrolar
18: sa imo blood sugar.
16: DTX 500
18: masalika
16: epektibo.
18: DTX 500
5: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
18: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
18: Mabagat sa mga butika.
5: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
18: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
18: Mabagat sa mga butika.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
6: Dali na sa trip na pasadya. Ang biyahe nga wala abiriya.
22: Sa lugar ng puso baba.
6: Kung trip mo ang kalingawan kagkantahan, dali na sa K5 Road Trip. K5 Road Trip. Kaupod si Kuya Andoy. K5 Road Trip sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Ang kampyon nga istasyon.
23: K5 Road Trip.
24: K5 Road Trip.
25: 88.7 K5 News FM. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Kabay pang good gid man ang inyong mga afternoon. Hindi pareho sang kilala ko nga nainitan lang gamay nagluya na ang lawas. Panilong landa ga. Budlay na nga daan, kahat na nga daan si mo mainitan ka pa batok ka na nakaron. Pero sa mga pareho namon nga nagtadag sa initan, nagpabulat-bulat gamay mayong hapon gid. Especially ang mga nagapanrabaho nga ara sa dalom sang sikat sang adlaw. Mayong hapon sa inyo, pulpanilong kung may tsansa. Pangalo, pamayong. Hindi ka lang mag-raincoat, kaya laban-laban, mapuog naman ba si init pagit. Welcome sa K5 Road Trip, kaupod si Kuya Andoy. And ako po ang kuya ninyong nagre-remind. Nagpapaalala sa inyo nga dapat adlaw-adlaw kita na kamay tisiha. May mga nagapamahog na naman nga daan nga mga viruses. Hindi ko gusto mamahog diha, hindi niya pagpamahog ang akon kay siguro naman natuto na kita sa natabo sa pandemic sa una ka kay hindi na maguro magiano gid. Hindi naman guro maglalagid pero tibisan may virus man o wala nga pasulod sa Pilipinas kay lapit na lang may sa Singapore na to nga cases. Ang mga unay tanayang nga kagaw diri sa aton pungsod ari naman din nga daan. So dapat pag-on yang daan immune system mo. Mighty C, Mighty C, Mighty C. Amo lang na dapat nyo tandaan. Mighty C, Mighty C, Mighty C. Ha? Hindi pagkalimtan ha? And speaking of viruses, parisis ang D3 Bio kay Amunisa ang antiviral and antibacterial specialist. May aras ang vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil nga paborito namo ni K5 Lawrence. D3 Bio paborito namo. Nalai naman ninyo yan. Kay siyempre kapamatay niya kagaw amo na gani amon di gamay nga katol-katol lang sang tutunlan na usap namon diyon D3 Bio. D3 Bio. Hindi ya nga imnon mo lang diretso tulon ha ginausap niya namo. Te, ang sabor yan na kung usapo mo daw lana malang actually coconut oil gani mo. Te, namit man. Kutob sa maagyan niya nga kagaw, patay. Ka-good for the heart pa. Ha? Hindi pagkalimtan. Mighty C kag D3 Bio available sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Dari sa Haro, ara lang sa may ano, E. Lopez Street. Sa tupad lang sang St. Robert sa ulunahan sang Robaro. Na Karong magharon-haron, kadto ka mo to, bakal ka mo dayon, ha? Balik na dugay-dugaya. Ito po ang K5 Road Trip sa Kampyong Estasyon, 88.7 K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: D3

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: today, magid ako sa akon body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
0: Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.

0: sa health ni nga tay.
1: GTX 500.
0: Ang GTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatindo sa imo atay.
0: Basta tindo nga tay.
1: Happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: GTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: GTX 500
0: ikaw ba na
1: ang may diabetes?
0: GTX 500
1: ang GTX 500
0: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
0: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: GTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: GTX 500
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio,
1: ang D3
0: yung may BCO,
1: ang BCO
0: yung may D3.
1: D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio,
0: ang D3
1: yung may VCO.
0: Ang VCO
1: yung may D3.
0: D3 Bio,
1: mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso.
6: K5 Road Trip.
7: K5 Road Trip.
8: Point 7 K5 News FM. Ano maning nakita ko sa Facebook bago lang ah. Pizza out soap lang gan. Iswil Dora ni istoryahan yo. Ay, nako. Sa mga kapwa ko middle class, mayong hapon sa inyo. Ka-weird no, middle class. May ano pa gina eh. Actually, dapat gani gina-divide pa gina ang middle class sa lower middle class kag upper middle class mo. Galing te, sige lang ha. Gets nyo naman guro ko nung buhat ko si Lingon, pero te, why man tayo sa ginapabati-bati? Ah, nakita ko lang diyo. Ang isip sa inadlaw, antes magswildo naman liwa. Hindi ka mo magamuna. Hindi nyo pagpanong duma kung saan umaabot ang swildo. Nakaka-stress yan. Ay, for example, oh, swildo na mo de 15 katapusan. Oh. Hindi nyo man ama fast forward ang chimpo kung panong dumun mo ang swildo. Diba, why mo ko gahambal nga hindi ko kinanglan kwarta? Ang punto, tananta kinanglan kwarta. Galing kung panumdumon mo ang isang bagay, nga balaan mo kung saan maabot, hindi mo man mapilit nga mag-abot na sa mas timprano unless kung magbali ka. O, tiyang guwasin ang utang mong Japon. Na-stress ka lang sa panumdum. Ako personally, why ko na naging balaan ko kung saan maabot swildo eh. Siyempre, why man niya gaka-delay swildo, de? Salamat sa efforts sa ngamon ng mga kaofdanan. Pero tood man, yung ipanumdumon mo lang panumdumon, mas stress ka. Ipanumdum na lang sa iban nga mas mapuslan mo pariho. Halimbawa, sa pag-inom adlaw-adlaw sa DTX 500. Mapuslan mo na. Hindi mo pagkalimtan. Ang swildo, ya pag oras ng swildo, gaabot na unless kung akumpanya nyo, agakadelay swildo, te, eh, lain naman ang istorya. Pero kung nang panumdumon mo lang, dapat hindi mo malipatan everyday ang DTX 500 para ang blood pressure kag blood sugar mo makontrol mo. Para ang atay mo healthy, mga organs mo healthy. O araya, may binipisyo. Kung may ginabatyag ka, may alibyo. May binipisyo kaya para si mo. Everyday, DTX 500, ha? Pitso pa lang gani, bro. Kadugay sang swildo as in. Ang madugay mag-abot nga swildo, nami na iya. Sa tuod lang, bala nyo kung anong malain. Ang malain, ang dasig mo ubos nga swildo. Pizza 15, swildo, pagka-17, la na. Amo na yung mas mabudlay. Ah, amo na yung mas nakaka-stress sa tuod-tuod lang. Sige na lang, eh, relax, relax. Hindi ko lang pag-ihambal nga lang niya, kaway sa kabalo nga siya natumod ko. Eh. Ano ko na yung mga Facebook friends ko? Kilala yung mga miso personal. Ah. Ginaisip yun. 7 days to go before swildo. Huwag ganun. Mas stress ka lang na. Ha? Relax ah. Kung may ubra, iubra lang. Kung wala, tinganga eh. Pero namin na kung ganganga ka, sige, higop mo sa DTX Coffee Mix. At least mabuligan pa ang digestion mo para mas dami ang pagtunaw sa kinaon mo. Especially kung mahilig sa mga mantikaon. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ha? Ang healthy nga kape nga manamit. Hindi daw nilaga nga dahon yung sabor. sa mga gapano buos ng timbang, sa mga permilang bloated, constipated, DTX Coffee Mix. Ganun lang kasimple yon. Ngita at rason nga makayuhom-yuhom o weekend naman. Marami, tsimpo, walking-walking ka mo daupod sa mga pinalangga mo. Ito kalawa ay maguro ma-walking-walking ka upod sa kontra mo, no? Panghangaw-hangaw, mga bagay lang libre lang tapos makabulig pa sa ikayong lawas mo kati walking is exercise. Basta hindi lang ka mag-walking amo ni oras kaya masakit ang init. Walking ka mo mga lasites gabi na. Dira-dira lang sa area nga matutaway. Hindi lang sa higadalan. Gida kay budlay na ba si subnet kasang slakyan. Ganun lang. Ngita rason nga makayuhom-yuhom. May mag-agid ang agwapa karon tulok ka lang agyuhom-yuhom. Why man ay malain? Tulok agyuhom malang. Hindi lang pagsitsite. Hindi lang pagpanihuli. O, tulok lang kagyuhom. Okay. Di ba, Ma'am Joanne? Okay man lang kung tulok kagyuhom, no? Tulok kagyuhom. Ay, na yung problema. Lain man lang kung ang panulok mo, halin ulo, asa dapa-dapa and back. Paano mo daw malang na? Smile, smile. Ha? Nagbabalik tayo sa Lunes. Relax, relax sa mananay si kuya nyo, ha? Edo, hining na gidulo ko eh. Na-stress man, na-stress. Keep it locked here sa inyong kampiyon na istasyon. Ito po ang 88.7 K5 News FM.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3Bio! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas,
4: mga buti ka!
3: D3Bio!
5: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3Bio!
4: Ang D3!
3: Nga may VCO!
4: Ang VCO!
3: Nga may D3!
4: Para sa matino nga dugo!
3: DTX 500!
4: Para sa healthy nga tayo!
3: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
3: Ang may mataas nga antioxidant!
4: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay!
4: Mas tatino ang atay!
3: Happy kanunay!
4: DTX 500!
3: Masaligan!
4: Epektibo!
3: DTX 500!
4: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
3: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo!
4: Nga sa mas Sami,
3: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalainay ng allergy.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabutika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
3: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
4: Mamasaga butika.
3: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C.
4: Mabaka
3: sa mga butika. I Care Gold. Ang superior eye formula. I Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein. Vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata. Ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants. Nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold. Ang superior I formula para sa epektibo nga kombinasyon mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics kadalhay ang pag-ariya.
11: Sas4Biotics ang best friend sa mga kababaihan. Sas4Biotics dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sas4Biotics ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sas4Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggod,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang mapanit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Dalaong magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasing!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
16: ang DTX 500
15: ang may mataas ka antioxidant
16: nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay,
15: happy kanunay.
16: DTX 500
15: masaligan,
16: epektibo.
15: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500
16: ikaw pala
15: ang may diabetes.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
16: kagga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: DTX 500
15: masaligan,
16: epektibo.
15: DTX 500
16: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio,
15: ang D3 Bio
16: yung may BCO,
15: ang BCO
16: yung may D3
15: mga butika.
16: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio,
15: ang D3 Bio
16: yung may BCO,
15: ang BCO
16: yung may D3
15: mga butika.
16: D3 Bio with BCO.
19: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio,
15: ang D3 Bio
16: yung may BCO,
15: ang BCO
16: yung may D3
15: mga butika.
16: D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio,
15: ang D3 Bio
16: yung may BCO,
15: ang BCO
16: yung may D3
15: mga butika.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
21: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
22: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanikulan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.
23: Rehas!
22: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pitalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga pahin sa atong drama sa kaginan. Ngayon gid makuhaan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: hustisya para sa anak ko.

0: salamay sang ex mo? Di kamusta? Nagwapa manggid siya? Kay ala na siya sa lungon?
1: Traitor ka! Di ka! Traitor ka!
2: Patiyot ka ba siya? Patiyot ka ba siya?

0: wala na kita sa mali mo, Gino.
1: Randy.
0: Kita na lang mismo ang mag-surrender sa mga kaugalingon ta sa pulis. Hindi maglindong ang paminsarong ko. Kung magpulo-panago kita, matunong ta na lang ang salata. Kagatubangon ng ang konsekwensya sini.
1: Oh, shit! Shit! Shit! Shit! Get! Shit! Get! Randil, mapriso kita sini. Mapriso kita. Oh, shit! Get! Shit! Get! Magupagin ang kabuhita sini. Magupagin!
0: Nag-inulsulgid ako nga. Nagpagamit kita kay Nika. Traitor siya nga klase isang friend. Selfish kag traitora.
1: Hindi pwede na. Hindi pwede na. Kung makasuhan kita sa ginhimta, kinahanglan, makasuhan man si Nika. Hindi pwede nga kita lang, Randil. Hindi pwede nga kita lang.
0: Oo. Tama ka, Gino. Dapat siya ginauna nga mapreso, di. Kaysa man ang utok sang tanan. Kaysa man ang nag-post sang video. Ang akong account lang ang ginagamit niya.
1: Ano? Nga nakibalo siya sang password mo, ha? Tagsang email mo? Harandil?
0: Oo. Kabalo siya.
1: Ni mali.
0: Kay nagsalig manabi ko sa iya, kay suod gid kami. Makita mo man, kung daw ano nga, kaklose sa amon nga duwa.
1: Tawgan ko siya.
0: Gintawgan ko siya kay Hina. Pero, hindi ko na siya makontakt. Gin-uninstall na niyang ang account niya sa social media.
1: Ano? Kung magamusin na, si Chris ang tawgan ko eh. Bahala na ni. Bahala na, Randil.

0: Ngaari ka mo. Anong kinangalan ninyo, ha? Gino? Randil?
1: Oh.
2: Chris, ari kami agod na. Agod sugiran ka sang matuod.
0: Matuod nga, no? Hmm? Ano, ina?
1: Ako, kukuhan, Chris. Sorry, gid sa natabok, Jax.
0: Oh.
1: Kakukuhan, eh. Sinika. Sinika ang utok-utok sang video nga to. Ang utod mo. Ginsugo niya kami ni Gino nga. Gahubugon si Jax. Kagambot ah. Dawala na kami nakapangibalo kung paano naglabot sa threesome ang tanan. Hubog nabi kami. Pero ang ako lang man ta ni Roll. Ang woman lang yang magkuha sang video nga sa ilan ni Gino kag Jax. Samtang ginatsyorba niya si Gino. Pero nadala man ako sa kawiyang ko. Mabuto nga yung blaster ko ang cellphone. Ako na didiwan ng pagkwanay na amun nga tatlo. Pagkandasun nga hadlaw, kipasa ko kay Nikang edited version. Ngayon sura lang ni Jax ang kitaon nga ginaam niya si Gino.
2: Chris, inang tuot.
0: Hindi matuod, ina. Sinika? Kagamili mo niya, ina. Nga, ha?
2: Kaya hindi siya buto kay Jax. Para sa imo, Chris. Akig siya kay Jax.
0: Pero nga, ha? Nga! Wala sang sala si Jax sa iya. Nag-iikok siya super kakawiyan si Jax. Hindi ko hindi mabaton.

0: 3-Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3-Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3-Bio.
2: Ang D3-Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
0: D3-Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3-Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3-Bio.
0: D3-Bio.
2: Ang D3-Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: Epektibo.
5: Ara mismo.
4: DTX 500.
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi.
4: Masami ginauha.
5: Masi may diabetes ka na.
4: Mag-TDX 500 na.
5: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
5: Ganagapanubos
4: ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Garantisado.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX
0: Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka.
2: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics!
11: K5 News FM.
12: May balita na, may drama pa! Kampiyon!

0: Kun Ambo, ang utod mong nagpalaptas ang video sa anak ko.
1: Oo, tita. Ang problema lang kay naglaya siya sa balay. Wala ko mahibalan kundiin siya. Pero sa banta ko, aral siya sa mga friends niya. Ako hindi gani sa mga parente namon out of town. Kag sa natabog ay ni gupon ko ba nakabuhi niya? Manasay na lang ini tita.
0: Gusto ko siyang mapriso. Gusto ko siyang mapriso. Hustisya para sa anak ko! Hustisya para sa anak ko! Ang inasinggit ko! Hustisya para sa anak ko! Kabuhis ang bugto ko ng bata ang ikuha niya! Bugtong lang ang bata ko na dulapa! Manabat siya! Manabat siya sini! Ipapriso ko gud siya! Ipapriso ko gud siya!

0: Nay. Kabalun ako sang rason kung nga agul pilang nagpaamulya diri sa aton sa tabok si Nika.
1: Ha? Anong buot mo silingon, Chloe?
0: Nakita ko ang post ni Chris. Hari na yun. 2 minutes ago.
1: Ano nang ang post?
0: Anay ka, nay. Diin si Nika.
1: Ato sa banyo. Eh nga, ano na ako? Kasabad nga na siga. Sugiri ko.
0: Eh, Aryo, hambal ni Chris, hindi na magpanago ni Kanatividad. Ato ba nga ang krimen na ginhimo mo?
1: Ano?
0: Oo.
1: Ay, po Diyos ko. Ano nga krimen ang ginhimo ni Nikaw? Nakapatay siya? Nangawat? Ano? Abit siya si Chris na pakaisa mo. Kagsugiri siya nga ari diring uto niya sa aton. Dasiga! Dasiga, Chloe! Kay kung ano gidman, makuntak ako sang pulis kag ipanakop siya. Wow! Ilumulumulo na naabing mga pakaisa mo. Wala kisa nagagiya sa ila. Dasiga! Itik si Chris!
0: Oo, nay.
1: Ay, butyos ko.
0: Pero nay, surrender ta na lang na siya kung ano gidman, ah. Ikay kauluya na yung makita nga may mga pulis diya sa ato yung makadto. Ay, kasi kung ano pa na yung karoon nga istorya ang magwa na iya. Isurrender ta siya sa police station, nay. Diri sa aton banwa. Para likaw tayo sa istorya, nay.

0: Dito ba, Nay? Nasta, hindi ako pag-ipatakom sa mga polis. Tawaloy ka.
1: Mika, kung hindi ka gusto nga ipakuha po ikaw diri sa mga polis, upod ka sa amon. Kayo surrender ka namon sa mga otorya. Paisala ka! Hindi mo na day mapalagiwan hasta san uday. Sige na, Kimos. Kay malakat kita sa police headquarters.
0: Surrender na lang po ta.
1: Kinahanglan giday.
0: Kag mapagit

0: Abot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Food Superman for Man.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
4: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
6: Ako si Boy Fidel. Isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse sa nagsul good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
7: K5 News FM.
8: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Nagsurinder siniga sa mga kapulisan. Gid atubang niya ang mga akusasyon kontra sa iya. Suno sa Republic Act No. 995 or the Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Mahimo nga mapriso ang sino man nga mag-post nga wala sang pagpahanugot. Ginako niya nga siya ang nag-post ang binastos nga video nga wala sang consent sang natungdan. Kag mahimo pagid nga pasakaan siya sang kaso nga homicide, sinika. Bangod nagresulta gid sa kamatayon ni Jax ang pag-post niya sang video. Gani mga abyan, antes maghimo sang isa ka butang, paminsara gid anay kun bala ano ang mangin konsekwensya sina. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamong nga salamat yung wala untat nga pag-upod sa amon sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan. Sinigdrabang ay di lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, hustisya para sa anak ko. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Jax, Sister John Bironque, Chris Lord, Erjan Liva, Randil Kagpapa, Elmer Ubaldo, Mama Erna Dicina Amiga, Nika Angeline Buenafe, kaupod man si Kuya Kinit Oy, ginsulat kag si direksyon ni Renilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Protenya, kag ini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Bantayan sa hindi lang gidmadugay, El Castigador, El Castigador. Program ni K5 Enrico Zurita Jr. Las 4:30 tubtob las 6 ang gabi. Dili lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-GDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-GDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Yan ang panugos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Para mismo!
3: DTX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi!
3: Masami ginauha!
2: Si may diabetes ka na!
3: Mag-DTX 500 na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Yan ang panugos
3: ang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
3: Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre!
11: Libre!
10: Wow!
9: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap, magaspang

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
5: Kasi Karen, kadamo gitsang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
9: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
10: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4.27. Ining oras sa dulong si Sang, Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang kalipap, akali para everybody, every bubbly.
11: That time check was brought to you by Cali, Papa Cali, para everybody, every bubbly.
9: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

sa Kamarinayang kahapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Rigyaro manta lop na kita tubtob alasay subong kasidmon sa pagdulong sa pagbintal pa sa mga balita nagkakanabo di sa mga syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sining kapungsod Pilipinas. Kita na nagabi-abi sa aton sining mga kakifoyb dari sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka makabanwanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mga butan sang aton sa nga pagwaragwag,

0: sa mga nagtutok subong sila tag sa Kama Radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7 MHz. Ari kita sa FM band kag sa mga nagamonitor sa aton sering nga mga relay station. Sa may Banwa sa Leganes, Surad sang Pasi, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw. Sa may Short FM Dumangas. Kag sumandra sa may Quinto Distrito sa K5 News FM Sara. Kag sumuman, kita man ang gabi-abi kadang panamiyaw sa aton sining mga K5 sa Bilog, sininga Western Visayas. Sa Bilog, sininga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sining mga Ilonggo, nga mga OFW. Sa diba nga bahayin sang kalibutan, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Sagit ka ba oras sa inyo tanan? We hope nga yala ka mo sa maayo sa ninga kahimtangan. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Dari kita sa adlaw sa ninga Biyernes. Pizza 8 sa bulan sang Mayo. Ikaduwa ininga Biyernes sa limataran kama Biyernes sa ikalima nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo lagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupa Zurita Jr. Salamat, welcome sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Sa aton sa ligapag pangalagad, sa gyapon na mainit ang aton sa ringa temperatura, yaran ang galabot sa 40 degrees Celsius. Ang heat index, diri sa may syudad sang Iloilo, kagdira sa may Banwa sang Dumangas. Pero may ginapaabot kita nga Bagyo. Ika-check natin ang connection sa ato sa pag-asa na kay ginalauman nga makasulod ining Bagyo either buwas sa gabi o kon sa Domingo sang kagahon.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Ining tropical storm Hagupit. Now, ginalantaw nila kung magsulod rin sa aton sa nga area. Now, gabi, now, buwas, Sabado, kag, or kaagahon, sang Domingo. Abalibalo naton kung nabala mayari ni sang dako nga epekto sa kabilugan, diri sa ibayin sang Pungsod, Pilipinas, ang ining pagsulod sang Bagyo. Once sumulod ining Bagyo sa atos nga par, amon ni pagatawgon nga Bagyo Kaloy.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Ikatatlong bagyo nga nakasulod diri sa atos nga par sining nga tuig 2026 mga ka K5. Pero as una nga mga report kun wa isang mapagbag-o naa sa iya sang nga hulag, mahimo nga direksyon sini pasaka mo. Tag mahimo nga mga alihid no sa aton sini kadutaan sa kabilugan sini nga Pungsod Pilipinas mga kakaypay. Anong koneksyon naton partner sa aton sini kapag-asa para nga may baluan naton kung ano kang maging epekto sini sa kabilugan no kay bal naton perte ka init subong tapos kibot kit ka may bagyo nga magsulod. Pero ti di naman ni bag-o no kay tikon na may mga tinion nga kada bulan na may mga estimate kita kung average nga mga isa ka bagyo o kung wala no ilabagin sining bulan sang Mayo mga kakipay. Sa piyak nga linya makaupo naton Engineer Ferds Rubin. Engineer Rubin, mayong hapon.
2: Yes sir, mayong hapon kasi aton mga pagkalamati. Amo niya itong latest update para sa Subong na May 8, 2026. Easter list pa dahil yun nga nag-apekto sa ating tungtod. Sa pangatong ginamonitor na bagyo, yara, nasa 1,385 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Ang ini nga bagyo, wala sang direktang epekto sa ating mga bahin sa pungsod naton. Kaga posible magsulod sa ating power line by Sabado or tomorrow. Kasi so, din yung tawgo nato ni sa bagyong Kaloy. Pero sa ating analysis is nubuman siya sa mga mag-apekto niya dari sa ato sa Western Visayas sa posible nga maghina si sa low pressure area sa sulod ng mga inadlaw. Sa subong ng mga tinion, Western Visayas, generally fair weather, mainit mapaang panahon, labi na din sa udto o sa hapon, yung mga dilatang bulan-bulan sa mga parte ng rehon, dala sa ato ng mga hangin ng Eastern. Kasarangan ang hangin, halin sa amihan ng silangan, ang mga ibabaw, sa Western Visaya, sa liin kasarangan, at mga pagbalik sa kagatan. Ato nga temperatura, 28.33 degrees centigrado. Ato nga adlaw, mag-tunod, alas 6 ng hapon, pag mabutla kinibwas, alas 5.9 ang kagahon. Maximum heat index nga na-record sa buong adlaw, yara sa 43 degrees Celsius.
0: Okay.
2: Kagamuna kung latest for
0: update, Engineer Rubin. Okay. Engineer Rubin.
2: Yes, sir.
0: Sir, ining Bagyo ay din masulod na buwas sa gabi o kon Domingo sa kagahon?
2: Gabi, sir. Possible gabi.
0: So, gabi sa masulod, no? Once na makasulod ni sir, hindi pa na direkta nga makapikto sa aton. Pero hambal mo, mahimo ining nasambit siya nga Bagyo, mahimo nga magahina kag mangin isa na lang ka low pressure area?
2: Yes, sir. Possible kay sa ginan na taon na taon, possible na do halos tanan ni sa iyang ulan ni Saras Katigatan.
0: Okay, pero once nga palapit ni sa pungsod, sir, ano may epekto? Ini, labagay din sa may bayan sa Western Visayas. So, kung once nga maghina, ini ka mangin isa na ka low pressure area, tayo yun na lang ini nga matunaw, abi, Engineer Rubin?
2: Wala, sir. Wala sang direktang epekto sa atin.
0: I see. So, amo lang dapat atong pasalmatan. Pero amal natong kayo na naglabot sa 43 degrees Celsius ang heat index.
2: Yes, sir. Sa subong na adlaw. Kay nani, alas 3 ang hapon.
0: Sa din sa syudad, sir?
2: Yes, sir.
0: Okay. Sa ibang nga lugar, ibang din sa Dumangas, kaya doon ang monitor na ito, eh.
2: Dumangas, 44 degrees Celsius kay nang alas 2 ang hapon, sir.
0: Ba, so mas taas gali ang Dumangas, no? Ang syudad dya, subong lang din mga alas 3 kay na.
2: Yes, sir.
0: Sige. With this information, Jeffers Rubin sa pag-asa. Salamat kay Kagliwat. Mayong hapon.
2: Thank you, sir. Salamat. Mayong hapon sana.
0: God bless kay Jeff.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Tingala ko man nga daw hindi ka di magwa sa stasyon kay grabe kali kay naka paang naglabot sa 43 degrees Celsius. Ang heat index rin sa may surad siyang Iloilo kag sa Balnuasang Dumangas naglabot sa 44 degrees Celsius.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Why man sa dapat nga kakolbaan sa sinisambit sa nga nga bagyo? Ining nga glablabantan lang magasulod na buwas sa gabi. Kahit bangin isa sa kabagyo kaloy, pero arin sa buong sa kategori nga tropical storm. Pero mahimo nga magahina pag ini kag isan lang ka LPA o kon na low pressure area.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Alas 4:37 sa atos nga pagpangalagad. Timpla na kita kape. Ang ngilti nga kape, dapat imno na ton ang Detox Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kahit sumuman, pabas kugontang atos nga immune system. Siring at panyempo, dapat bawal ang magmasakit ha. Kahit tanan nga mga balaklon, pwerte na subong kamahal. Di mo hospital kapagin. Dapat nga pabakuro na ito ng immune system. Mag-inom kita sa The Power Trio. Ang Clinica Detox 500, the superior antioxidant. Kagsuman Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kagsumuman ang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Inita na madikalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kagatensyon sa mga taga-Quinto Distrito. Kahit sa maabot siya nga Mayo 18 na may grand opening ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Tira sa inyo siya nga Banwa, nao sa may Banwa Sang Sara. Bali, Sara branch ni, nao sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa Mayo 18, markahiyan niyo siya kalendar. Lunes in Adlaw, kagkalita na ikita, mga alas 10 ang agad sa RGM, a building, Barangay Apolohista. Sa may Banwa Sang Sara, malapit sa Sara Public Terminal. Kay damo nagahulat, no? May mga freebies kag may mga discount sa mga luyag, no? Nga magbakal sa mga produkto. Tingaliti ang ininya kay gayunan. Kay tumagsaw ni mga K5, baka save ka mo, no? Sa inyos nga pagbakal sa produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. So save the date, ha? Markay ang kalendaryo. Mayo 18, kalitanay kita mga K5 kag mga kaklinika.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Alas 4:39 sa atong sariga pagpangalagad. Ano ba lang mabintal pa sa mga balita ng atong sariga pag-istoryahan sa saring Biyernes edisyon sang programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: TGIF, thanks God it's Friday. Biyernes naman mga K5. Ang aton sining mga empleyado, na? Ah, tiyo naman makapauli ah. Sala sa tagsa ka mga lugar. Kon mga taga-probinsya, ikaw sa Iloilo, probinsya kang Capiz, Antique, Guimaras, Aklan, na makapauli ka ka mga pangamusta. Nakagtin siyempre sa mga estudyante subong nag-bakasyon na. Enjoy ang bakasyon. Ay isa na lang kabulan, na opening naman sa klase para sa school year 2026-2027.
1: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: Ang hulag sa presyo sang gato. Na may bad news, may good news. Ati, ambal sa kilala ko, kung papiliyon ka din unahon ta, bad news or good news. Unahon ta ko ng bad news para ang makapabiling ko sa aton panguna-una, amoy ang good news.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Ibala kung papiliyon ka mo, good news or bad news. Unahon nyo din, unahon niyang bad news. Para nga ang ulihi, amo ang good news. Now, ti sa mga motorista, ta, may bad news ka good news sa maabot sininga simana sa pagulag sang presyo sang gatong. Anong bad news diri? Ang bad news, may pagsaka sa presyo sang gatong sa mga nagagamit sang gasolina.
1: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: Kinabulbanta nila, sorosobra piso. No, ang igasaka sini. Pero ang estimate gani malin sa isang piso tob-tob 4 pesos ang igasaka sa presyo sang gasolina. Ang good news sa mga nagagamit sang diesel, mayara sang pagnubo.
1: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: Do estimate nila 6 kapiso tob-tob 8 kapiso. Pero sa isang sneak interview sa Undersecretary sang Department of Energy, mahimo nga ganubo sa presyo sang diesel, mga yara sa 9 pesos.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Samtang sa kerosene, mahimo magadubo sang 12 pesos, mga ka-K5. Kahit subong abing napanyempo, katiyara kita sa National Energy Crisis. Now, ara kita, no? Ang Department of Energy, amo ni siya nag-kwansubong, nag-monitor, kag nag-hakwan, nag-hambal, kung pila ang igadubo, kag igasaka sa presyo sang gatong. Naway na ni, no? Sang unaya, ginatugyan naton sa mga oil companies, ang pagpasaka, ang pagpanubo sang presyo sang gatong. Pero subong at tiyempo, amo nga ito sa Department of Energy. Amo tambas ang ligad ni DOE Secretary Sharon Garin nga ang gobyerno na subong ang maghambal sa mga oil companies kung pila ang ila sa igasaka at kung pila ang ila sa ni nga igapanubo.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Ti amo ni ang estimated nila 9 pesos igadubo sa presyo sang diesel o kung nagagamit sa krudo, kag 12 pesos sa kerosene, kag may pagsaka sa mga sobra, isa ka piso sabayin sang gasolina.
1: El Castigador.
0: Alas 4:43 sa atong sering pagpangalagat sa piyak nga bahin na saan na si Zaldico.
1: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: Sang una, ginapabugal nila kay sa Zika Republic na arrested. Arrest ining si Zaldico. Ang ginatudlo nila nga dako ang kilabtanan sa sining flood control project. At isubo na kapakatubang sa madamo sining kaso diri sa Pungsod, Pilipinas. Dibla sang una, dito to na report na arrest sa may Czech Republic. Nagpabugal sa gobyernong takag mismo sa katos ng Department of Justice na papadulong na lang sa Czech Republic na ang pagbalik nila rin sa may Pungsod, Pilipinas na madala nila ining si Zaldico. Pero pitik sintas sa pagbalik nila way nilandong ni Zaldico nga nadala mga kakivibe. Napamugan ito sa Department of Justice sa magbalik ng Pilipinas na hindi may mo nga empty-handed kami. Sus pitik sintas way gidman. Kamu na kong kaisa, before kita magpagbugal-bugal sa graduhon tanay. Ha? Pero sa diin na, si Zaldico, based sa monitoring, kag sa statement ni Department of the Interior and Local Government, John Vic Rimulya, ining fugitive, na? Nga si former lawmaker Zaldico, yara kuno subong sa isa sa ni, na kamalahalon nga lugar naga-star dito sa may Pungsod, France.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Nagatiner kuno sa pulo sinika kwarto 10 bedroom. Grabe no, ano ka dako ka pulo ka kwarto? No? Ang ibang gani pabugal na 5 ang kwarto sila sa balay. Babaw dalom tama nak dako. So ang kay Zaldico suno sa kay DILG Secretary John Vic Rimulya ara kuno ga tiner sa 10 bedroom nga balay dito no sa makabit niya tun alta sa syudad nga lugar sa may Champs Elysees sa may France no abi mo based diri sa statement ni DILG Secretary John Vic Rimulya damang halaw how kamo dumahambal ka nga bao grabe ba kay ang tiniran sa nga balay dito sa may France kag based rin sa report ginapalagiyahan man mismo ni Zaldico nagabalor sang 200 million pounds ang equivalent sini sa kwarta sang Pungsod Pilipinas nagalabot sa 14.18 billion pesos.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Just imagine, it's not 100,000, it's not million, no? But billion. Dako ni nga letter B, kagito pa ni sa masinaton, no? Nga area, nga mga malahalong, nga mga lugar. Kaya ang ining ginatiniran, kagina palagiyahan kuno, no? Kay tini statement niya ni DILG Secretary John Vic Rimulya, ang ining balay, nga ginatumod, no? Ang ining area, kung sa din, nagpalagiyah kung sang halos 14.18 billion pesos, si Zaldico, mga K5, malapit ni, no? Sa mga malahalons ni, nga mga balaligyaan, no? Dito sa may France, mga ka-K5.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Siling ni Rimulya, sinamay balay to siya sa Champs Elysees. No? Apulo ka kwarto, kagang isning balay ko no, malapit sa isa sa ni, no? Kabaligyaan, sosyalan nga, kwa ni, nga brand, no? Sang, ano ni, mga bag, no? Ang Christian Dior, if I pronounce corrected, no? Timalahalo na. Oh, dito sa may France, mga ka-K5. Can you just imagine, 200 million euros ang equivalent sa kwarta sa gobyerno sa may Pungso Pilipinas, 14.18 billion pesos. Just imagine, no? Sa dinis sa panguha sa kwarta, yaman.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Na kon matuod ini mga K5 at ibala mong iban na nga mga yara sa mga opisyal sa gobyerno ta ha siling mo daw so simple lang pro base ang ila sa nibla nga mga propriedad na sa iban sing lugar sa luwas ang pungsod nga wala dito ka monitor.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Hindi mabudlay nga makaangkon ka sa kaangay sa nga puluyan nga nagabalor sa 14.18 billion pesos, mga K5. Ah, kay Tito Flood Control Project, palang binilyon niyang ginaistoryahan mo.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Grabe, no? Amaling binilyon ang ginakwestiyon kag ginakawat sa gobyerno. Hayahay subong ilaseng pagpangabuhi sa sagwa. Pero ikaw ya ultimo ka lang, no? Ah, mang shoplift ka lang. Kasuhan kag ilupot sa prisuhan.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Amo na ka unfair ang ato sa kasuguan. Kung dalag ko ginakawat mo galabot sang binilyon, why kapag yapon mo priso? No, hayahay, pato ko matuod di man eh. No, just imagine, pulok a kwarto ang emotion nga balay, worth 14.18 billion pesos. Mapasana all ka na lang, mga ka-K5.
1: Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Alas 4.50 sa ato sa pagpangalagad, tipe lang malangning kwanman, sweldo sa mga kongresista at kanabulang. Mga halos sa or kada bulan mga 300,000 something. Pero makatipon ti mo sa halos 14.18 billion pesos, no? Nga balor kag didto pa sa makabid na ton na alta sosyedad nga lugar sa may pungsod France, no? Mga K5. E, siyempre ko na mo ning mabasahan mo, kamabaltaan mo. Galangot lang buhot mo.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Katauhay ka na pagpangabuhi na ikaw mismo isak milyon, no? Ah, baka-baka ka, doon iklabot isak milyon, no? Tapos ti tinguha ka na malabot ima kantidad. Sos Mariusef sa Dulaklas Kilbutan, doon yung malabot mo sa dingandong.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: So, isa lain ang ginbuot mo kung padalman mo gini. No, kada sweldo mo buwinan ka tax. No, kadtos gobyerno ta. Pagtapos sila sige pagpangabuhi, iba hayahay. No, tama ka kung saan mga rangya bla. No, extravagant nga pagpangabuhi. Kagito yan nakabakal sa mga kaangay sininga propriedad kundi nihalin sa bulsa kag kwarta sang mga ultimo kag makaluoy nga mga pumuluyong Pilipinhon.
1: Nga istasyon K5 News FM.
0: Alas 4.51 sa atong sa mga pagpangalagad, istoryahan tamani ang mga highest paid, no, nga mga cabinet secretary. Atin niya mga matag-as ang ilasing na sweldo, pero hindi taman tanan pag-aranghay. Ngati iban may mga kwan man, may mga ginimo man nga kamalamalahan. No, ining pila sirik ka mga tigliko. No, sa nga ton sining nga gobyerno. Kung kaysa mga amuning blang mga balita ta nga mga corruption, no, sa ato si gobyerno. Kung kaysa doon ki madula, no, nga sino ayang mga public officials nga wain nagapang-corrupt.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero siguro may mga public officials sa Gyapon matinlo man ang ilang sa konsensya. Nagatrabaho sila para sa serbisyo sa pumuliyong Pilipinhon. Huwag lang ginaisip, anay, ang ila sa niyang kung anong ila sa makawit sa kwarta sa gobyerno. Pero based sa report, no, ang pinakadako nga nabaton o kung pinakadako nga sweldo, no, kag allowances sa mga cabinet members sa nagligan nga 2025, ang nakabaton diri na nga may pinakamataas amo ang Tiglicom o kon secretary sang Department of Science and Technology DOST secretary Renato Solidom Jr.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ito ay mag question kay secretary Renato Solidom. Kailan sa una do ay maniya na dala ang iyang ngalan na sa mga kontrobersiya kag pila na yaka mga administrasyon. No, nga siya nagpangalagad diri mga ka-K5. Inigresundan ni Dole Secretary Benvenido Laguesma, no? May 5.97 million, no? Per year niya ang kaya Solidom niya 6.66 million mga ka-K5. Kagresundan, no, ni Secretary Rex Gatsalyan ang Tiglicom sa Department of Social Welfare and Development o kon DS WD. Kaga ginasundan na ni Francis Chu Laurel Jr. na ang Department of Agriculture, gasunod si Department of Health Teodoro Herbosa 5.16 million, kag si Conrado Estrella Duterte. Namo ninyo Department of Agrarian Reform. Pagbalik ta, igatseto report ya K5 Kim Kaluyo, kay damo kita development, dumawang security guard sa may sunod siyang pase. No? Ay, hi, napierdi sa scatter, ipagwaya ginold up siya. Tapos, ring niya barangay kagawad nga suspect sa pagbuno sa delivery, water delivery boy at sa subong at large. Ini pagkatapos sa plakiportante ng mapaybalo, palihog, standby.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. TTX 500!
4: Istoryahan ta kung paano ba na magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
5: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
4: Ay,
5: ang mga blanga permina mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
4: Correct.
5: Sano pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
4: na?
5: Dapat niya wala pa?
4: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
5: Sano ka mainom di takes 500 gag maitisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kahibalo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay,
1: DTX 500.
6: Masaligan,
1: epektibo,
6: DTX 500.
5: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
4: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pagkontrol sang blood sugar levels agud indi ka magka-diabetes.
5: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
4: Ay,
5: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty sikay, gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang time stress, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
4: Gusto.
5: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
4: Mga kainit mo, no? Your grudges.
5: Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna si Lingla sa Proverbs 17:22, no? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones.
4: Ay,
5: so ang dami. Pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinakaimportante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MyTC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
7: DTX 500 Health Alert with Dr.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
5: Libre?
6: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep.
10: So na.
9: Pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty.
0: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
13: Para sa matinlo nga dugo,
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo,
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo nga tayo,
14: happy kanunay,
13: DTX 500.
14: Masaligan,
13: epektibo,
14: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar,
14: DTX 500.
13: Ikaw ba na ang may diabetes,
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
14: kag nga kontrolar
13: sa imo blood sugar,
14: DTX 500.
13: Masalikan,
14: epektibo,
13: DTX 500
14: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio.
13: Ang D3
14: yung may BCO.
13: BCO
14: yung may D3.
13: E3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar.
5: Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: El Castigador!
18: Pabalik mga K5 sa ato sa nga pagpangalagad dali sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
17: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
18: Mayong apong kay Ma'am Lynn Chautong sa may syurad sang Pasig kay Sir Sherwin na Marco Witt. Kay ikaw na lang kay Ma'am Laura Jean Barreta na dala sa bahin sang Gillette Eatery sa may Mabulo Delgado kay Sir Leonito Barreta. Ga-monitor gid sa ato nga pagpangalagad kay Ma'am Erlina Telarma Goles, no, kay Sir Noel Goles na sa may Telecom Compound, Barangay Quintin Salazaro, nagapangapina sang DTX sa Coffee Mix. Kay Lizel Francisco Sabales. Nabaw daw si Lulo, ano na, care ka butik, ginhuldahap. Kay Ma'am Rosemary Agramon, may dahil nga hapon, sa may banwasang Banate. Kag sumuman, no, kay Baran Fernando. Pa-shout out sa MV Chanova Haro, kay Ma'am Nansa Tuando Falales. Pamilya Falales na sa may Santa Cruz, Arevaloa. Kay Tita Indangda, may daya ginya hapon. Kay Sir Philip Luis King. Na mga kuan naton, mga K5 News FM supporters naton. Kag sumuman kay Sir Kim Hiruso Panes, may daya ginya hapon. Kag kay Sir JC James Garbillas. Panglaba naman kuno. No, kag kay Ma'am Selfa Garbilia sa Batsuyan, may pato pa di bilin. Ba, dugay mo, ubus siya pato ba? Kag sumama kay Ma'am Laura sa Magaysay, dira sa syudad sang Pase, no, dalang kay gina-check na tondre ang ato sa ding connection. No, sa aton sa ding mga nagapadala sang mensahe, ang concern ko nila sa aton sa ding nga computer diri ka K5 Lawrence kay do hindi ko makitaan niya nagapadala, no, isa lang din na check nato, no, by the way, no, thank you gid sa mga nagapadala kay Ma'am Chirella Bating Branyal sa may bayan sang Kuwait, na no, may daya gid nga hapon dira kag sumuman kay Sir James Bornales, no, lipay santa samtang buhay pero nagabantay na si Satanas with open arms. Grabe sakit pa kay Ma'am Laura magambalta. Ano na yan mga nagapangkurap? Sina only in the Philippines. Si Labangin, Chaktogid, Ma'am Chirila Pating Branya, kay Sir Nanti Palek, kay Ma'am Susan Siscar, kay Ma'am Rimia Panes, gamanitol gid sa ating pagpangalagad, kag sumuman, no, kay gadiri sa Zaldico sa babaw ka Eiffel Tower. Aral na, malapit lang da. No, sa high-end nga lugar sa may France. Kapahuway-huway ko no sa 10 bedroom. Langot buot, ano? Kay Agosto 5, gamonitor sa Kuwait. Gabas na na yun naman subong ang Iran kag Kuwait palupad sa nga missiles kag drone. Magiging na pang atake. Pero sige pa kung nagyapon ang ceasefire. Kami na sige ceasefire. Pero gabay luwanay sa nga palupad sa nga missile.
17: Nga istasyon K5 News FM.
18: Kay Sir Blair Matuliano, mataksik mong balpatrollers na ito. May dahil nga po nalungin sa biyahe mga ka K5. Alas 5:12. I-check na ito report niya K5 Kim Kaluyo, no? Kay ang ining gwardya nga naghambal nga ginold up siya. Ang kwarta to nagabalor 24 mil pesos. No, do inogsweldo pa rin sa iya sa bayaw. Kaya problema dira, ang kwarta nga hindi imo hilabtan mo, amo nang malain. Mambalgo nga okay, malakon imo kwarta. Pero pitik sintas 24 mil pesos na pierdi sa sugal sa online games, no, sa scatter.
17: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
18: Ang buta ko may nagadaog iman sa scatter, ah. Kung sige-sige ang hampang mo sini, ay ning mga online games, may bangga ka-addict sini mo. Pero dapat kabalo ka mo mag-kwan disiplina sa inyo sini nga kaugalingon. hindi kay pagwaya ginold up, mahimo ining gwardiya makasuhan pa. Kaya ang kaso nga igapasaka, perjury.
3: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
18: Para sa kampiyong report of Portal K5, Kim Kaluyo.
3: K5 News FM. Kampiyon report.
19: 5 times, 10 times, repeat.
18: Oh, dodo nga yan ka. Ngayon taguro ka talent fee mo hay.
19: Ano kilala? Ako damo ko lang kilala nga nagampang scatter by.
18: Oh, well, ba laban pierde. Papanag-on niya ka patapos sa pierdihan mo. Tikong kay isang naisip lang daog. Ang pierde wala K5 Kim. Kaya anong ginahampang to sa gwardiya nga hampang to online nga scatter ka K5 Kim?
19: Wala yaman masugid ka K5 Enrico. Pero oo, medyo madugay-dugay na siya gampang. Amo lang nagaling problema. Kaya ang hindi iya kwarta, ginampang niya. Tapos ang pierde.
18: Kaya mo pag ginatapos mo imo kapag senaryo.
19: Actually, kaki 5 Enrico, tisang May 6 ini siya, mga aga, no? Dara sa may barangay Aglala na Pasi, at iang ining 32 years old nga gwardiya, kaki 5 Rick, no? Nga tawgon na lang naton, ining sakay alias Kent. Nga ti nag-report siya sa Pasi City Police Station, nga gin-hold up siya, yeah. Pero supposedly, kaki 5 Rick, ang nagsulod sa paminsaron niya, is siya ang mang-hold up. Ugali na realize ya nati do dako kuno ang gaba kumbaga kun ang balik saya kaugalingon kag sa iya nga pamilya. That is why nga tinagfabricate na lang siya sang istorya kun naghimoy-himo sang istorya kay ti since nga naubos ya na pierde ang ining sobra 20 mil nga kwarta kaki 5 bricks ang iya nga bayaw. Ati mo na, no, naghimo na lang sa istorya kag nag-report sa police, nagpa-blatter din to. Kag ti amo na ambal yan, no, nga gin-hold up siya. Ti, with this nga report, na alarma man ang pila ka mga taga-Pasi, na puwag, nga ti amo na, may mga hold-upper. Pero siya mismo, nag-ako, kag na-realize yan man, kaki 5 Enrico, nga ti doon nag-ausik lang man mara siya sang tiyempo, sang mga kapulisan, nga ti sa ulihi, matukiban man na, nga ti siya managali yung nagasto sa online sugal pa kaki 5 Enrico.
18: So na-consensya man siya, ka nag-prank ka, ka nag-ako, nga naging mo ibo istorya.
19: Ang balya kaki 5 Enrico, ti do hindi naman maagwantahan nila konsensya, naging siya ya, there is why nga gin ako, yan, no, kati amo na, no, na pierde ya sa scatter ang kwarta sa iya nga bayaw, nga around 24,000 ti sa una, matungod ang balya ka nindri, ang scatter, na-realize ya, ang scatter ko, no, yung mga online sugal, wala agad siyang may kaayuhan, bala, no, nga madulot, pareso ka rin sa ambal nila, bala nga, once nga sobra-sobra, ipadala-dala mo lang kaugalingon mo, mangin addict ka dala sa mga hampang nga na, to the point kati pati hindi mo nga kwarta, hilabtan mo, itaya mo, kung kaisa ka K5 record, namo na, no? Kung kaisa ba na nag-amara ka ba, usually nabi ang estilo na sa mga online sugal, nga padagon niya ka sa una, tapos kung magkagat ka na, di magdako ng taya mo, hasta sa gusto mo nga magdaog, nga magdaog, nga mapirde ka naman, gaamar ka naman yung nga mabawi ka K5 Enrico. At isa yung nga nga kaso, ti pasakaan din siya, no, sang kaso nga perjury sang aton sa ninga kapulisan dira sa Pasay City Police Station kag ti gina-prepare na subong, no, pila ka mga dokumento. Actually ti grabe man ning pagpangayo yaman sang pasaylo sa mga kapulisan sa iyang asawa kag sa iya man nga bayaw kag nagpromisa, no, nga hindi na niya pagliwaton kasi pa hindi ko kag malikaw na ya sa ining mga online nga mga sugal kaki 5 Rick nga nakapaguba sa iyang record, nakaguba pa sa iyang pangalan.
18: Ay kung kaysa galagas ka man, gamar ka man, kaya maliging gamit yung nung kwarta para nga dugangan kag siyempre pamayad man sa utang, pati kasintas mong balis kad ang sitwasyon.
19: Kaya muna gani kaki 5 Enrico, no? Tinadugangan pa ang iya yung problema kaki Five Enrico te kag probably ti kung kaisana for example ang bayaw yato may tendency nga ti ang salig bala kaki Five Enrico mapasaylo mo pero ang salig bala no hindi na kumbaga buo kaki Five Enrico tungod man sa amon ang disappointment kag na himo yadto kaki Five Enrico no ti nagpahanom do man ring aton suni nga kapulisan ngati panumdumon gid sang maayo kun bala kun himuon mo ni ano mangin consequences just like sa iya no ti ang iya sini nga supposedly for entertainment lang kag tiga amara nga makaguluginan siya makaduro daog-daog kay Five Enrico ti ang atupa niya ay sara dira sa may police station kay Five Rick.
18: Oh, tekon nang taon naton gani kay Five Kim kun sa mga sugal ni daw ambot lang kami nagdala og sa sugal nga nagmanggaran ka K5 kaya may ginswerte gid man ayhan
19: may mga kilala ko ka pick up pa sa mga naga-promote gid na bla sa social media ka K5 Enrico
18: ate kon ga promote ka siguro
19: sila na tinaga duro daog-daog sila pero kalabanan sa mga nakilalaan ko man ka K5 Rick no iba niya naga ano ba no nagadalman sila sa ining mga online scatter may iban nga nagapang scam. Oh, babalaan mo na kaki Five Enrico kung kaisa mo. Babalaan mo na kung inog scatter ya. Kaya arab lang, kay Five Break. May 200 ka sa GCash.
18: Adong dumami itong gabi, ganitong pang scam to blasoy banwa sa pabiya kay Five K. Matong tagahan ni Y. Nga daw kapila ito mag-atake sa mga baligyaan sa may banwa sa ni Y. Nga nag-paload siya. Pero Y agrabayran. Nagakuan siya, nagasaligsi siya bla. Pag-load siya iya, gadalagan siya?
19: Namugid kay Five Rick.
18: Ti election ini, no? Sa mga kutura natin, da, ti okay na kung imo kwarta. Kung sabagay, hindi na okay kung para sa pamilya mo, bla. Okay lang kung why kaya sa rin nga may ginagastusan o kung may ginasagod niya pamilya, no? Pero kung magkadun sa sugal, kagway sa nga kapuslanan, ti sala na yak kay Five Kim.
19: May ara gani na istorya sa ton kay K5 Enrico, ti may inog kapital kuno ko tani bala ni sa may pigiri o ti tawag na no mga 200 mil tong inog kapital sa pigiri.
18: Grabe no.
19: Ti abiya mampadamo ya sa scatter sa online sugal. Ti subong imbes baboy na sagod ya subong libot-libot dala sa kay K5 Enrico kay ubos na kapital.
18: Oo, 200 mil, grabe nga pamirdihan ba? Diba nga ni Million, man ni K5, kayo mo may kurukwarta ikaw, no? Ugaling kay Tiambal na ton, ang aton sa nga swerte, init akong kaisa pag ipadala sa sugal. Siguro iba may ginswerte, pero kanamukid sa huwag na swerte, tungod sa sugal ka K5, kayo mo ikon swerte mo lang sugal, ni tanang kita, nagsulugal na lang. Wala lang kita nag-urubratarong sugal lang kita K5 Kim. Kaya haram lang ng swerte ta. Paling kaya ti damo manging guba sa rin ang kabuhi mo. Pamilya tungod dagit sa sugal ka K5 Kim.
19: Oh, insakto. Ugad ka K5 Winrico. That is why gani. Tanan niya sugal. Actually, ti makaguluba man. Especially kung nga padaladala ka balas ang buot mo. Haram lang. Dira mo ganang sa lig ang panangabuhian mo ka K5 Winrico. Okay lang na kung tani. Kung for example, pang free time mo lang ang mga kun may extra ka lang ka K5 Enrico kagi mo personal nga kwarta pero kun for example no arang isalig mo dira nga ti ang inog allowance mo ang inog hatag mo sa pamilya mo tapos ang for example no ang savings mo dira irisgo mo para lang sa sugal ka K5 Rick just to expect nga may mabalik sa imo nga multiple times ka K5 Enrico nga mag times 5 kon mag times 10 padarang imong kwarta di amo na no isa amo na nga bagay ka K5 Rick hindi na nayaman nami that is why no nga ti palaan man aton nga gatinguha man aton sini nga gobyerno nga ti madula ning magpila ka mga illegal man yung mga pasukal kag ini mga pagstrikto man no sa mga online gambling ka K5 Rick kay since namo na gini sa mga pamilya nga nagkalaguba kag di ang iban napilitan nga mag-scam napilitan nga magpropangawat para lang no kay since nga nangin addict sila nalulong sila sa mga sugal which is subong no very accessible na kahit since sa puro pindot-pindot ka lang sa cellphone mo ara na dayon kay Five Enrico
18: kag ang problema bin mo solbar sang another problem ti nag-create ka sang another problem. Iya, tubangon mo ni, no? Nadulan ang 24 mil pesos pagkapatubang kapasang kaso nga perjury kaya tinagin mo yung imo ka istorya ka K5 Game?
19: amugid ka kay Five Enrico, kasi siyempre ang mga tao na sa palibot mo, even sa mga close sa imo, madula na ginayang salig next time, te, basi hindi ka na pagpahulamon, or hindi ka na ipapauyaton sa kwarta, kay timam ba na ba, basi malastrayan na yan, or basi ma-perde yung manani sa sugal. Pero amo na, lesson learned ni sa tanan ka kay Five Enrico, na basta sobra-sobra, kag kung wala ka bala sa control sa kawalingon mo, hindi ganyan manami ka kay Five Rick. Dito ang kita, no, sa atong sininga balita, update no sa ining nagluntad nga stabbing incident tra sa may Barangay Santa Filomena no sa distrito sang Arevalo kahapon na pasado las 2 no March o kon May 7, 2026 tingning biktima no madumduman nga napatay gining delivery boy sang tubig nga si John Robert Sino 28 years old nga may mga kabataan pa nga mga magagmay 8 years old ang subang, kag 6 years old naman nung iya sining nga ikaduha based sa iya nga asawa. Dengan yung mga suspect, nagapabilin nga at large, kag di hindi man gapon, wala makitaan ang ilang mga landong kag kay Five Enrico, kung padayon nga nagapanago, ang inay nagpangamot gid sa pagbuno, no, amuni si Barangay Kagawad, Melvin Asibuke, no, kag ang ining iya yung accomplice, kumbaga, kay nagapos, no, sa may biktima o kung kay Sino, samtang ginaabono ni Kagawad, amuni siya si Mark Anthony Banyares. According to rin, no, kay Police Captain Michael Tuburan, ang officer in charge sa Iloilo City Police Station 6, na nag-coordinate na sila sa asawa ni Kagawad. Pero as of this time, no, wala sa gihapon nakapulupabati-bati o kung nakapulupabatsyag kay Five Enrico, kung bala may plan, no, abi, nga mag-surrender o kung magsungka ka kay Five Enrico.
18: Okay, so iga-file ang kaso kung na-file na kay Five Enrico, labalaban kaso ni murder mo.
19: Natala na nga pasakaan sa kaso ng murder kay actually no ang baga ni Mandria sa pamilya kay Five Enrico nga ti handa sila yung magasto pero hindi gid sila yung

0: kasi din nag-apply to ya siya sang trabaho ka kay Fiverr, no? Pag luya niya pa tani bala nga ibalita ang ining information niya tinaka may trabaho na siya, ako na bato na siya sa trabaho, tapos sinali lang niya nagtawag ang area yang bayaw dira sa may area man sang Arevalo kag nagpabalo nga may emergency nito na kag nahibaloan niya nga ti napatay na ang iya yung bana kag accordingly abaya pa gani hindi siya kabalukon pa no bala i-explain sa mga bata kundi na si papa nila mm-hmm. Na nagapangita as up until now kay Five Enrico kag gahulat-ulat na makapauli ang ining biktima nga si John Robert Saino kay Five Enrico.
1: Oh, kay kun basiya naton ang makuha sang CCTV da no ang ilag na ba isan daw utang kwarta kay Five Game.
0: Kaya actually, ining si Saino, kung ining victim, anay niya siyang empleyado ni Kagawad. Kaya ining si Kagawad, may negosyo na siya balangado lalinding, nagapautang. Kag tigi na interesan lang kay Five Enrico, ti kolektor yan isang una, mga around mga sobra man lima katuig nga naga uloobra ining si Saino kon ining victim under kay Kagawad ugaling ti base man diri gani sa iyang asawa do permi bala na napasingitan si si Saino tapos tawag na no kung kaisa do gina control ya bala kung kaisa gina hambalan yan ti gaway sila kay hindi yaman pagpahanugutan bala no nga mag day off abining si victim sa una nga nagatrabaho pa sa iya kag ti isang una nga nagtrigger pag yan accordingly kay dugin hanan niya or gin akusarya ang asawa ni victim ako ni Saino nga gintiklod ang iya bata no ako ng bata ni Kagawad kaki Five Rick no kag allegedly ang ing kwarta bala no nga balderin ni Kagawad abi tinagaan muna ubra kawatan ka pa kaya mo nang information nati ginatanaw nga bala basi bala na may mga koleksyon sang una ngati ang sa allegation niya ni Kagawad nga wala ya mahatag kaki Five Enrico sa iya.
1: Sige ah. So kung di man sila mag pakikita na lagyo ining si Barangay Kagawad no kagang iya sa ninga upod no ati hulaton lang wrong warrant of arrest kag magagwa ka madakpan ni K5 Game pero ti magtimbang sa bahin no guba ang pamilya mo no although ati masakit sa pamilya sa biktima na dulaan sa sang amay pero gyapon dapat sa kay Kagawad ti butang malasog imo sa posisyon as barangay Kagawad kag subong man ti pamilya man na tubtub san og managok K5 Game salamat gid.
0: Opo, dere sa patrol si K5 Jason Talaron, pero inagapamati sa aton si Mami Immaculate dere sa distrito sang Lapas. Si Tita Rena Bapa dere sa may Dekamay sa Rizal Lapus, Mamay May, Mam Kaykay, kag Ma'am Veronica. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Servisyo Publiko, kag Galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Ang Kampiyon nga Istasyon, K5 News FM.
1: Salamat kay K5 Bakim Caluyo. Ang ining security guard nga nagbinutig imo istorya. Ba hindi lang ni una nga best kay may nagabong sina. Iban ka pagwa nga gin hold up, no? Iban gani gin kidnap. Pero sa uligli pa tukiban nga waay gimo imo lang istorya. Kay imo lang script. Amo kung kaysa problema, imo kasang laing istorya. Naglaki pa ng ining barangay Kagawad nga sa subong at large. No, sakit sa asawa kay may good news pa tani kay nabato na sa ubra. Saan paano makasapin-sapin ang pagpangawi pitiksintas. Huwag na sa nga bana na mapauli. No? Kag mahatag ang ining good news mga kakip. Pagbalik natin duga pag mabalita ang impormasyon. Pagkatapos sa pagkaimportante mapahibalo paliog standby.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Atensyon mga ka-K5! Sumugod sa Lunes, Mayo 11, 2026, mabatian nyo na ang pila sa mga paborito nyong programa sa ilang bagong oras. Ang Rehas, inyo na mabatian. Kada alas 3:30, tuktong alas 4 sang hapon. Ang El Castigador, maskin patimprano, alas 4 hasta alas 5:30 sang hapon. Gagang bagong programa sa K5 News FM Iloilo, D3 Bio Afternoon Newscast. Inyo mabatian, alas 5:30, tuktong alas 6 sang hapon. Padayon lang nga magtutong sa kampiyon nga istasyon, ang numero 1 nga News FM station sa Iloilo.

0: Channel 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. You might D3.
4: Mga butika.

0: Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Para sa matinlong na dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlong atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epic. Timo.
4: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sama sami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalainlain nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una hindi ko gid masaw ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. I Care Gold ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata gikan sa hali nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag Bilberry Berry Extract. I Care Gold ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sa lisisit, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C,
6: mabakal mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
12: Libre!
13: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
12: Gala o magputi,
14: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to Mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
17: Para sa matino na dugo.
18: DTX 500.
17: Para sa healthy gatay.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas ka antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay.
18: Happy kanunay.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Ikaw pala ang may diabetes.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compounds.
17: Nga nagapanupo.
18: Kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Masaligan.
18: Epektibo.
17: DTX 500.
18: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
18: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
18: Yung may D3.
17: Mabagats mga butika.
18: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
18: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
18: Yung may D3.
17: Mabagats mga butika.
11: Atensyon mga kagaybay. Sumugod sa Lunes, Mayo 11, 2026. Mabatian nyo na ang pila sa mga paborito nyong programa sa ilang bagong oras. Ang Rehas, inyo na mabatian. Kada alas 3:30 tuktom alas 4 sang hapon. Ang El Castigador, maskin patimprano, alas 4 hasta alas 5:30 sang hapon. Kagang bagong programa sa K5 News FM Iloilo, D3 Bio Afternoon Newscast. Inyo mabatian, alas 5:30 tuktong alas 6 sang hapon. Padayon lang nga magtutok sa kampyon nga istasyon, ang numero 1 nga News FM station sa Iloilo, 88.7 K5 News FM.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May kumso!
21: Pabalik mga K5 sa atong sering pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
18: El Castigador.
17: Enrico Zurita Jr.
18: Ang inyong
17: El Castigador.
21: Sa Lunes nga adlaw, matur temprano ang atong sering pagsugod sa atong sering programa. No, imbes nga alas 4:30 gin paisol ni alas 4 sa hapon. Top alas 5:30. Kag alas 5:30 top alas 6 sa hapon mabatian ang D3 Bio Afternoon News. Kag ang rehas, no? Mabatian nyo na alas 3:30 top alas 4 sa hapon.
18: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
21: Kay Sir Romel Palmares, pwedeng nga hapon kay Ma'am Bebe Leonor Bale, no? Kay Ma'am Cheryl Lapating Branya, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, medayin nga hapon. Kay Sir Bernardo Aligante, no? Kay Naling Lausib, no? Naguyang sa kwarta ka Pinas. Gadayin ingo ni Zaldi ko dito sa babaw ka Eiffel Tower, no? kay sila ni Ma'am Cheryl Lapating Branya, syempre kay Trillion, ano dispalko nila ka kwarta. Kay Ma'am Rimia Panes, medayin nga hapon. Kay Ma'am Susan Siscar, kagasubo man kay James Bornales, no? Sa may barangay Suay, Himamay Line City, no? Ga monitora, no? Dito sa may Kabangkala. Alas 5:40 sa atong sininga pagpangalagad. Mga ka-K5, markayin inyo kalendaryo sa mabot sa nga Mayo 18. Kilitanay kita dira sa may bayin sang RGM building sa may barangay Apulista Sara. Now, kay magabukas na, magapatigayon sang grand opening ang Klinika del Antiguo Medicine and Wellness Center Sara Branch. Ang barangay palapit na ni Dr. Ramil Uy sa mga customer ka nagagamit sang mga klinika products. Parang hindi ka mabudlayan. So may klinika outlet na dira sa may Banwa sang Sara. No, dugang ni nga klinika outlet sang klinika del Antiguo Medicine and Wellness Center diri sa may syudad sang Iloilo. So pwede ka muda, no? Kabakal available gid ang tanan nga mga klinika products sa may RGM sa building Barangay Apulista Sara malapit sa Sara Public Terminal sa maabot sini nga Mayo 18 Lunes ina nga adlaw.
18: Ang kampyon ng nga istasyon K5 News FM.
21: Damo sa mga freebies kag mga discount no sa mga Clinica products nga inyo sa nga backlog mga ka K5 gani hindi na nauyang inyo ang ining kay gayunan magpadulong ra sa mabot sa nga Mayo 18 alas 10 sang aga sa may bayan sang RGM building Apoloista Sara mga ka K5 hindi ka mamalipat Mayo 18
18: ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
21: Sa iban sa ning mga lugar sa may syudad sang Iloilong ato sa Clinica Outlet yari sa Dalan I. Lopez sa tupad sang St. Roberts International College sa hilirada sang Robinson's Place Haro. Kadiri sa Clinica Outlet sa may Haro, may free consultation kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules nga daw. Sa may syudad sang Pasay, ang Clinica Outlet nato niyara sa may barangay poblasyon Ilawod. Na, kag may free consultation kada Webes nga daw. Sa may Banuas ang Kalinog, Coast Mart Kalinog, ato sa Clinica Outlet, ka may free consultation kada Martes, ka Biyernes, ng adlaw, kag sa First District. Na, yara ang ato sa Clinica Outlet sa may Banuas sa Mayagaw, Barangay Baybay Norte, na, sa tupad sang MCR Agriventure. Kag may free consultation kada Domingo, ang tanan ng mga oras sang free consultation sa mga Clinica Outlet, alas 9:30 sa aga, tob-tob, alas 3:30 sa hapon.
18: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
21: Ang mga Clinica products pwede gini ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok. Kag kung malayo man ang mga butika sa inyong nga lugar or ang Clinica Outlet pwede gini mabakal sa mga butika sa inyong lugar kag pwede gini ma-order no, sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok. Kaya sa problema, para madulong din sa iyo sa tagsasanik ka mga puloy.
18: El Castigado.
21: Alas 4:43 sa atong sininga pagpangalagad. Mga ka-K5, badumduman yung nitabo nga strafing incident dito sa may poblasyon A sa may Banuas ang Duenas na nga konsadin na natabo ni sa tinlikdan sa ninga Marso 23 sa nga aga that time na mga ka-K5 kag that time na bawian ni sa nga kabuhi ang isa ka babayi na ang ining si Marigold Jamelo na taga barangay Takasaro, kada pilasa na dito ang driver sang pick-up, ining si Wilbert Auditor. Kagbin niya sa lawat man dito, nga isa si ka-residente sa nasambit ka lugar doon sa tiil tong igoya. Kagang upod nila, nga helper, ining si Jerry Pampag, wala tuya mapilasan. Sa parayon ng investigasyon, kaya dumduman naton, daw na biriyan eh, ang ginasakyan sa ning nga pick-up sang sining mga biktima. Kagga nagpundo dira sila kay do nag overheat ang makina pero inali lang may naglabay nga isa sa rika sa lakyan no nga konsadin ginratrat no sang Armalite rifle ang ining nasambit siya pick up tag dito na sa kamya gid ang ining si Marigold Jamelo
18: ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
21: Tapay mga video kita ni K5 Lawrence mo. Ato natabo sa may Duanyas, no? Ang development na rin mga K5, kay the time may mga suspect na sila kag inog-file ang kaso. Na-file ng kaso, kag na rin mga K5, may mga na-identify sila, no? Nga mga kaso or mga suspect, no? Nga sakay sa sinasambit sa ni nga salakyan. Ang identified nga suspect, ang gunman, amo si Marnie John Asahot.
18: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
21: 33 anyos, kag taga barangay Domingo, sa may Banuas ang Sara, mga ka-K5. So na-file ang kaso sa tilikdan sa nga Miyerkules ng adlaw, Mayo 6. Ang kaso, naging pasaka, amo ning kaso nga murder, frustrated murder, kag attempted murder batok sa mga suspect.
18: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
21: Ang duha sa mga apunti ay pa-identify, no? Gina-consider ni nga Jandos. Basta mag-file sa korte once nga ang iba sa suspect, no? Nga hindi ma-identify mga Jandos nang ginabutang. Pero samtang nga nagahulag ni nga kaso sa korte, base sa uli ma-identify ang ining mga Jandos. Pero tayo na-confirmar kada identify sa mga kapulisan na ito na isa sa mga suspect amoning gunman, amoning si Marie John Asahot.
18: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
21: TBS magani sa pagpanalawsaw ang ining nasambit sa ning nga gunman nga mutong nagpalupokid na nag paarak na sa M16 Armored Rifle na damo man ni kaso nga na-record diri isama ni sa ginatudlo nga suspect nga nagpang-hold up the time na sa isa sa ka-battling company dito sa may probinsya kang Capiz.
18: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
21: Na-identify ng sambit sa nga suspect base man sa mga sketch na nga ginatag kahit pagpakita sa Rogues Gallery sa nga aton sininga kapulisan mga ka-K5. Dati ang korte, once na ma-file ini, ang prosecutor's office, provincial prosecutor's office, dati lang tangundi kung may mga probable cause kag ibasa ka ni sa korte kag ipanaog ang warrant of arrest.
18: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
21: Damo ni nga kaso, murder, angot sa kamatayon ni Marigold Jamelo. Samtang ang ining frustrated murder ining pagkapilas to na ni Wilbert Auditor. Pero ginalantaw dire abi dong target sini daw si Wilbert Auditor. Doon na dalahig lang ni si Marigold Jamelo nga during the time sa matabo ining sambit siya insidente yara nagapungko sa gutter na sa karsada ipaglabay na sining mga suspect nga sakay sa pulatong sedan pagpaarak sa M16 Armored Rifle ang bala bao dira gid sa kang sapkam gid ni Marigold Jamelo.
18: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
21: Kadto lang taong target ni si Wilbert Auditore no kay ti mekaniko ni kasi bla ko may mga nagpakayo sa iya no nga nagbayad na wa gyapon makayo ang salakyan o kung may mga nagdumot sa iya that's why ni dalan taw diri na ining si Wilbert Auditor ang target. Pero sa mag tiro ang ining suspect pagpaarak sang M16 Armored Rifle na nakitaan ni Kwan ni Wilbert Auditor na kaya tinagpagwa sang punta sang pusil. Dito nakakover ni siya nakasuhot si idalom sang pickup.
18: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
21: Amo ni nga why mapurihon na ining nasambit siya ni nga biktima ining si Wilbert Auditor pero nagapungko nga si Marigold Jamelo sa gutter dito gid na sa kamgid ang mga bala nga gin palupok mga ka-K5.
18: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
21: Alas 5:49 sa aton sini nga pagpangalagad sa piyak nga bayin dumdumayon ni tabo tubla na nga una-una shooting incident kag kidnapping dito sa may area sa may banwasan niya Pavia no atong subject the time no sa nasambit sini nga by bus no kay ang report the time by bus operation pero nagbato ato bla si Mark Alarcon atong kasakay bla sa iya sa bisikleta naginharangan no galit imo kay by bus to. Tapos ni sundan pagdiri kay Jean Stephanie Guillem sa may purok ka tresto nangalapit ng tumlang police station sang Pavia nga una nga report abduction man kay ti nag-irinaway to so lihi mga miyembro ito sang CIDG nga nagpatigayon sang baybas operation. Anong update subong? Ang update subong, ang National Police Commission o kung NAPOLCOM nagpatigayon na usang motopropyo investigation. Kung magamba kita nga motopropyo investigation, huwag isang reklamo. Huwag isang may nagreklamo sa ila, kundi ang mandate ini sang NAPOLCO nga magpatigayon kung nakita nila nga mayara sang hindi amo kung wala sang ginsunod. Nga insakto nga proseso sa pagpatigayon sa operation sang kapulisanta. Tidito nagpatigayon sa motopropyo investigation ang National Police Commission. Batok ni sa pulo ka personnel sang Criminal Investigation and Detection Group Iloilo. No, ang kaso administratibo ni Kaiti Napolcom. No, inwain niya kaso kriminal. Ang Napolcom kon administrative sini nga may imo nga team may masalabton ikaw da may imo nga ma-demote, ma-suspend o kon malabot sa punto tantamount sa dismissal from the service.
18: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
21: Di ginapasabat tag natalana ang pre-hearing conference no sang summary hearing officer kay ti Anapolcom magapamtang ini sang summary hearing officer nga mo ni magaserbi nga sorry judge no lang tawon niya kung may mga balasian ang ining resulta sa mga propio investigation. So of course, mag-aagi ni. No, sa insakto mga siya proseso. Kaya din sa Larcon, kagining si Jean Stephanie Guillem, no, daway naman gana ang mag-file sa kaso. No, balik mo kung kaysa kung mga kontra mo, mga men in uniform sa tahap-tahap ka. Galing, katilikitaan sa nga Napolcom, kagagina-question mo ito gani. Paano na-invive ba? Supervision sa uli nagwa, galing nga daw ilnaway ko ng magnobya.
18: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
21: Nga daw hindi consistent na time ang statement sang CIDG, ang Police Regional Office 6, kaya ang Pavia Municipal Police Station.
18: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
21: Dikita nga niyang gina-question sa the way na kung by bus operation man to. So rin nagwa to nga daw away ko no magnobya. Kaya dumayanay ko no nga ex ining si Guillem na ang taga-membro sang CIDG. In the time daw wala magsinanto ang statement sang CIDG kagang PRO6 na pagwa man the time kagang Pavia Municipal Police Station. Pero masakit-sakit ni nga kaso. No? Nga ipagtubang nila sa sing pulot ang kamiyembro sang CIDG kahit ang ining nasambit sa nga kaso depende sa kabug aton sini kung may mga nalapas nga mga procedural ang aton sini nga mamiyembro sang CIDG mga KK5. So mahimo nga panaugan sang preventive suspension no? Kati usually siya ginagapagwa sang preventive suspension para nga hindi bala makuan maintrahan ang kaso no? Kaga maimplementsyahan no? Ang kaso kung ara kapa sa pwesto. Pero kung magkambag ito preventive suspension, it does not mean no? Nga kuan na may sala ka mo o kung napamatbatan ka mo. Ang purpose sa preventive suspension para no, nga hindi ma-intrahan ang kaso, ma-impluensyahan na samtang yara pa ka muna ga-duty mga kakipan. So mabuluman tayo ni kaya ba o kabudlay ni kung mga police na no, mapangatubang sa kaso labi na rin base kung may mga manugritiro ka ng laba, hindi mo rin makuha ang imusang benepisyo kung may mga kaso ikaw nga ginapangatubang mga kakipan. Madamo kayo salamat sa mga upod sa ating pagpangalagad. Kita na kita sa Lunes sa Adao to temprano ng oras, alas 4, top-top, alas 5.30. Ay alas 5.30, magadulong kita sa mga nagpangunang mabalita sa ating Ditribayo Afternoon News. Ang pagpangamoy na karoon gamit na Detex Beauty Soap para sa mga miss, maputi sa mga panit, kag malayo kita sa mga skin diseases. Kag sumuman, no? Para mutamot kita gamit na Klinika Dio Fresh sa aton kilikili ha. Para iwas sa baho, bayabas, iwas baho balas. Kaya sa mga kalakinanda, extend food supplement for men para sa mga pangmatagalang laban. Standby na kamo sa mga susunod na pagbalitang agenda na dulong sa inyong Bilyonaryo News Channel. Sa ngalan lamang, sa Bilyonaryo Parsa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon siya President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Happy Fiesta sa Banwa sa Pututan kag sa Banwa sa San Miguel. Kag sa amon siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman inyo lagad, ang inyo kag K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5
1: K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
23: Mabagat sa mga butika.
2: D3 Bio.
24: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
23: Mabagat sa mga butika.
25: Atensyon mga ka-K5! Sumugod sa Lunes, Mayo 11, 2026, mabatian nyo na ang pila sa mga paborito nyong programa sa ilang bago nga oras. Ang Rehas, inyo na mabatian. Kada alas 3:30, tuktok alas 4 sang hapon. Ang El Castigador, maskin pa temprano, alas 4 hasta alas 5:30 sang hapon. Kagang bago nga programa sa K5 News FM Iloilo, D3 Bio Afternoon Newscast. Inyo mabatian, alas 5:30, tuktong alas 6 sang hapon. Padayon lang nga magtutong sa kampiyon nga istasyon, ang numero 1 nga News FM station sa Iloilo, 88.7 K5 News FM.
26: My family history ba na kamuusang diabetes?
27: Mag-TDX 500 ka!
26: Mataas ba na ang imo blood sugar?
27: Mag-TDX 500 ka na!
26: Ang DTX 500!
27: Ang may powerful compound!
26: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
27: DTX 500!
26: Garantisado!
27: Epektibo!
26: Aramis
27: Whoa. DTX 500!
26: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
27: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
26: Masami nagapangihi!
27: Masami ginauha!
26: Si may diabetes ka na!
27: Mag-TDX 500 na!
26: Ang DTX 500!
27: Ang may powerful compound!
26: Yan ang panubos
27: ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Garantisado.
26: DTX 500.
27: DTX Coffee Mix.
28: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
27: DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
26: DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka butika.
26: Mighty C.
23: Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup. So, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
26: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
1: K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM Philippines.
1: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: Against this backdrop, we come together guided by ASEAN's long-standing commitment to peace and the collective positions expressed by each ASEAN member state. The immediate cessation of hostilities, the peaceful settlement of disputes, the protection of civilians and civilian infrastructure, and the restoration of safe, unimpeded, and continuous transit passage in the Strait of Hormuz.
1: Sa gera sa Iran, sumentro ang usapan, tigil putukan ang panawagan ng mga leader ng ASEAN.
2: Unity rin ang hiling ni PBBM para harapin ang mga hamon. Ang problema, umiinit na naman ang tensyon.
1: Sa Strait of Hormuz, nagkasagupa na naman ng Amerika at Iran. Dito naman sa atin, may mga opisyal na patuloy ang bangayan na parang bang nag-aalborotong bulkan. Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa PTV Channel 31.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. May ceasefire pa kaya? Amerika at Iran nagbanata na naman sa Strait of Hormuz. Sigalot sa Middle East, sentro ng ASEAN Summit. PBBM nababahala sa gera. Sal Dico nakatira sa mansyon sa France ayon kay Interior Secretary John Vicremulia. Dating kongresista, mapapauwi pa ba? Exclusive mga miyembro ng partido ni PBBM, papabor umano sa impeachment ni VP Sara. Dalawa pang partido nagsagawa raw ng secret balloting. Malacanang pumiyok kay alleged extortionist Franco Mabanta. PGMN anchor CJ Hero, sinobina ng NBI. At away ng mga Barreto at Dennis Padilla na buhay na naman. Marjorie, sinisigawan daw ng dating asawa.

0: Muli na namang sumabog ang Bulkang Mayon. Yan ang agenda report ni Ryan Reloban live nag-uulat mula sa Daraga Albay. Ryan, ano na ang latest sa pag-aalboroto ng bulkan?
1: Corina, muli na naman nagbuga ng abo ang Bulkang Mayon ngayong Biyernes. Nasaksihan natin yan mismo nung nasa Sumlang Lake tayo sa Kamalig, Albay. Kay Dorin Abelinde, Mayon Volcano Observatory Officer in Charge, Science Research Specialist 1 FIVOX, naganap ang lava flow collapse fed pyroelastic density current o USON ng 2:18 ng hapon sa timog silangang dalisdis ng bulkan. Anya, nagdulot ito ng volcanic ash cloud na may lawak na 2.5 kilometers mula sa bulkan.
2: Nagkaroon po dyan ng lava effusion with collapse PDC. So, lava collapse PDC po ulit, pero this time po, dito na po sa may Bunga, Mabinit Valley. So, yung nangyari po is yung lava po dyan nag-a-advance. At pag nag-o-oversteepen po kasi yung lava habang nag-a-advance po siya, so, nagkakaroon po ng collapse. At ito nga po ay nag-focus pa ng PDC.
1: Dagdag pa ni Abelide, papunta ang nasabing abo sa direksyon ng Kanlurang Timog Kanluran, kung saan inaasahang maapektuhan na naman nito ang mga bayan ng Kamalig, Ginobatan, Ligao at Daraga. Gayunpaman, pinawi ni Abelide ang pangamba ng publiko dahil mas maliit ito kumpara ng nangyari noong May 2. Pero inihayag niya na asahan na ang sunod-sunod na maitatalang mga uson. Sa tanong naman kung posible bang maulit ang naranasan noong May 2 na sobrang lawak na ashfall na pumatay sa mga pananim na pangunahing hanap buhay dito sa Albay. Pakinggan natin ang kanyang sagot.
2: So, yun nga po yung binabantayan natin ngayon. Sa ngayon po, ang nakikita po natin sa Miisigali ay nag-e-establish po siya ulit. No? Parang nagre-rebuild po siya ulit dyan ng flow dun sa nag-collapse na lava flow noong May 2. So, may nakikita po tayo dyan na nag-e-establish siya ng another lava flow. But nung mga nakaraang, itong mga nakaraang araw, may mga nakita din tayo na mga PDC pa rin dyan, no? So, nag-ano pa rin, nagko-collapse pa rin yung lava. So, tingnan po natin kung magkaroon ulit ng oversteepening dyan ng lava. Pag nagkaroon ng ganun ulit na pagka-steep ng lava, pwedeng mangyari ulit yung ganung magnitude ng lava collapse PD.
1: Isa ang magulang na si Cheryl Moher sa mga nangangamba kung magtutuloy-tuloy ang pag-aalboroto ng Mayon. Napaluha na lamang siya habang ikinokwento sa atin ang mga pasan-pasan niyang problema dahil nawalan sila ng hanap buhay. Habang papalapit kasi ang pagbubukas ng klase, dagdag pasanin sa kanya ang problema kung saan kukunin ang pambili ng gamit sa eskwela ng kanyang mga anak.
3: Kung sasabihin sa amin, mahirap po sa amin. Napaya ko kasi po yung mga tanim namin, kung ang titignan, lahat po nasira. Naisip namin na kaming mga nandun, ang hirap tignan. Kasi po, pag titignan mo yung mga aming tanim, lahat po na naluto na. Kaya naisip namin kung paano naman yung pamumuhay namin doon sa Anuling.
1: Corina, sa kasalukuyan nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Kaya patuloy ang paalala ng PBOC sa mga residente na bawal munang pumasok sa 6 kilometers permanent danger zone. Pinag-iingat din ang mga bayan na posibleng tamaan ng ashfall at uson at magsuot ng face mask habang patuloy na binabantayan ang aktibidad ng bulkan. Corina?
0: Ryan, ilang pamilya naman ang apektado ng pag-aalboroto ng Mayon ngayon? At kumusta naman ang mga bakwit sa Albay?
1: Corina, kakapadala lang sa atin ng mensahe mula kay Governor Rosal na ayon sa kanya, 1,278 na na pamilya sa mga oras na ito ang nasa iba't ibang evacuation center dito sa Albay. At kung tatanungin naman, Corina, kamusta sila? Ayon naman sa mga nakausap natin ng mga evacuees, tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng mga tulong gaya ng mga pagkain mula sa lokal na pamahalaan at sa gobyerno. Pero isa lang talaga ang kanilang mga hinaing, ang problema sa supply ng kuryente sa mga evacuation center. Corina?
0: Okay, Ryan, bago kita bitiwan, anong sabi, ano ang mga balibalita dyan? Gagrabe pa ba ito o parang sa kanilang karanasan medyo naiibsan na o humihina na ang bulkan?
1: Corina, ayon sa mga residente na nakausap natin, first time na nangyari sa kanila itong malalang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Dahil nung simula nga nung January 6 na sumabog ito, ay hindi naman ganun kalala yung ashfall na binubuga. Pero ngayon, sobrang lala daw nung ashfall na binuga nung May 2. At ito nga, nangangamba sila na magtutuloy-tuloy pa. Pero ayon nga sa Feebox, Corina, na nakausap natin, na posibleng magsunod-sunod pa rin yung mga ashfall na maitatala sa mga susunod na araw. Corina?
0: Naku, hindi. Lahat ng tao dyan naka-face mask ngayon dahil medyo masama sa kalusugan yung nalalanghap nila.
1: Tama ka nga, Corina, kasi yan yung abiso din ng mga otoridad na oras-oras o panatiliin talaga na magsuot ng face mask dahil hindi talaga nila alam o sabi ng mga otoridad na hindi kontrolado yung pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Corina?
0: Maraming salamat si Ryan Reloba, nag-uulat live mula sa Daraga, Albay.

0: Living like a king, si Zaldi Costa France ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Never surrender naman ang gobyerno sa pagtugis sa dating mambabatas. Yan ang agenda report ni Hannity.
1: Magnanakaw siya ng ganun to. Mansion pa nakatira, di ba? Kukutin ko talaga yung na yun eh. Talagang kakahiyahiya ang ginagawa niya sa atin eh.
2: Yan ang hirit ni DILG Secretary John Vic Remulla kay resigned Congressman Zaldico. Sa kabila kasi ng pagiging pugante, tila marangya pa rin daw ang pamumuhay nito. Kinumpirma ni Remulla na spotted si Ko sa France ayon daw sa mga Pilipinong nagre-report sa kanila roon.
3: He has a house in Champs-Élysées na 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. Ganito kalaki yung taas yung mga siling ng 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million, euros.
2: Nag-apply si Ko ng political asylum sa France kasunod ng pag-alis nito sa Czech Republic nitong Abril. Sakaling ma-aproba ito, may legal avenues pa rin naman daw na susubukan ng mga otoridad para matunton ang dating mambabatas. Matatanda ang temporarily ay na-hold si Ko ng Czech authorities matapos ang umano'y improper travel documents nito na makarating sa Czech Republic. Pero dahil sa kawalan ng legal basis ng kanyang detention, nakawala si Ko sa kusudiya ng foreign authorities. Expired Philippine passport umano ang pinresenta ni Ko, kaya siya naharang. Si Remulla raw mismo ang nag-inform kay PBBM sa pagkahuli kay Ko, pero hindi na niya alam kung ano ang nangyari matapos nito. Sa ngayon, nakikita ni Remulla na ang tanging pag-asa para mapabalik sa Pilipinas si Ko ay ang red notice na in-apply nila sa Interpol noon pang Nobyembre. Kasunod yan ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan laban sa dating kongresista dahil sa maanumalyang 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Oras na maisapinal ang red notice, maaari itong mas matibay na basihan para matugis si Ko. Kumpiyansa si Remulla na maiuuwi pa rin nila si Ko sa Pilipinas. Para sa Agenda, Hannity, Bilyonaryo News Channel.
4: Ipinagpaliban muna ng Sandigan Bayan ang desisyon sa bail petition ni former Senator Bong Revilla at mga kapwa akusado sa kasong malversation. Humingi ang korte ng 30-day extension para suriin ang mga ebidensya kaugnay ng umano'y 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandibulacan. Ayon sa Sandigan Bayan, kailangan pang busisiin ang records at transcripts ng mga pagdinig dahil sa dami ng isinumiting dokumento.
5: Itinuturing na bilang person of interest si PGMN anchor CJ Hero sa 300 million peso robbery extortion case ni Franco Mabanta. Ayon sa NBI, lalawak pang imbestigasyon para tukuyin ang papel ng ibang personalidad sa umano'y tangkang pangingikil kay former House Speaker Martin Romualdez. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
6: Sinugpina na ng NBI si Camille Jensen Hero o mas kilala bilang CJ Hero, ang tinukoy na anchor ng Peanut Gallery Media Network na sangkot umano sa paggawa ng expose video laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang naturang video ang pinag-ugatan ng ikinasang entrapment operation ng NBI Organized and Transnational Crimes Division na ikinaaresto ni PGMN founder Franco Mabanta at ng apat na iba pang personalidad sa isang country club sa Pasig City. 300 million pesos umano ang siningil ng grupo ni Mabanta sa mambabatas kapalit ng hindi paglabas sa expose. Una nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na tinuturing ng person of interest si Hero sa kaso.
7: Yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon eh. So we are investigating, this is a continuing investigation. Tinitingnan namin yung mga participation ng mga individuals nung nandirito sa PGMN.
6: Sa isang panayam nitong Webes, iginiit pa ng kampo ng PGMN na hindi respondent sa kaso si Hero at hindi rin daw ito co-conspirator sa alleged extortion scheme.
8: Well, yeah, all I can say for CJ Hero or like the haters out there to just stop it because we are gonna go after this fake news, these fake news that are floating around. We're gonna go after the libelous posts against her and she's a woman of character. She's a journalist with credibility and integrity.
6: Nitong Webes din ng gabi ay turnover na sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa ang grupo ni Mabanta. Bandang alauna na ng madaling araw nitong Biyernes natapos ang kanilang pag-uusap ng kanyang abogado na nagsabing nasa maayos naman na kalagayan ng kanyang kliyente sa loob ng bilangguan. Patuloy daw ang kanilang paghahanda para agarang mapalaya ang grupo ni Mabanta. Para sa Agenda, Andrea Salve, BillionR News Channel.
0: Sa gitna ng mabigat na kasong kinakaharap ng alleged extortionist na si Franco Mabanta, tila nagka-amnesia ang ilang naglalakihang pangalan sa politika na dati dikit umano sa kanya. Ang detalye sa Agenda Report ni Joash Malemban.
9: Tila to the rescue ngayon ng ilang prominent personalities na konektado kay Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta sa gitna ng robbery extortion complaint na kinahaharap nito. Sa isang Facebook post, sinabi ni PGMN anchor at former COMELEC Commissioner Rowen Aguanzon na bilib siya sa sipag ng NBI. Pero ang tanong niya raw ay kung meron na bang kakampi ng administrasyon na nahuli ang ahensya. Para naman sa isa pang PGMN anchor na si Attorney Regal Oliva, presumed innocent dapat si Mabanta hanggang wala pang hatol ang korte patungkol dito. Sa kabila nito, wala namang imig ang ilang malalaking personalidad sa politika kaugnay ng alleged extortion attempt ni Mabanta. No statement si Manila Mayor Isko Moreno na siyang nag-officiate ng wedding ni Mabanta noong Marso. Spotted din dito sina Senator Mig Zubiri, Senator J.V. Ejercito at DepEd Secretary Sonny Angara. Nowhere din mula kay former Defense Secretary Delphine Lorenzana na ninong daw ng anak ni Mabanta. Ganito rin kay Senator Grace Poe na tinatawag na tita ni Mabanta at minsan itong naging boss bilang isang social media strategist. Matatanda ang mabilis naman na itinanggi ng administrasyon na kaibigan ng Pangulo si Mabanta sa kabila ng umano'y close ties nito hanggang 2022 presidential campaign. Matatandaan din kasing nag-issue ng isang falling out statement si Mabanta noong nakaraang taon sa pagkakaibigan nila ng Pangulo. Para sa Agenda, Joash Malimban, BillionR News Channel.
4: Aminado ang Malacanang na naging social media strategist ni PBBM ang alleged extortionist na si Franco Mabanta. Pero ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, sandali lang nanilbihan si Franco bilang social media director ng Pangulo.
10: Parang kumaganda mas po siya ng 6 months. Mga 6 months po dahil 14 to 10 sa nagbigay sa akin ng ito. Medyo hindi naustuhan yung style.
4: Tinabla rin ng palasyo ang mga spekulasyon na nananatiling politically connected si Franco sa Pangulo. Inaresto ng NBI si Franco kasama ang apat pa noong Martes dahil sa pangingikil umano ng 350 million pesos kay former House Speaker Martin Romualdez.
11: It is time for peace and no longer the time for war.
5: Unity against uncertainty. Ito ang panawagan ni PBBM sa kapwa ASEAN leaders sa kanilang summit sa Cebu. Yan ay sa gitna ng sigalot sa Middle East na lubhang nakaapekto sa ekonomiya ng rehiyon. Narito ang Agenda Report ni Marian Uy live mula sa Lapu-Lapu City. Marian, ano na ang update mula dyan?
12: Corina, matapos sa isang araw na siksik na pagtitipo ng ASEAN leaders kahapon, formal nang nagbukas ang 48th ASEAN Summit and Related Meetings kanina sa Mactan Expo sa Lapu-Lapu City.
13: Ikalawa at huling araw ngayon ng 48th ASEAN Summit and Related Meetings sa Cebu. Bago pa man ang welcoming and opening ceremony kanina umaga, nilatag muli ni PBBM ang kahalagahan ng pagkakaisa at kooperasyon ng ASEAN sa harap ng mga napapanahong hamon sa rehiyon at sa buong mundo. Binanggit ng Pangulo ang matinding pag-aalala ng ASEAN sa giyera ng Amerika at Iran. Ang mga hamon anya ay nangangailangan ng sama-samang pagkilos, pagkakaisa at praktikal na kooperasyon ng ASEAN member states. Sa unang araw pa lang ng mga meetings, malinaw ang pag-uusapan ng mga leader ng ASEAN. Ang top three priorities, energy security, food stability, at protection ng ASEAN citizens.
11: I thank you for answering the call, underscoring the importance and urgency of convening at this time.
14: It is in this spirit that we gather today to pursue concrete outcomes and forge a collective path with particular focus on three urgent and interrelated priorities.
13: Kahapon, matapos magtipon ang mga leader ng Brunei, Indonesia, Malaysia at Pilipinas para sa Special Beam Kiaga Summit, muling inihayag ng mga bansang sakop ng East Asian Growth Area ang paglikha ng programang makakatulong sa kabuhayan at naaayon sa Beam Kiaga Vision 2035.
14: The leaders of Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia and the Philippines reaffirm their strong commitment to advancing BIMP IAGA as a dynamic platform for sub-regional cooperation.
13: Nagkaroon rin ng reaffirmation ng Cambodia at Thailand sa harap ni PPBM sa trilateral meeting na magpapatuloy ang kanilang kooperasyon tungo sa kapayapaan.
15: The Philippines' constructive leadership in promoting regional peace, stability, and unity is commendable. Today, Prime Minister Nutin and I have just met with a collective resolve for lasting peace. Our discussions focus on de-escalations and trust-building measures to restore and consolidate a functioning framework for lasting peace and renormalize relations.
16: We both reaffirm that we will jointly endeavor to work towards peace through dialogue. Thailand and Cambodia are two neighboring countries. It is best that we avoid conflict. It only brings losses and suffering.
13: Sa huling araw ng 48th ASEAN Summit and Related Meetings, maraming barangay sa Lapu-Lapu City ang tuwang-tuwa dahil nagkaroon daw sila ng pagkakataon na maipakita ang kanilang mga street design. Nagsuot pa ng ASEAN shirts bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa ASEAN.
17: Nakakatulong din kasi maraming mga na-develop yung mga areas where we want to showcase yung cleanliness.
12: Sa pangkalahatan, maituring na tagumpay at matiwasay ang 48th ASEAN Summit and Related Meetings sa Cebu. At sa kanyang speech, malinaw ang posisyon ng Pangulo at ng ASEAN sa sigalot sa Middle East.
5: Pagkagap.
14: This backdrop, we come together guided by ASEAN's long-standing commitment to peace and the collective positions expressed by each ASEAN member state. The immediate cessation of hostilities, the peaceful settlement of disputes, the protection of civilians and civilian infrastructure, and the restoration of safe, unimpeded, and continuous transit passage in the Strait of Hormuz.
12: Banggit na rin sa mensahe ng Pangulo ang pagpapatuloy na pag-uusap ng ASEAN leaders bukod sa ASEAN Community Vision 2045. Corina?
5: Maraming salamat, Marian Uy. Nag-uulat live mula sa Lapu-Lapu City sa Cebu.
0: Umabot sa ASEAN ang bangayan binatikos ni VP Sarang administrasyon dahil imbis daw na magtrabaho, ay pinag-iinitan nito ang mga kritiko. Ang Pilipinas, baong na rin daw sa utang. Ano kaya ang buwelta ng Malacanang? Narito ang agenda report ni Jill Sebandal.
2: May bagong banat na naman si Vice President Sara Duterte, kasabay ng pagtaas ng unemployment rate at paglobo ng utang ng bansa. Sinabi ng bise na tila hindi nakatutok sa trabaho ang kasalukuyang administrasyon. Sa halip daw kasi natugunan ang hinaing ng ordinaryong mamamayan, mas pinagtutuunan pa raw ng pansin ang mga kritiko sa social media.
18: Pag ikaw pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan. Hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga
19: sentiment.
18: Hinaing, yeah. Yes, hinaing, mga galit nila, hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinutukan mo yung trabaho mo.
2: Nagbitiw rin ng maanghang na pahayag si VP Sara laban kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro at sa Presidential Communications Office o PCOO. Aniya, hindi na dapat seryosohin ang mga pahayag ni Castro dahil mas nakakadagdag lamang ito sa kahihiyan ng bansa sa harap ng international community.
18: Okay. lagi ko sinasabi, no, na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, nakifeed yung kanyang papansin na ugali. At

0: sinusulong ng Pilipinas? Ano bang sinusulong ng mga ASEAN member states? Pagkakaisa, pagtutulungan. Pero mukhang wala ito sa lingguwahe ng Vice Presidente ng makipagtulungan at makipag-cooperate.
1: Dagdag ni Castro, ang utang ng Pilipinas na manaraw mula sa administrasyon ng ama ng bise na si FPRRD. At habang nagtatrabaho muli ang Pangulo ngayon sa ASEAN, si VP Sara nagbabakasyon daw sa ibang bansa. Para sa Agenda, Jill Sebandal, Billionario News Channel.

traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes.

0: 100 pro-impeachment votes umano ang target ng liderato ng Kamara para tuluyang ma-impeach si VP Sara. Ayon yan sa informant ng Bilyonaryo News Channel. Narito ang exclusive agenda report ni Aisaya Mirafuentes ng Abante.
1: Historic moment para kay Bicol Saru Party List Representative Derridon ang magiging botohan sa Lunes kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
2: Tama po yan. Siya po yung nag-iisa bukod-tangi na impeachable official na may impeach po ng Kongreso ng dalawang beses. Hindi lang ng Kongreso, kundi ng dalawang magkaibang Kongreso. She was impeached by the 19th Congress and she will be impeached by the 20th Congress on Monday.
1: Base sa kanilang latest count, doble na ng required 1/3 votes ang pro-impeachment ngayon sa Kamara. Aabot daw ito sa 215 at posibleng madagdagan pa. Kapantay ito na nakuwang boto sa 2025 impeachment ng bise. Ayon sa mapagkakatiwalaang informant ng Bilyonaryo News Channel na kongresista, halos 60% ng mga miyembro ng Nationalist People's Coalition o NPC ang pro-impeachment. Nasa 50 miyembro ng NPC sa Kamara at posibleng umabot daw sa 30 ang buboto para ma-impeach si VP Sara. Inamin din ng aming informant na ang mismong leadership ng Kamara ay 200 pro-impeachment votes ang target, pero katanggap-tanggap na raw kung 180 o 190 lang ang makuwang boto. Wala rin daw bayaran sa impeachment at boboto raw ang mga mambabatas base sa kanilang konsensya. Pero aminado siyang posibleng nabuo ang impeachment para hadlangan ang pagtakbo ng bise bilang pangulo dahil siya ang kasalukuyang frontrunner sa 2028. Nauna na nagsabi ang ilang mga malalaking partido dito sa Kamara katulad ng NUP at Lakas CMD na mayorya ng kanilang mga miyembro ay pro-impeachment. Malinaw daw na lalagpas sa 106 votes ang mga botong pabor sa impeachment dito sa House of Representatives. Ang hindi malinaw ay kung may sapat ba itong bilang sa Senado para tuluyang mapatalsik si VP Sara. Para sa agenda, ay Aisaya Mirafuentes, Abante.
0: Wala raw pressure sa partido ni PBBM na bumoto para sa impeachment ni VP Sara. Pero ayon kay Congressman Albie Benitez, papabor pa rin ang halos lahat ng miyembro nito sa Kamara. Dumarami raw ang kongresistang kumbinsido na malakas ang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte.
3: Ang daming tanong kasi that needs to be answered, that was never answered.
0: Kaya katulad ni Congressman Terry Redon, kumpiyansa si House Deputy Speaker Albie Benitez na higit 215 na mambabatas ang papabor sa impeachment. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Benitez na dalawang partido na ang nagsagawa ng secret ballot.
3: They might make it appear that may pressure from the parties, may arm twisting. So hindi ganun na nangyari. And in fact, as I've said, no, nag-secret balloting right pa nga just to be on the same side. And still, no, the majority of the members voted for the impeachment.
0: Halos lahat din daw sila sa Partido Federal ng Pilipinas ay boboto para sa impeachment. Pero giit ni Benitez, walang pressure sa kanilang mga miyembro sa kabila ng umano'y grave threats ni VP Sara kay PBBM na siyang pinuno ng partido.
3: In fact, there was a dinner, I think, 2 days ago, something like that, but I wasn't present. So hindi naman mandatory to be present there. So,
4: dinner among the PFP members.
3: Among the PFP. So it was just a simple dinner when I asked. It was just dinner, and that was it.
0: Para kay Congressman Benitez, ang umano'y SAL-N violation ang pinakamalakas na article of impeachment laban sa bise. Umaasa rin siyang magaganap na ang botohan sa Kamara sa Lunes.
5: Sa Lunes, inaasahang pagbobotohan na sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. 1/3 ng House o hindi bababa sa 106 na kongresista ang kailangang bumoto pabor sa committee report ng Committee on Justice para maipadala ito sa paglilitis sa Senado. Ayon sa House Rules, by roll call ang gagawing pagboto. Ibig sabihin, isa-isang tatawagin ang pangalan ng kongresista para sabihin kung pabor ba siya na ma-impeach ang VP o hindi. Kung gugustuhin, maaari ring ipaliwanag ng kongresista ang kanyang boto. Muling natunghayan ang ganitong paraan ng botohan sa impeachment 15 years ago, noong March 2011, nang bumoto ang House na impeach ang nooy ombudsman na si Merceditas Gutierrez sa botong 212 yes at 46 no, habang apat ang nag-abstain. 8 oras inabot ang deliberasyon noon sa batasan na natapos pasado alas 12 ng hating gabi matapos magtangka ang minority na i-delay ang botohan sa pamamagitan ng debate at pag-question sa grounds ng impeachment. Kabilang sa mga bumoto ng no ang congresswoman na noon na si dating Pangulong Gloria Arroyo na kilalang kaalyado at siyang nag-appoint kay Gutierrez sa pwesto. Pero nanaig pa rin ang yes votes at tuluyan nang na-impeach si Gutierrez. Pero nag-resign siya bago pa man nagsimula ang paglilitis sa Senado. Dahil hindi natuloy ang paglilitis, nakaligtas si Gutierrez sa possible conviction at posibleng parusa na perpetual disqualification from public office. Siya na ngayon ang chairperson ng National Commission of Senior Citizens matapos italaga ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kaso ng pangalawang impeachment complaint ngayon laban kay VP Sara, determinado si Senate President Tito Soto na agad simulan ang trial kung saan siya ang magsisilbing presiding officer. Ipinaubaya na ng Korte Suprema sa Senado ang diskresyon sa kahulugan ng forthwith basta't reasonable o makatwiran anila ang panahon para simulan ang trial at walang undue delay. Kung ang mga nakaraang paglilitis ang pagbabatayan, sa Hunyo maaari nang magsimula ang trial. Sa kaso kasi ni Erap noon, November 2000 siya na-impeach ng Kamara at agad nagsimula ang trial sa Senado ng sumunod na buwan. Si late Chief Justice Renato Corona na-impeach sa Kamara noong December 2011 at nilitis sa Senado simula January 2012 na tumagal ng 44 na araw o hanggang Mayo. Bago formal na magsimula ang trial, padadalhan muna ng summons ang VP para papuntahin sa Senado at pasagutin sa Articles of Impeachment. Sa memo ng Billionaire News Channel, ipinunto ni dating Senate President Franklin Drilon na naging Senator Judge sa parehong impeachment trial ni Erap at Corona, isang buwan lang ang inabot mula nang ma-impeach sa Kongreso si Erap at Corona bago nang simula ang trial.
4: The 1 month is the approximate time that it will take para po makompleto ang preliminary process. Halimbawa, yung pagsagot dahil sa kung hindi ako nagkakamali sa rules, 10 days. Mm. Yung pag-adapt ng rules ng impeachment, mayroon din yan. So, yung 1 month po ay ang sinasabi natin, mga isang buwan siguro bago makapag-umpisa, ibig sabihin bago matawag yung isang testigo.
6: Right.
5: Maaring piliin ng VP na hindi sumagot o magpakita kung nagkataon isang not guilty plea ang hihain para sa kanya at tuloy pa rin ang trial sa schedule na itatakda ng Senado. Determinado ang kampo ng bise na ituloy ang proseso hanggang Senado, pero yan ay kung hindi na makikialam ang Korte Suprema. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
6: Samantala, duda si Caloocan City Representative Edgar Erice na maipapasa ang isang makatotohanang anti-political dynasty bill sa Kongreso. Sa panayam natin kay Erice sa memo, tinawag niyang hoax ang bersyon ng Kamara. Malayong malayo pa para kay Caloocan City Congressman Edgar Erice ang bersyon ng Senado sa bersyon ng Kamara.
7: Sa Senate kasi, only two will be allowed, one national and one local. So isang senador, for example, one senator, tapos one congressman, hindi na pwedeng mayor, hindi na pwedeng governor, hindi na pwedeng presidente, so dalawa lang talaga.
6: Pero sa bersyon ng Kamara, makakahawak pa rin ng iba't ibang posisyon nang sabay-sabay ang mga political family.
7: Pwedeng isang presidente o kaya senador, tapos isang governor, so dalawa na, isang congressman. Sa isang distrito, kung lima yung distrito ng probinsya, pwedeng limang congressman na isang pamilya. Kung mayor, city mayor, isa, pwede pa rin.
6: Imbis na buwagin, ini-institutionalize lang daw ng House Bill 8389 ang mga political dynasty. Sina House Speaker Boji D at Majority Leader and Presidential Son Sandro Marcos ang may akda ng panukala. Kaya naman, may pakiusap si Erice sa publiko.
7: Kung gusto niyo magbago ang sistema natin, kung gusto niyo magbago yung buhay niyo, huwag kayong boboto ng pare-pareho ang apelido.
6: Bukod kay Congressman Erice, binawi na rin daw ni na ML Party List Representative Laila De Lima at Akbayan Party List Representative Chel Jocno ang kanilang suporta sa House Bill 8389.
0: Kung ayaw ng Kongreso, kikilos na ang publiko. Target ng isang bagong koalisyon na makakalap ng milyong-milyong pirma para tuluyan ng wakasan ang political dynasty sa bansa. Ang detalye sa agenda report ni Chet Gatchalian.
8: Huwag na tayong maglokohan pa, di ba? Para sa akin, niloloko tayo. Na tayo ng version na yan. It's pro-dynasty.
9: Hindi raw sapat ang mga itutulak na panukala sa Kamara at Senado para tuluyang mawala ang political dynasty sa bansa. Kaya ang mga grupong kontradinastiya, Isang Bayan, Clergy for Good Governance at iba pa, formal nang inilunsad ang dapat isa lang movement.
10: We are going to enact that law through people's initiative because in the Constitution itself, there is a provision that Congress shall provide a system for initiative and referendum to enact national legislation.
9: Paliwanag ng dapat isa lang movement, kapos ang version ng Senado at Kamara para tunay na mawala ang dinastiya sa bansa.
11: Tingnan niyo po yung House Bill 8389 na sinusulong po sa House, no? Speaker D and Congressman Sandro Marcos. It allows one family, one in the national, but several congressmen basta magkaiba daw na distrito, several governors basta magkaiba daw na probinsya, several mayors. They can have 10, 12, 15 mayors.
12: Even the Senate version defines it at only 2 degrees. Pareho rin po sa level of the House. In either version, makita po natin, I think sa Senate version, only 32% po yung political dynasties na matatanggal.
9: Para sa grupo, isa lang dapat sa bawat pamilya ang makakatakbo sa local at national elections. Hanggang 4th civil degree of consanguinity at affinity rin daw dapat ang sakop ng ban. Wala rin dapat succession o palitan ng posisyon at dapat may cooling off period ng isang term matapos maabot ang term limits. Kailangan makakalap ang petisyon ng boto ng 3% ng populasyon sa bawat distrito at 10% naman ng National Registered Voters. Matapos noon, isusumite ang petisyon sa Commission on Elections, saka pa lang magkakaroon ng National Referendum, kung saan boboto ang mga Pilipino kung payag sila maging batas ang nasa petisyon. Target ng dapat isa lang movement na makuha ang nasa 7.8 milyong boto bago matapos ang taon.
13: 10 years ago, hindi pa po 80% ang lumalabas sa survey na galit sa mga dinastiya. Ngayon po ay wala tayong COVID, mas galit po ang tao. 70 to 80% ng mga tao ay galit na po sa dinastiya.
9: Susubukan daw isabay sa darating pang mga eleksyon ng referendum kapag nakompleto na ang mga boto. Para sa agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
0: Atong ang spotted daw sa Cavite. At Chris Aquino nagpositibo sa COVID-19. Susunod yan sa agenda.

0: Not everything trending is true. Credibility is no longer built alone, and not every opinion asked for. Whether your opinion is popular or, you know, it's a little bit of a hot take, welcome to the side of conversation people don't always agree with. We will be talking about so many different things, but need to hear. Agree or disagree, reset but reset, and that's another unpopular opinion. Weekdays at 5, only here on Billionario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Official nang nagtapos ngayong araw ang tatlong linggong Balikatan 2026, ang annual joint military exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Ngayong taon, kasama rin ang Japan sa aktibong nakilahok. Yan ang agenda report ni Joash Malemban.
2: Balikatan sa pagpapalawak ng defense cooperation ng Pilipinas sa allied nations nito. Pero ipinakita rin daw ng isinagawang joint exercises na kinakailangan ng bansa na mag-invest sa defense capabilities nito.
3: And I believe that this demonstration, complex as it is, really will underscore to the host country's audience, the Filipinos, the need to preserve our military spaces and to invest in higher technology, because with precision comes safety.
2: Ngayong taon, nagsagawa ng military drills ang mga tropang Pilipinas, US at Japan sa iba't ibang parte ng bansa tulad ng Zambales, Palawan at Ilocos Norte. Ayon kay AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr., may planong palawakin pa ang area of operations para sa mga susunod na Balikatan exercises.
4: In today's security environment, readiness cannot be improvised. Interoperability cannot be developed overnight. Trust cannot be built only in moments of crisis. These must already exist before they are needed.
2: Para naman kay US Indo-Pacific Command Chief Admiral Samuel Paparo, isang deterrence exercise ang Balikatan. Sa pamamagitan daw nito, lubalakas ang regional security sa rehiyon at mas nagiging handa raw ang allied forces sakaling magkaroon man ng banta.
5: This year we added 5 partner nations, conducted over with 17,000 plus troops. Balikatan 2026 marks a strategic evolution from a bilateral exercise to a full-scale, multinational mission rehearsal for the defense of the Republic of the Philippines.
2: Kasabay ng closing ceremonies ngayong araw, nagprotesta ang mga miyembro ng bagong Alyansang Makabayan sa labas ng Camp Aguinaldo. Sigaw nila, dismantle all US bases and missiles at tuluyang pagpapahinto ng Balikatan. Para sa agenda, Joash Malemban, Billionario News Channel.
1: Low risk. Ito ang latest assessment ng World Health Organization sa Hanta virus outbreak na naitala sa isang Dutch luxury cruise ship. Nasaan na nga ba ngayon ang barko na ito at ang mga pasahero? Alamin natin sa agenda report ni Kevin Manalo mula sa The Netherlands.
6: 8 kaso ng Andes variant ng Hanta virus ang nakumpirma na ng World Health Organization.
7: Last Saturday, the United Kingdom notified WHO under the international health regulations of a cluster of passengers with severe respiratory illness on a Dutch-flagged cruise ship, the MV Hondius, which had traveled from Argentina to Cabo Verde. The species of hantavirus involved in this case is the Andes virus, which is found in Latin America and is the only species known to be capable of limited transmission between humans.
6: Sakay ang halos 150 katao, bumiyahe ang Dutch luxury cruise ship mula sa Argentina patungong Cape Verde. April 6 nang dumaing ng headache, abdominal pain at diarrhea ang isang 70-year-old na Dutch man hanggang sa mamatay sakay ng cruise ship noong April 11. Noong April 24, bumaba sa St. Helena, isang remote island sa Atlantic, ang 69-year-old niyang asawa na masama na ang pakiramdam kasama ang labi ng yumaong pasahero. April 25, nahimatay sa Johannesburg Airport ang ginang at namatay din kinabukasan. Kasunod nito, dalawa pa sa mga pasahero ang nagkasakit at matapos makuha ang mga sample, doon na nakumpirma ang hantavirus. Isa sa kanila ay namatay na rin. Apat na iba pa ang nahawa pero nasa stable na kondisyon. Nakipagnegosasyon ang WHO sa Spanish government para pansamantalang kupkupin ang cruise ship sa Canary Island habang isasagawa ang medical assessment sa mga natirang pasahero. Ang Andes variant ng hantavirus ay mula sa infected rodents gaya ng daga. Maaring makuha ito sa ihi, dumi o laway. Bagamat may mga agam-agam na maaring kumalat ang sakit, tiniyak ng WHO na hindi ito maihahalin tulad sa coronavirus. Limited outbreak ang sitwasyon at tinawag nilang mababa ang public health risk ng sakit na ito.
8: But this is not the same situation we were in 6 years ago. It doesn't spread the same way like coronaviruses do. It's very different. It's that close intimate contact that we've seen.
6: Inaasahan ng WHO na sa mga susunod na araw, madaragdagan ang bilang ng mga kaso dahil na rin sa isinasagawang contact tracing at testing sa mga pasaherong nakasabay ng ginang na namatay. Ayon sa Dutch National Institute for Public Health and Environment, ilan sa mga posibleng sintomas ng Andes virus ay mataas na lagnat, hirap sa paghinga, na maaring mauwi sa malalang problema sa baga at puso. 30-50% ng mga nagkasakit ay namatay. Pero bagamat posible, bibihira ang human-to-human transmission. Para sa Agenda, Kevin Manalo, Billionaire News Channel, Amsterdam, The Netherlands.

Balkan na naman, spotted umano si billionaire gaming boss Charlie Atong-ang sa Cavite. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, namataan na niya ang pugante noong isang buwan lang, kaya sigurado siyang nasa Pilipinas pa siya. Naglunsad din sila ng operasyon, pero hindi na nila naabutan si Ang, na itinuturing na mastermind sa kaso ng mga nawawalang sabungerong.

0: Isinusulong ang pagpapalakas sa tax exemption para mas malaki ang maiuwing pera ng mga manggagawa. Pero babala ng gobyerno saan kukuha ng kapalit sa nawawalang pondo. Yan ang agenda report ni Chess Sulit.
1: Increasing the bar that would allow workers who are earning a little above the minimum wage to be exempted as well. And that's going to be a relief. That's an instant relief, no? Direct relief sa mga manggagawa.
2: Yan ang panawagan ni Joshua Mata, Secretary General ng Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa. Sa gitna kasi ng nagtataas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo, humihina ang purchasing power ng mga Pilipino. Nasa 7.2% ang inflation noong Abril. Ang GDP naman, bumagsak sa 2.8% sa unang tatlong buwan ng taon. Para sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, kinakailangan na ng government intervention para maibsan ang pasanin ng mga consumer.
3: Lahat ng middle income wage earners, hirap na, they need take home pay para to drive consumption.
2: Isinusulong ngayon sa Kongreso na ibaba ang income tax ng mga manggagawa. Sa ilalim ng Panukalang Ginhawa Act ni Senator Sherwin Gatchalian, layo nitong palawakin ang tax exemption para sa mga taong may gross income na 400,000 pesos pababa.
4: I am in favor of reducing taxes, especially those that burden the poor and the middle class. We have to find replacement for very much needed tax revenues. Unless you are able to do that, what you remove might actually hurt the very group that you're trying to help.
2: Dagdag ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan, pag-aaralan muna ng Uplift Committee kasama ang mga negosyante at trabahador ang usapin ng minimum wage hike. Giit naman ni Mata, kailangan nang ireporma ang taxation system ng bansa. Aniya, pag-aralan na sana ang pagtapyas ng VAT sa utilities gaya ng kuryente at tubig at isulong ang wealth tax. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
5: Nabuhay na naman ang feud between the family of Marjorie Barreto and her ex-husband, Dennis Padilla. This comes after Danny Barreto appeared sa podcast ni Kylie Versosa, where she recalled how her mom was allegedly abused back then.
6: We saw the yelling, we heard the yelling, the screaming, everything my mom went through. And tumatak sa amin yun. Diba? Mga bata kami yun, but that stayed with us. So, I'm just glad my mom left. You know, I'm just glad my mom really saw that she did not deserve that shit and left.
5: Danny's stepfather commented on the Instagram clip saying he will answer point by point. 2007 nang nag-separate sina Dennis and Marjorie. They have three children, Julia, Claudia, and Leon. Si Danny naman ay anak ni Marjorie kay Kier Legaspi. Nag-test positive for COVID-19 si Queen of All Media, Chris Aquino. Chris says she has been sick from the time she got out of the hospital early Sunday. Noong Monday, her eldest son Josh started to cough daw. Her condition later worsened that she had to sleep the whole day daw noong Wednesday. Chris then recalled a conversation with designer JC Buendia, who was also recently tested for COVID during a hospital stay. This comes as the actress host is battling several autoimmune illnesses. Zoe Kravitz calls out Hulu for joking about her relationship with Harry Styles. In a now-deleted IG post, Hulu shared a photo of Zoe's character sa canceled series na High Fidelity. The caption read, "Robin Brooks definitely has Kiss All the Time, Disco Occasionally on her playlist." The actress later commented na, "This is tacky." Kiss All the Time, Disco Occasionally, ang latest album ni Harry na rumored to be engaged na kay Zoe. In his latest IG post about his new music video, napakomment ang todo support ang dad ni Zoe na si Lenny Kravitz.
7: Interior Secretary John Vic Remulla, tatakbo kaya sa 2028? At Pope Leo, spotted na naka-Nike. Susunod yan sa agenda.
8: D Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
9: Ng ating walang gutom program.
8: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
10: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
8: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
11: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
8: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
11: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
8: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
12: Salamat, President.
13: Okay, salamat.
7: Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Tay si VP Sara at Senador Raffy Tulfo sa isang presidential match-up survey. Pero ang kapatid ni Senator Raffy na si Senator Irvin, si Interior Secretary John Vic Remulla ang tinutulak na tumakbo sa pagpapangulo sa 2028. Ang sagot ni Remulla sa agenda report ni Hannity.
14: God bless her. She has her day in court.
15: Aabangan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang kapalaran ng impeachment case ni VP Sara. Bagamat wala raw siyang opinyon sa kung ano ang kinaharap ngayon ng bise, tignan na lang daw kung ano ang kahihinatnan nito. Kumpirmado ang pagtakbo ng bise sa pagkapangulo sa 2028. At bagamat tay ang bise at si Senator Raffy Tulfo sa isang Pulse Asia survey, inilutang naman ang kapatid niyang si Senator Irwin ang pangalan ni SALG Remulla bilang potential presidential. Pero hindi mo na raw ito kinokonsidera ni Remulla sa ngayon.
14: Let me concentrate on my work. The ballot, alam mo, I really believe. You do good things, you work hard, good things will follow. Diba? So let me work and let me do my best and then good things will follow, I think.
15: Nasa 80% daw ang ibinaba ng crime rate sa Pilipinas mula pa 2014 at we are safer than we've ever been. Strategy rin daw ng DILG ang pag-interrupt sa supply ng illegal drugs na tuluyang nagpataas ng presyo ng shabu. Kaya anya, hindi gumana ang tukhang o kampanya kontra droga noon.
14: We're winning the war on drugs na wala kaming pinatay. We did not have to kill one person in order to achieve this. Pwede pala. You can win the war without killing anyone. It's just proper police work. It's just proper policy.
15: Sa gitna ng abala at nakakapagod daw na trabaho sa DILG, ani Remulla, all roads lead back to Cavite, kung saan dati siyang gobernador and he misses home. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
5: 100% sure si COMELEC Chairman George Garcia na wala nang atrasan ang 2028 elections. Tuloy-tuloy din daw ang kanilang mga preparasyon. Narito ang agenda report ni Chet Gatchalian.
16: Siguradong-sigurado na ang presidential elections. Yan ang tiniyak ng Commission on Elections sa gitna ng mga agam-agam ng ilan tungkol dito. Una na kasing sinabi ni Vice President Sara Duterte na ipagdasal daw na magkaroon pa ng eleksyon sa 2028.
12: ang mandato ni COMELEC at all costs magkaroon ng halalan, lalo pat ang saligang batas ang nagsasabi po at nagpe-prescribe po nito. Kami po ay nasa mga 50% to 60% na rin na preparasyon para sa 2028 election.
16: Sa darating na linggo, magpre-present na raw ng terms of reference ang COMELEC para sa 2028 polls. Nagkaroon na rin daw ng online vendors fair kung saan ipinakita ang mga equipment na kailangan para sa darating na eleksyon. Sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections naman, napadala na sa opisina ng COMELEC sa Maynila ang certificates of candidacy ng mga lalahok. Ilan dyan ay mula sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Cotabato City, Lanao del Sur at iba pang mga lugar.
12: Sa 16 po na political parties, 16 po na nag-file ng accreditation, lahat po sila ay accredited. Sa mga sectoral organizations, out of 26, 23 po ang inaccredit ni COMELEC. Mataas na porsyento po yan dahil nga po sa hindi naman sila ganun kadami.
16: Dagdag ng COMELEC, matiwasay ang buong period ng pagpa-file ng certificates of candidacy. Sa darating na linggo, ilalabas na raw ang opisyal na listahan ng mga tatakbo sa barn polls. Para sa agenda, Chet Gatchelian, Pilunar News Channel.
0: Mga infrastructure projects sa norte naman ang ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ano-ano kaya ang nadatnan ng kalihim? Narito ang agenda report ni Dobby De Guzman.
13: Dahil sa mga magkakasunod na bagyo noong 2025, nasirang bahaging ito ng Marcos Highway sa Barangay Taloy Sur sa Tuba, Benguet. One lane na lang ito. At habang tumatagal, lalong nagiging mas delikado dahil patuloy na gumuguho.
17: Nagsosorry tayo dito sa mga kababayan natin dito sa Tuba kasi dapat ito quick response fund ang magpopondo dito. Pero alam niyo naman, minsan yung gobyerno, talagang yung proseso, ang bagal, ang tagal, hindi pa pag na popondohan to.
13: Kung hindi maayos ang kalsada at tuluyang maisara, malaking perwisyo ito sa mga motorista. Hihina rin ang turismo at magiging mabagal ang pagpasok ng mga supply, lalo na sa tag-ulan. Sa panahon kasing ito, madalas magsara ang Cannon Road, kaya kailangang umikot sa Naguilian Road. Dahil sa layo, maging ang presyo ng gulay na ibinababa sa Maynila, kailangang itaas. Ayon kay Secretary Vince Dizon, aabot sa 20 milyong piso ang kakailanganin. Hihingin nila ito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council at tiniyak na tatapusin sa loob ng 4 na buwan. Mula Benguet, nagtungo ang kalihim sa bayan ng Santo Domingo sa Ilocos Sur. Dito tumambad sa kanya ang gumuhong tulay. Ayon sa mga residente, 5 tons lang ang weight limit ng pwedeng dumaan dito. Pero noong May 2, pilit idinaan ang truck na may bigat ng 20 tons.
18: Kasi may nakasalat lang na kanto ni 5 tons lang eh.
19: Tons.
18: Kaya yung dump truck na yun, malaki eh.
13: Aabot sa 2 milyong piso ang kailangang bayarang danyos ng operator ng truck. Sinabihan naman ng kalihim ang 739 builders ang gumagawa sa tulay. Natapusin na ito ngayong buwan. Para sa agenda, Dobby De Guzman, Bilyonaryo News Channel.
7: Kapapasok lang na balita, umabante pa si Pinay tennis star Alex Ayala sa Italian Open. Nagwagi si Ayala sa round 2 kanina lang kontra kay Wang Xinyi ng China. Ang score 6-4, 6-3. Sunod niyang makakalaban ang magiging panalo sa pagharap ni na world number 2 Elena Rybakina at world number 47 Maria Sakkari.
5: The White House lashing out at Mark Hamill. Nag-post kasi ang Hollywood actor ng AI-generated image ni U.S. President Donald Trump in a shallow grave. Ayon kay Hamill, Trump should live long enough to witness his loss in the midterms, be held accountable for his crimes, and be disgraced in history books. In response, the White House called him one sick individual. This kind of rhetoric daw ang nag-inspire ng 3 assassination attempts kay Trump. Eilish is not backing down despite backlash over her recent remarks about meat consumption. In a recent interview, sinabi ni Billie na eating meat is inherently wrong. Ang mga gumagawa raw nito cannot claim that they love animals. The singer doubled down on her claims a series of IG posts. She urges her critics to watch a documentary or footage of what is being done to animals and the planet. She is tired na daw of standing up for and having empathy for living beings being controversial. Billy adds, try to convince yourself that you're not living a lie. Pope Leo with the drip. Spotted ang first American pontiff rocking a pair of white Nike shoes. Here at ng netizens, you can take the Pope out of Chicago, but you can't take Chicago out of the Pope. Makikita ito sa trailer ng bagong documentary about Pope Leo na pinaduce ng Vatican News. Tropical storm Hagupit seen to enter PAR this weekend. At ang latest releases sa box office. Susunod yan sa agenda.

0: magaling, di ba? Ikaw talaga. So, wait, kung walang quorum, hindi matuloy ang botohan, anong mangyayari next day?
1: Wait the next for the next
0: one. Okay.
2: Pero siguro malabo yun.
1: Sana naman magkaroon.
2: Malabo naman siguro yung walang quorum sa Monday. Kasi kung sinasabi nilang, 215, more than the, required quorum.
1: Yeah.
2: 215 will say yes daw.
0: Oh. Well, okay. But I think if somebody intends to be absent, they should be held accountable.
2: Mm-hmm.
0: Because,
2: bakit ka nga naman mag-a-absent?
0: Alam mo, yung mga duwag lang ang gumagawa nun. Really?
1: Yeah.
0: Diba? I mean, even if you're absent, okay, pero kailangan meron kang dahilan.
1: Mm-hmm.
0: So, bantayan po natin kung sino ang mag-a-absent sa Lunes.
3: So, it shall be an interesting Monday indeed. Two more tulogs and then Monday na lang.
0: Two more tulogs!
2: Parang tatlo pa, Friday
3: two
2: night,
3: and
2: Saturday
3: at three
2: night,
3: pala,
2: Sunday
3: oh.
2: night.
3: Three. Tatlong tulogs na lang.
1: Three more days para magapangan sila.
0: Ay, totoo. Para chance to be rich.
2: So, abangan po natin ang magaganap sa Monday. I believe that it's going to happen at 3 p.m. On the impeachment of Vice President Sara Duterte. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
1: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
3: Ako naman po si Monique Tuzon Basi.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.
4: K5 News FM Philippines.
5: K5 News FM Philippines.
4: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
4: Tinig ng Reformasyon.
7: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
7: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

kabalaan nga biskan sa mga pagtilaw sa pihaksang mga pagtilaw, ang Dios hindi magapabaya sa aton. Amo na nga dalayaon gid siya kay naghatag siya sa aton una sa tanan. Kung mayara kita kayong lawas, aton gid siya pasalamatan kay nga aman. Kay kung wala kita kayong lawas, problema na gid. Kay way naman kita mahimo. Way na kita lawas nga magamit para sa pagsulbar sa aton nga mga ginkinahanglan, kung financial man o kung aton man nga espiritual. Amo na nga kung bakod ang aton nga espiritual, amo na nga permi natin na ginabalik-balik sa piyaksang mga pagtilaw. Sige, hapon makaraos ka, makapadayon ka. Nangop lang sa Ginoo, salig lang sa Ginoo, kay hindi ka gipabayan. Amo na ang dalayon siya sa sininga tiyon. Inatagan kita sang tiyempo nga makapadayon sa aton nga palatuntunan sa kada tiyon nga inumutian ang tinig ng reformasyon. Makabulig siya sa aton nga pag-uswag sa espiritual nga kahimtang. Importante mag-grow. Amo na nga pasalamatan ta ang physical, mental, espiritual, financial proteksyon nga sa tanan nga tiyon aton nabaton halin sa Dios. Sa hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa mga pulong, sa gihapon, makigupod ka mo sa akon, mga muyo kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Dios sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay, at maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin. Kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo po kami at pagkalooban ng makalangit na karunungan upang maunawaan namin ang inyong banal na mga salita, at higit sa lahat, magkaroon kami ng kapangyarihan upang aming maganap, aming masusunod ang inyong kalooban. May isa sa kabuhayan ang inyong malituntunin at kami maging karapat-dapat sa mga pagpapala na kinakailangan. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines at ang CEO Dr. Miloy at pamilya, gayon din ang mga kawani. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan upang sa ganun kaming lahat ay karapat-dapat sa inyong mga pagpapala, pag-iingat, at sa kabila ng lahat ng mga pagsubok sa buhay, kami po ay inyong bibigyan ng kalakasan na makapagpatuloy sa kabila ng mga problema. Patawarin mo lamang kami sa aming pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito'y aming inhiling sa pangagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Ang aton nga pagtunaan subong, bali aton nga topiko, aton nga tunaan ang isa sa halos katapusan na nga parte sa kabuhi ni Kristo diri sa kalibutan. Sa lapit na matapos ang iyang misyon diri sa kalibutan, sulod sang 3 o 3 katuig kagtunga, nagkadto siya dito sa isa kaduog nga gintawag Gethsemane, kag upod niya ang pila ka mga gintutunan. Aton mabasa ang Mateo 26, mga versikulo 36 at sa versikulo 46. Ang aton mabasa diri suno sa kasaysayan, nagasiling: Dayon si Jesus nagkadto upod sa ila sa iya magitutunan sa duog nga gintawag Gethsemane, kag nagsiling sa ila sa iya mga gintutunan. Pungko kamo diri samtang magkadto ako sa pagpangamuyo dito sa unhan. Kag inupod niya si Pedro kag duha ka mga anak ni Zebedeo nga nagsugod sila sa pagpangasubo. Dayon nagsiling si Jesus sa ila: Ang akon kalag nagasubo gid daw hasta sa kamatayon. Kag naglakat si Jesus sing Diyotay, kag nagluhod, kag nagpangamuyo nga nagasiling: O Amay ko, kung mahimo pabai ini nga kupa sa akon. Dayon nagbalik siya sa iya magitutunan, kag nakita niya sila nga nagakatulog, kag nagsiling si Jesus kay Pedro: Ano, hindi kamo makapulaw upod sa akon bisan isa ka oras? Magbantay kamo kag magpangamuyo agud hindi kamo madaog sa sang pagsulay. Si Jesus naglakat liwat kag nagpangamuyo nga nagasiling: O Amay ko, kung ini nga ko pa hindi mahimo nga maglikaw sa akon, luwas nga ako mag-inom sini, matuman ang imo kabubuton. Dayon,
Nagbalik siya sa ila kag naabtan niya sila nga nagakatulog kag mabugat ang ila mga mata. Kaginbayaan niya sila nga naglakat liwat kag nagpangamuyo si katlong ateon nga nagasiling sang amuman nga mga pulong. Dayon, nagbalik si Sos sa iya magitutunan kag nagsiling sa ila. Nagakatulog pabala ka mo kag nagapahuway, tindog ka mo, maglakat kita. Yari karon ang mga traidor sa akon malapit na. Diri ato nakita mga kauturan, mga kabiyanan. Ang isa ka maragtas nga sa katapusan nga kabuhi ni Kristo samtang diri pa siya sa kalibutan. Ang dako diri nga leksyon sa ato nabasa, kaupod sa iya magitutunan. Ang masubo-subo diri nga samtang si Kristo naghambal sa ila, nga sila tani magapangamuyo samtang si Kristo dito sa unahan nagapungamuyoan, pero imbis nga magpangamuyo, ano natabo sa ila? Nagakatulog. Ah, basi nga kapoy man sa bilong adlaw, dayon sa gabi, nagangamuyo sila. Ang aton moral lesson diri nga makita is, una sa tanan, kita bala, may sinsiro kita nga pangamuyo antes kita magakatulog? May sinsiro bala kita matutuod gid nga pagpangamuyo antes kita maglakat pagbugtaw ta sa aga? Ubiskan kita diin nga makadto, may ara bala kita pangamuyo nagahinalungong? Di bala? Amo na nga pinsaron ta ni Pirmi. Damo nga mga nagkaltabo nga disgrasya, damo nga mga panlakaton nga way nakabalik sa pulian nga man bangod sa mga disgrasya. Kabalo na kita nga sa sini nga mga tinion nga kadamo-damo gid sa mga disgrasya. Tapos sa damo man sa mga tao nga kung kaysa matripan ang iyang isig kapareho. Amo na nga kung wala kita proteksyon halin sa Ginoo, dumdumon naton nga no one is safe a day or an hour without prayer. Amo na nga si Apostol Pablo nagsiling, pray without ceasing. Anong umot na balon? Hindi ang pagpangamuyo ta nga pirmi ka na lamang nagaluhod. Ang point rin sa aton Ginoong Hesus Kristo kag kay Apostol Pablo, kay sanggin pamulong ni Kristo diri sa mga yuntutunan, ano, hindi kamo makapulaw upon sa akon bisan isa kat oras? Kung pagpulaw ang aton istoryahon, kangay bala sa pagsimba, may mga programa sa simbahan. Sa mga programa sa simbahan, kung ano man ang simbahan mo, sinsiro ka bala nga nakig-upod dito sa nagadala sa serbisyo? Amo na ang palamanggutanon nga dapat natandaan naton. Kangaman, kangay sa mga yuntutunan, ano natabo sa ila? Amo ni ang tion nga si Kristo gintugyan sang isa ka maluibon nga si Judas dito sa mga kontra o sa kaaway, siling dari kaaway. Tapos gindakop si Kristo kag nagpadakop kay naglabot na iya tion, wala mangid na ginlikaw sa iya ang ginhambal niya nga kupa. Ano to nga kupa? Ang kupa nga iya gid nga imnon kay ang butang balon tumanon gid niya ang iya misyon hasta nga siya mapatay lansang sa cross. Kaya nakabalo naman si Kristo, kaya siyempre Diyos siya mo nga nagkatawang tao. Kabalo siya tanan, pero ang kupa din ginsiling is ang kupa nga iya misyon din sa kalibutan, agod matubos or maluwas ang kalibutan paagi sa iya nga sakripisyo. Amo na nga kita, interesado bala kita sa aton kaluwasan? Daku ang kaangtanan sa aton kaluwasan ang pangamuyo. Kay nga aman, agod nga kita makabaton sang gahom kag matuman ta ang kabuton sang Dios. Kay kabilon na kabalo na kita nga si Kristo naghambal nga kun wala si Kristo sa kabuhita, indi gid kita makatuman sa iya kabuton. Kay kita mahimo, pero mahimo ta ang tanan basta nga si Kristo kauban nato, kaupon naton. Aman dari sa dito sa Gitsimani sang lapit na siya dakpon sa iya mga kaaway, nagasiling siya nga yari karon ang mga traidor sa akon malapit na. Amo na ang kaupon siya magitutunan, ang manluluwas, amat-amat nga naglakat pagatos sa katamnan sa Gitsimani, samtang kaupon niya iya magitutunan, ang bulan sang Paskwa. Ano nang bulan sang Paskwa?
Sang ila sang una, ang Pasko nila is amo ang una nga bulan, pitsa 14 hasta sa pitsa 21. Amo na ang ilang pagsaulog. Dayon, malapad kag puno, nagasilak gikan sa wala sing panganod nga kalangitan. Ang syudad sang mga tulda sang mga dayuhan ginpahipos. Amo tambalon, kaysang una way man mga sounds, pero may mga tulda. Kaysa may mga Paskwas lang sa una, ang ginahimo sang mga bisita, mag-tent lang sila. May tulda lang sila. O kaangay man subong, basta may mga pista, may mga tent-tent man na, pero mga negosyante ang ara. Di ba? Now, daw kopya man gyapo na sang una nga style nga sa subong. Pero, tong ila sang una, isa to siya kasi mana nga hanuot gid o sincero gid sila nga nagasimba. Si Susman, hanuot nga nagkapakihambal siya magitutunan kag nagtudlo sa ila, apang samtang nagapalapit siya sa Gitsimani, nangin makatilingana, makatilingala si Histolan Taon nga naghipos. Kay masubo-subo ang iya nga guya. Masamiin niya nga ginkatuan ini nga duog para sa pagpamalandong kag pangamuyo ang dito sa Mount of Olives, dito sa may Gitsimani. Lain man ang Mount of Olives, lain man ang Gitsimani, pero masami nga ginabisita ni Kristo. Kung siya gusto mga muyo, kung kisa kaupon siya mga itutunan, kung kisa isa hanon lang siya. Apang wala gid sing tagipusoon nga puno sing kasubong sang siningab eh sang iya katapusan nga kasakit. Natingala ang mga itutunan nga daw perti magid kasubo ang ilang master, kay master man tawag nila, kay Kristo. Sa bukos niya nga kabuhi, sa duta, naglakat siya sa kapawa, sang presensya sang Diyos. Kung nagapakig-away sa mga tao, nga gin-inspirar sang espiritu mismo ni Satanas, makasiling siya. Siya nga nagpadala sa akon kaupod ko, ang amay wala magbiya sa akon nga nagaisahanon. Kay ginhimo ko perme ang mga butang nga nakapahamuot sa iya. Suno sa Juan 8, versikulo 29. Amo na pamatuon ni Kristo. Huwag gid na himo ang iya mga kaaway, bangod kay kaupod niya pirmi ang iya amay. Amo tambalon, hindi man kaupod sa personal, pero ang presensyo sang amay, ang gahom sang amay, kay siya nagkatawang tao or bilang tao lang ordinary, amo na nga, nagsalig lang siya sa gahom pirmi sa iyang amay. Ang moral lesson din nga aton matunan is, kita bilang tao, bisan ano pa posisyon mo sa gobyerno ko man o sa simbahan, ano imo obligasyon, ano imo katungdanan o responsibilidad sa gobyerno man o sa simbahan. Why kagid mahimo kun wala ang Ginoo sa kabuhi mo? Amo na kita, makakuha dari sang moral lesson samtang si Kristo nagahimo sang iya nga halimbawa. Nga man, nagsalig siya nga samtang siya ara perme nga gin-undersurbilan siya nga mga kaaway nga amo ang mga leader sang simbahan sang Jerusalem. Pero hambal niya nga, ang nagpadala sa iya, nga ang iya amay, hindi siya ginpabayaan, hindi siya ginbayaan nga nagaisahanon. Kaya nga aman, bangod nga ginhimo ni Kristo perme ang mga butang nga nakapamuot sa iya amay. Suno sa aton ginbasa nga Juan 8:29. Apang, karon daw gintakpan siya gikan sa kapawa sang nagasakdag nga presensya sang Diyos. Karon ginisip siya upod sa mga malapas. Ang sala sang nahulog nga katawhan dapat niya pasanon. Ang iya nga wala makahibalo sang sala o siya nga wala makahibalo sang sala dapat ibutang ang kalautan natong tanan sa iya. Makahaladlok gid ang sala nga makita sa iya. Tuman kadako ang kabugaton sang sala nga dapat niya pasanon nga ginasulay siya nga mahadlok nga ini magasira sa iya sing dayon gikan sa gugma sang yamay. Kay si Kristo, samtang diri siya sa kalibutan, kung halimbawa, napaslawan siya, hindi siya nakatuman sa misyon nga diri sa kalibutan, posible nga sa dalayon, hindi na siya makabalik sa langit. Hindi na niya mabalik, hindi na siya makakadto dito sa iya nga trono, bangod kay nagsala siya, napaslawan siya sa pagtuman sa misyon. Amo na nga nabatyagan ni Kristo nga daw ano ka makahladlok ang kaakig sang amay batok sa paglapas.
Siya nagsingit ang akon kalag tuman ka masubo, bisan tubtob sa kamatayon. Suno sa ato nang ginbasa sa Mateo 26. Dayon, sa nagpalapit sila sa Hadlin, ginamarkahan sa mga disipulo ang pagbag-o nga nag-abot sa ilagalon. Natingala ang mga apostoles, ang iya mga disipulo, tingala sila nga daw nga ani nga daw ka subo man ning aton nga agalon. Daw perte man ni kasubo siya nga daw hindi man ni normal sa sulod sang tatlo katuig kagtunga ang opdanay nila. Amo lang to ang nakita nila sa sadto nga tiyon. Amo na nga, samtang nagapadayon siya, si Jesus, ini makatalingan nga kasubo, nagdalong. Apang wala sila mga has sa pagpamangkot sa iya kung ano ang kabangdanan. Ang dagway ni Jesus naguyog nga daw nahulog na siya. Daw mahulog na daw, wala na, daw matumba na. Pagkabos din ang mga gintutunan, naglantaw nga may kabalaka. Saya kinaandan nga duog sang pagretiro, mang pangpahuway. Agod nga ang ila galon makapahuway. Ang tag sa katika nga iya karon nga ginihimo may mabudlay nga panikasog. Nabalang kaangay sa hindi maayo ang imo pamatyag nga maglakat ka nga daw halos matumba ka daw hubog. Amo to ang ilang nabatyagan kay Kristo nga daw walay naway naman kusog kaysa totoo lang sa sina nga simana sa Paskwa. Halin sa pagsugod sa Paskwa si Kristo gali nagpuasa. O nagpuasa naman siya. Amo to nga hastang nga si Kristo gilansang sa krus. Wala siya to kaon. Wala inom. Amo to nga siyempre normal na bisan kita gani. Wait kita maanad. Makapuasa ka lang isa ka kalanaan or isa ka adlaw labi na kung bisan duha lang ka kalanaan. Pamahaw kag panyaga, maluya ka naman gani. Amo na nga diri na kay tingala ang magitutunan nga amo ni nga amo ni natabo sa aton nga agalon nga hindi man siya normal. Kay gali ka, sobra gid ang iya kasubo kay ginpasaan niya ang tanan nga kabugat sang sala sa bilog kalibutan. Amo na nga ginbutang man sa iya nga sala, ginpakasalaan man siya bisan wala siya sala. Amo to nga para sa iya bugat katama kay ang iya amay kabalo siya nga grabe siya ka, ang amay niya, grabe na siya ka, akig sa sala. Maakig ang amay sang sala, pero maluloyon siya, ginahigugma man niya ang makasasala. Nga man, kay ang Diyos, He hates the sin, but loves the sinner. Kita man lang, nga kung kaysa ang nakasala, ginkaugtanta, hindi ang sala, ang ginkaugtanta ang nakasala, amo nang problema ta. Muna nga, lain ang aton nga kinaugali, amo nang dapat mabago. Ang tag sa katikang ngaya karon ginahimo, may mabudlay nga panikasog. Nagugayong siya, sing mabaskog, nga daw nagantos sa idalom sang pag-ipit sang isa ka makahaladlok nga lulan. Duha ka bisis nga ginsakdag siya sang iya mga kaupdanan, o kon nahulog siya kuntani sa duta. Malapit sa ganhaan sang hardin, ginbili ni Jesus ang tanan luwas sa tatlo sang iya mga disipulo kag nagasugo sa ila sa nga magapangamuyo para sa ila kagalingon kag para man sa iya. Amo to ang tuyo ni Kristo nga si Pedro, si Santiago kag si Juan iya ginupod luwas dito sa siyam nga nabilin dito sa gawang sang hardin. Dayon ang iya kaupod amo lang ni tatlo daw paborito magini niya, ito si Peter, James, and John. Muna nga si Pedro, si Juan, kag si Santiago, iya upod. Kag nagapangabay si Kristo, nga, tani, maunas tanan, magapangamuyo sila para sila kagulingon. Ikadua, ilakip man si Kristo sa pagpangamuyo nila. Pero upod kay Pedro, kay Santiago, kag kay Juan, nagsulod siya dito sa naligwin nga sulot. Ining tatlo ka disipulo, amo ang pinakasuod nga mga kaupod ni Kristo. Nakita nila ang himaya ni Kristo sa bukid sang pagbalhin sang dagway. Nakita nila si Moses kag si Elias nga nagapaghambal sa iya dito sa suno sa aton mabasa sa Mateo 17 mga bersikulo 1 hasta sa 9. Nakita niya na dito sa Mount of Transfiguration tong bukid sang pagkabalhin sang dagway ni Kristo. Nakita man nila si Moses kuno kag si Elias, pero daw panganod man lang to ila nakita, pero naghambala na sila si Kristo. Nabatian nila ang tingog gikan sa langit.
nga karon sa isa kadako nga panghimakas. Ginhandom ni Kristo ang ilang presensya. Malapit na. Sama-sami sila, nakahinguyang sang gabi upod sa iya nga sa sini nga pag-atras. Sa ini nga mga okasyon, pagkatapos ang isa ka panahon sang pagbantay kag pagpangamuyo, nagakatulog sila. Nga wala sing tublag sa dyutay nga kalayuon gikan sa ila agalon. Tub-tub nga ginpukaw. Ginpukaw niya sila sa aga sa paglakat, liwat sa pagpangabudlay. Apang karon, luyag niya nga manghinguyang sila sang gabi upod sa iya sa pagpangamuyo. Apang hindi niya mabatas ang bisan sila masaksihan sa ang kasakit nga iya pagabatason. Ang bali Kristo, magpabilin ka mo diri siling niya kag magbantay upod sa akon. Nabalang magpulaw, kumbaga, panghambal nga watch, nang watch sa ginhambal sang Biblia, amun ang butamalon nga ikaw nagbantay or naghalong sa imong kagulingon, watch and pray. Amun na nga, dira, amun ni ang ginhambal ni Kristo sa iya magitutunan. Sunod sa aton ginbasa, sang nagahambal si Kristo siya gitutunan nga magpabilin sa dito agud nga sila mga muyo kang magbantay, mga muyo siya sila sa iya kagulingon. Dayon ilakip pa si Kristo sa pagpangamuyo, dayon naglakat siya sing Diyotay gikan sa ila. Hindi to man kalayoon, apang nga sila nga duwa makakita kag makabati sang iya kag naghapa sa duta. Napatiagan ni Kristo nga paagi sa sala, ginbugat siya sa iya amay. Ginabulag siya sa iya amay, mutambalon. Bangun sa sala, nagbulaganay sila kang iya amay. Diri siya sa kalibutan, nga puno sang sala, nag-antos, nag-sakripisyo, nga hasta mapatay na daw siya sa iyang nabatiagan. Ang amay ato man sa langit, pero nga ang amon nabatiagan niya, bangun kay ang sala sang bilog nga kalibutan, ara sa iya, daw ginpasaan niya, ginkarga niya. Ang golpo, ang golf, mutambalon, golf, na balang G-U-L-F. Ang gulpo, tuman kalapad, tuman kaitom, tuman kamadalom, nga ang iya espiritu nagkurog sa tubang sini. Ini nga kasakit, hindi niya dapat gamiton ang iya Diyos noon nga gahom sa pagpalagyo. Bilang tao, dapat siya mag-antos sang mga resulta sang sala sang mga tao. Bilang tao, dapat niya antuson ang kaakig sang Diyos batok sa paglapas. Si Kristo karon nagtindog sa isa katuhay nga panimuot sang sa diin siya nagtindog sang una. Ang iya pag-antos sarang malargway sing labing maayo sa mga pulong sang propeta. Kung basahon ta sa Karyas 13 versikulo 7 nagsiling, magbugtaw ka o espada batok sa akon manugbantay kag batok sa tao nga akon kaupod siling sang Ginoo sang mga kasoldadosan. Bilang talos ka garantiya para sa makasasala nga tao, si Kristo nagaanto sa idalom sang Dios noon nga katarungan. Nakita niya kung ano ang kahulugan sang katarungan. Tubtub karon si Kristo nagsiling, siya isa ka manog patunga para sa iban. Karon naghandom siya nga makatigayon sing isa ka manog patunga para sa iya kagalingon. Sang nabatyagan ni Kristo ang iya paghiusa sa may nga nabungkag, nahadlok siya nga sa iya tawhanon nga kinaugali, hindi siya makaagwanta sang nagapakari nga pagsinuay sa mga gahom sang kadudulman. Sa kamingawan sang pagsulay, pagkatapos siya nga natugmawan, ang kapalawa, kapalaran sang tawhanon nga sa irasa, yara sa katalagman. Si Kristo amusadto ang mananakop. Subong ang manugsulay nag-abot para sa katapusan na makahaladlok nga pagdimalos. Para sa sini, naghanda siya sa sulod sang tatlo katuig sang ministeryo niya. Ang tanan yara sa katalagman sa iya. Kung mapaslawan siya diri, ang iya paglaom sa pagkamaalam na dula. Ang mga gingharian sang kalibutan sa katapusan mangin iya ni Kristo. Siya mismo pagapukan kag tabugon. Apang kung madaog ni si Kristo, ang duta mangin ginharian ni Satanas
kag ang tawhanon nga rasa mangin sa walay katubtuban sa iya gahom. Sa mga isyo sang pag-inaway sa iya tubang, ang kalag ni Kristo na puno sang kahadlok sa pagbulag sa Dios. Si Satanas nagsiling sa iya nga kun siya ang mangin garantiya para sa isa ka magsasala sa kalibutan, ang pagbulagay mangin walay katapusan. Amo na nga dako ang kabalaga ni Kristo sa sining atinion. Lamang ang aton nga tiempo natapos naman aton ni padayonon sa sunod nga pagtuonda sa Biblia. Anon aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Pinong Dios, dumudulog kami muli sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa inyong banal na mga salita na nagpalaala sa aming ugnayan sa inyo, lalo't higit sa pag-iingat at pananalangin. Pagpalain mo ang mga nakinig, manawa-nawa inyong kasaysayan, lalo't higit sa plano ng kaligtasan. Pagpalain mo ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines at ang CEO Camilo Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial ang proteksyon gayon din sa mga kawani simpilan pong ito. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis ang pangalan ng Pinesos. Amen.

Sa nakalipas ay ating pinalalim ang ating pag-aaral sa paksa ng justification from sin at ating nakita na ito ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tinawag na legal justification at ang ikalawang bahagi ay tinawag na effective justification. Ngunit ngayon ay ating mas palawakin pa ang ating pag-aaral at isama nating pag-aralan ang tungkol sa justification to life na hindi natin natalakay sa nakalipas. Mababasa natin ang tungkol sa justification from sin sa Romans chapter 6 verse 7. Sa isang Bible translation na ang pangalan ay The Darby Bible ay ganito ang ating mababasa. For he that has died is justified from sin. Ang kahulugan ng justified from sin sa Tagalog ay pinalaya sa kasalanan at ito ang ginamit sa mabuting balita Biblia. Ating basahin, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin na ang kahulugan ng justification from sin ay pwedeng pagpapalaya sa kasalanan, pagpapawalang sala, o pagpapatawad ng kasalanan. Ang expression naman po na justification of life o justification to life sa ibang translation maliban sa King James Version ay mababasa sa Romans 5 verse 18. Ating basahin, therefore, as by the offense of one judgment came unto all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. King James Version. Ang kahulugan ng justification of life ay hindi kapatawaran at hindi pagpapawalang sala sa pagkagamit sa talatang ito, kundi pag-aaring ganap. At ito ang ginamit na translation ng ang Biblia na Tagalog Bible. Basahin po natin. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay. Gusto kong pag-aralan natin ngayon itong dalawang uri ng justification, ang justification from sin at ang justification of life. Napag-aralan natin actually ang tungkol sa justification from sin sa nakalipas. Pero gusto ko na i-simplify ang concept na ito sa pamamaraan na madaling maintindihan natin, bago natin talakayin ang tungkol sa justification to life. Ganon po ang concept o ganito po ang concept ng justification from sin. Ang lahat ng tao na nagkasala ay gagawin ng Diyos na walang kasalanan at pagkatapos ay tatawagin niya ang bawat tao na walang kasalanan. Sa legal justification ay doon ginawa ng Diyos ang lahat ng tao na walang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Sa effective justification naman ay doon idineclare ng Diyos ang isang tao na walang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang kanyang manunubos. Ibig sabihin na bago i-declare ng Diyos ang tao na walang kasalanan, ay gagawin muna niya siya na walang kasalanan. Dahil kung hindi muna gagawin ng Diyos ang tao na walang kasalanan at basta i-declare niya ang tao na walang kasalanan, kahit na siya ay may kasalanan, lalabas na sinungaling ang Diyos. Kaya kailangan na gagawin muna ng Diyos ang taong makasalanan na walang kasalanan bago niya i-declare na siya ay walang kasalanan. Ang tanong, paano po ginawa ng tao ang lahat ng taong makasalanan na walang kasalanan? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Gumamit tayo ng isang halimbawa upang madaling maunawaan ang concept na ito. May isang ordinaryong Pilipino na ang pangalan ay Pedro. Siya po ay nangutang ng 1 milyon sa bangko gamit ang kanyang bahay bilang collateral. Pinamuhunan niya ang nasabing pera sa negosyo pero nabankrap. Sinulatan siya ng bangko na kung hindi siya magbabayad ay hahatakin nila ang kanyang bahay. Ang tanong, paano na si Mang Pedro na may utang ay maging walang utang at hindi makuha ng bangko ang kanyang bahay? Simple lang po, gumawa siya ng paraan na makapagbigay siya ng 1 milyon sa bangko para mabayaran ang kanyang utang. Sa ganon ay mawawala na ang kanyang utang. O kaya ay hayaan niya na kunin ng bangko ang kanyang bahay at sa gayon ay mawalan na siya ng utang dahil bali na ibayad na yung kanyang bahay. Pero kung ganito ang gagawin niya, mawawalan din siya ng bahay. Hindi lamang utang

0: mawala kundi pati bahay mawala din dahil maibabayad. Ang problema ay wala ng pera si Mang Pedro na pambayad ng kanyang utang. Mabuti na lang at si Mang Pedro ay may anak sa abroad na ang pangalan ay Juan. Tinawagan niya ito at humingi ng saklulo. Agad namang kumilos ang anak niya at nagpadala ng 1,000,000 diretso sa bangko na nakautangan ng kanyang ama. 1 minute after na tinanggap ng bangko ang 1,000,000 na bayad sa utang ni Mang Pedro, ang tanong, may utang pa ba si Mang Pedro o wala na? Siyempre, wala na. Bakit si Mang Pedro na dating may malaking utang ay naging walang utang sa ngayon? Dahil binayaran ni Juan ang kanyang utang. Ang tanong, ano ang nagpawalang utang kay Mang Pedro? Yung 1,000,000 na binayad ng kanyang anak. Anong leksyon ang makukuha natin sa karanasan ni Mang Pedro? Kung paano na si Mang Pedro na may utang ay ginawa ng kanyang anak na walang utang sa pamamagitan ng pagbabayad ng kanyang utang? Ganon din na tayong lahat na may mga utang dahil sa pagkakasala ay ginawa ni Jesus na walang utang sa pamamagitan ng pagbabayad niya ng ating utang. Ayon kay Jesus sa Matthew 6 verse 12, ang kasalanan ay utang. At dahil sinasabi ng Romans 3:23 na tayong lahat ay nangagkasala, ibig sabihin na tayong lahat ay nagkautang. Ayon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng ating utang ay kamatayan. Kaya upang tayong lahat ay makabayad ng utang, kinakailangan na tayong lahat ay mamatay. Sa ganitong paraan, tayong lahat ay magiging walang utang. Pero hindi lamang utang natin ang mawawala, kundi mawawalan din tayo ng buhay. Ito ang ayaw ng Diyos na mangyari sa atin dahil ayon sa John 3:16, ay gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya ano ang ginawa ng ating mahal na Diyos? Ayon sa Galatians 4 verse 4 and 5 at 1 John 4 verse 14, sinugo ng Diyos si Jesus na kanyang bugtong na anak upang tayo ay kanyang tubusin, iligtas o palayain mula sa utang natin. Kaya sa halip na tayong lahat ang mamatay para sa kabayaran ng ating mga utang, ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3 at 2 Corinthians 5 verse 14, si Jesus ang namatay para sa atin at binayaran ang ating mga utang. 1 minute after na si Panginoong Jesus ay namatay at binayaran ang ating mga utang, tayo po ba ay may utang pa o wala na? Wala na po, mga kapatid. Bakit wala na? Eh dati namang mayroon. Dahil binayaran lahat ni Jesus ang ating mga utang. Ito ang ginawa ng Diyos upang tayo na may mga utang ay maging walang utang. Ito ang paliwanag kung paano na tayong mga may kasalanan ay ginawa ng Diyos na walang kasalanan. Ito ang justification from sin na nangyari sa krus na kung saan ay binayaran ni Jesus ang kasalanan nating lahat at kasabay na pinatawad ang ating mga kasalanan at pinalaya tayo sa kasalanan at sabay din na inalis ang hatol ng kamatayan laban sa atin. Ito ang malinaw na itinuturo ng Biblia sa 1 Timothy chapter 1 verse 8 at 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6, Romans 3:22 to 25, Galatians 3:13, 1 Peter 1:18, Colossians 1:13, Ephesians 1:6 to 8 at 2 Timothy 1 verse 10. Basahin niyo na lamang po 'yan sa inyong mga Biblia. Itong ginawa ni Jesus na pagtubos sa atin sa krus ay walang kinalaman sa ating personal na karanasan. Hindi natin nararanasan ang tamis ng kanyang pag-ibig at hindi natin nadama ang kapayapaan at kaligayahan na dulot ng kanyang pagtubos sa atin dahil wala tayong kaalam-alam sa kanyang pagbayad at pagpatawad ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin na wala tayong naramdaman na epekto sa ating personal na buhay. Kaya upang maranasan natin ang tamis ng kanyang pagliligtas sa atin, minabuti ni Jesus na ang kanyang ginawang pagliligtas para sa lahat ng tao sa cross ay maipangaral sa buong daigdig ayon sa Mark chapter 16 verse 15 and 16. Sino mang sumampalataya na binayaran ni Jesus ang kanyang mga kasalanan sa krus, legal na pinatawad at pinalaya na siya sa kasalanan. At dahil sa kabutihan ng Diyos na ito sa kanya ay nahipo ang kanyang puso na magsisi at ipahayag ang kanyang mga kasalanan, siya po ay patatawarin dahil sa kanyang pananampalataya. Ang katotohanan ito ay malinaw na itinuturo ng Biblia sa 1 John chapter 1 verse 9, Acts 2 verse 38, chapter 3 verse 19, chapter 10 verse 43, chapter 24 verse 47, Hebrews 9:22 at Matthew 26 verse 28 at Acts 24 verse 25. Di natin po babasahin yan. Basahin nyo na lamang po yan sa inyong mga Biblia sa inyong tahanan. Dito naman po tayo sa justification of life. Gusto kong malaman ninyo na yung dalawang uri ng justification, justification from sin at justification to life, ay makikita sa kahulugan mismo ng salitang justification. Ang salitang justification ay galing sa Greek word na dikaiosis. Na ayon sa Strong's Greek Dictionary, it is the act of God in declaring men free from guilt and acceptable to Him. Sa definition na ito ay may dalawang concept ang nakapaloob. Una is the act of God in declaring men free from guilt at ito yung tinatawag na justification from sin o pagpapawalang sala. The second is God's act in making men acceptable to Him at ito naman ay tinawag na justification to life o pag-aaring ganap. Pinag-aralan na natin ang concept ng justification from sin. Kaya ngayon ay pag-aralan naman natin ang tungkol sa justification of life. Ang concept ng justification of life ay ganito. Ang lahat ng taong hindi perfect o hindi ganap ang kanilang pagsunod sa kautusan ay gagawin ng Diyos na ganap. Meaning, gagawin niya silang perfect at pagkatapos ay i-declare niya ang bawat tao individually na ganap. Sa legal justification to life ay doon ginawa ng Diyos ang lahat ng tao na ganap sa pamamagitan ng pagsunod o katuwiran ni Kristo. Sa effective justification naman ay doon i-declare ng Diyos ang isang tao na ganap sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang kanyang katuwiran. Paano po ba ginawa ng Diyos na ganap ang lahat ng tao na nagkulang sa pagsunod sa kautusan? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na kanyang sinugo at ginawang karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan ayon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Si Jesus ay naging ating katubusan noong siya ay namatay sa cross para sa atin. Sa ganitong paraan ay iniligtas niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Papaano naman po si Jesus naging katuwiran at kabanalan natin? At ano ang layunin kung bakit ginawa ng Diyos si Jesus na ating katuwiran? Ang dahilan ay upang gampanan niya ang kanyang misyon na pagkalooban ang mga tao ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa John 10 verse 10, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at asiya-siya. Ang tinutukoy ni Jesus na mga tupa ay tayong mga tao. At ang tinutukoy niya na buhay na dapat makamtan natin ay hindi ang kasalukuyang buhay na namamatay, ay hindi ang kasalukuyang buhay na namamatay dahil sa mayroon na tayo nito, kundi ang buhay na walang hanggan. Ano ang connection ng pagkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan kay Kristo na ginawang ating katuwiran? Ganito po yon. Ang buhay na walang hanggan ay ipinagkaloob sa atin dahil kay Kristo na ginawang ating katuwiran. Ibig sabihin na kung si Jesus ay hindi ginawang ating katuwiran, hindi tayo pwedeng pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat ang ating katuwiran na mga tao, kahit pagsama-samahin pa natin sila, ay walang sapat na merito o halaga upang gawin tayong karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Bakit po? Dahil ayon sa Isaiah chapter 64 verse 6, tayong lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat nating katuwiran ay naging parang maruming basahan. Oo nga, at marami sa atin ang nagsisikap na sumunod sa kautusan sa layunin na tayo ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Subalit, tulad ng sinasabi ni Pablo sa mga Hudyo sa Romans 9 verse 30 and 31, sa kabila ng ating pagsisikap ay hindi tayo nakaabot sa standard ng katuwiran upang masabi na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil dito ay pinatutunayan ng salita ng Diyos sa Romans 3:9 and 10 na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Griego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ano pala ang standard na dapat natin abutin sa pagsunod sa kautusan bago tayo ma-qualify na matawag na matuwid o ganap? Ganito ang sabi ng Romans 3 verse 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aaring mga ganap o banal. Ibig sabihin na ang i-declare ng Diyos na matuwid ay yaong sakdal na nakasunod sa kautusan ng Diyos. Bakit sakdal lamang na nakasunod ang tatawagin na matuwid? Sapagkat ayon sa James chapter 2 verse 10, sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Ibig sabihin na kung kulang ang pagsunod mo, hindi ka tatawagin na matuwid dahil ibibilang ka rin na nagkasala sa lahat. At kung hindi ka matuwid dahil kulang ang pagsunod mo sa kautusan, hindi ka qualified na mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit naman po? Dahil may umiiral na patakaran na yun lamang ganap na nakasunod sa kautusan ang karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa Matthew 19 verse 17, sa isang nagnanais na makamtan ang buhay na walang hanggan, kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. At dahil walang taong matuwid sa kanyang sarili at walang qualified na tumanggap ng buhay na walang hanggan, ano ang ginawa ni Jesus upang tayo na hindi matuwid ay magiging matuwid at karapat-dapat na tumanggap sa buhay na walang hanggan? Siya po ang sumunod sa kautusan ng walang pagkukulang para sa atin, at sa ganon siya po ang naging ating katuwiran. Sa Matthew chapter 5 verse 17 ay sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito." Dahil si Jesus ang tumayong kinatawan at tagapagligtas natin, ang kanyang pagsunod sa kautusan ay maibibilang na pagsunod nating lahat. Ibig sabihin na kung siya ay sakdal na makasunod sa kautusan at maging matuwid, tayong lahat ay maibibilang na nakasunod at naging matuwid. Bakit po? Dahil ang patakaran ng representation ay ang isang representative ay tumatayo para sa lahat. Kaya ang gawa ng isa ay maibibilang na gawa ng lahat. Tulad din sa kamatayan ni Jesus, na bagaman isa siya na namatay, pero sinasabi ng 2 Corinthians 5 verse 14 na ang lahat ay maibibilang na namatay. Ganon din sa pagsunod ni Jesus, na kahit isa siya na sumunod ng sakdal at naging matuwid, pero ang lahat ay maibibilang na nakasunod sa kautusan at naging matuwid. Naging sakdal nga ba ang pagsunod ni Jesus sa kautusan para masabi na siya ay matuwid? Opo, sabi ng Hebrews 5 verse 8 and 9, na bagamat siya ay isang anak, siya ay natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Bakit po si Jesus ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan? Ayon sa talata na ating binasa, dahil ang kanyang pagsunod sa kautusan ay naging sakdal. Ang tinutukoy dito na walang hanggang kaligtasan na nagmula kay Jesus dahil sa kanyang sakdal na pagsunod ay ang buhay na walang hanggan na nakamtan ni Jesus dahil sa kanyang katuwiran. Dahil siya ay matuwid ayon sa 1 John 2 verse 1, at dahil siya ay ginawang ating katuwiran ayon sa 1 Corinthians 1:30, kaya tayo po naman ay maibibilang na ngayon na matuwid at karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kailan nakumpleto ni Jesus ang kanyang pagsunod sa kautusan ng Diyos? Doon po sa cross bago siya namatay. Dito po sa panahon na ito naganap ang huling tagumpay ni Jesus sa kanyang pakikibaka sa mga tukso ni Satanas, and he came out victorious. Siya po ay nagtagumpay dahil hindi siya nadala ni Satanas sa pagkakasala. Kaya bago siya namatay ay kanyang nasambit ang pangungusap na ito sa John chapter 19 verse 3. It is finished, o naganap na. Ibig sabihin, nasunod na ni Jesus ng sakdal ang kautusan ng Diyos at ginawa na niya tayo na matuwid at karapat-dapat na mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Dahil dito ay inihandog na rin niya ang kanyang buhay para tubusin tayo sa kasalanan upang walang magiging legal na hadlang sa ating pagkamit ng buhay na walang hanggan. At bilang pagkilala sa sakdal na katuwiran ni Jesus na siyang nagpaging matuwid sa atin, ibinigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan para sa atin sa kanyang kamay. Ito ay pinatutunayan ng Biblia sa 1 John 5:11 na nagsasabi, at ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ayon sa talatang ito, tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, pero hindi niya ito ibinigay diretso sa bawat isa sa atin, kundi ibinigay ito sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Bakit hindi idiretso na ibinigay sa atin at kailangan pa na ibigay kay Kristo? Sapagkat ayon sa 1 Timothy 2 verse 5, siya ang tagapamagitan ng Diyos at sa atin, at dahil siya ang nag-effort na sumunod sa kautusan ng walang pagkukulang upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan para sa atin. Pero ang magandang balita dito ay ang katotohanan na ang buhay na walang hanggan na pinagpaguran at pinaghirapan ni Jesus bago niya makamtan ay ibinibigay sa atin na isang kaloob na walang bayad. Kaya nga sabi sa Romans 6 verse 23, na sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pero paano po naman matransfer at mailagay ang katuwiran ni Jesus sa personal account o personal name ng bawat tao upang sila ay makapagsasabi na sila ay matuwid at sila ay hahatulan na matuwid? Kung sa pera pa, paano na ang inipon ni Jesus na pera para sa lahat ng tao ay maideposit sa pangalan ng bawat tao upang sila ay makapagsasabi na mayroon silang pera sa bangko? Ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung ang isang tao ay nakaintindi sa pabalita na si Jesus ang kanyang katuwiran at manampalataya siya nito, siya po ay aariing ganap o ibibilang ituturing na matuwid. Basahin po natin ang Romans 3 verse 28-30. Sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, ng mga Hentil din naman. Yamang iisa ang Diyos na kanyang itinuturing na ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli na sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag ikaw po ay inaring ganap sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Jesus bilang iyong katuwiran, ikaw po ay aariing ganap at karapat-dapat na tumanggap sa buhay na walang hanggan. At kung ikaw ay namatay sa araw din na yun, ikaw ay may kasiguruhan na maligtas sa kaharian ng langit. Kaya pasalamatan natin si Kristo Jesus sa buhay na walang hanggan na kanyang pinaghirapan sa mahabang panahon para lamang maibigay ito sa atin na libre. Wala na po tayong panahon na magpatuloy pa sa ating discussion dahil ubos na ating oras, kaya atin pong tatapusin sa pamagitan ng maikling panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin na mapakinabangan namin ang kaalaman na ito na aming pinag-aralan. Lalangin po ang pananampalataya sa aming puso upang kilalanin namin, unawain namin at sampalatayanan namin si Jesus na siya ang aming katubusan, siya ang aming tagapagligtas, siya ang kabayaran na aming kasalanan, at siya ang aming katuwiran na siyang magpaging karapat dapat sa amin upang tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN. At maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.

dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.